个头发抓不我头发高能力呢我头发很好那不要么子的喊大家

让这个娃娃也是。我这人喊我写的梦我能没。一路把拖一摆，摆几把路一卡波了。不过今天的伢子，我拖个一卡波啷个做呢？

bang sa sinamaw ba ni bay de baya ay aboloka benga bona me solle abona e lu di lu soko me ale mo ifo wa PCFM a senza rere colona bay de mbawile ka phatla Pinche. Wake up, wake up, wake up, wake up. How you do it, brother? Nenzele sa le belle la ori. O kai sa la tina. Ha holo kamo sa le walona. Ha holo kamo sa di walona. Baba wana mema wani bani bai bai kama a tshwara I do no matter what ke wa monka u ikarabela ho nna are e oh yeah the champagne how about us

Ke bona me hala ke ena ka kwano. Empa he mona me. A ke na mo khau ya gabela. Ha holo ha ontetse sa fono nyena. Yaka. Ha o ka nletsetsa no mo go nyetho 121. 9956. Ke mo tla mphumana teng. Yena ya ka ke bona hore mathata di keki ke bona ntsoleza over please.

0: tsena ke se tsena se batlang ntho no tinge di chillas ya ho go di chillas nyana and you bring your own when you close by my side and your own what your own partner not for sharing o khadu le mono re le bafuetho khadu le mono le di froza rona melisa rona if you want to not to pick up of fear that this tema kapoli ngwe ko re khentse ntwe ka nge sit in what you love means to me ndwa go lelana and I will climb with you taba sa bophelo pele mase go mona ka palo sotho mona ke se bona ntwe no bana ha ya hlola khale ba sotho till we find a place where we can go ke bona ngate yeso a yetsa hala go batho bana ba ba ile ba ikopanya ka dichelete ba reng guys ke sa tsikila ndagale be ile la chillas day mamedi dumela
1: ra mo ba yo ba ba ile la le chillas day
0: ndade
1: o ga chillas yo yo go ga yetsa ene
0: a ke bua ka yena fela gore ga nke be rebe le di-chillas ga e mona ke a ipotsana gobaneng
1: obaneng wena o sa seike le yona
0: ke sa lelokisetse yona
1: ee
0: ga ke nke le assignment ngwana mme ke tla ke nke ke nagane mo ke leng mong ke sheba gona ke ntho re ka etsang kae le gona ka ga togopo ka mona fela ka togopong ka mona fela one sunday ga ke rebe le chillas fela ba
1: a o yetsa ka ga togopo gula mo se go tloela ka tswana lwangwere ka ga togopo
0: a ka ga togopo fela mo weding ndaong ye sharpo mo weding gantle fela mo weding ke tlareng mo weding gantle
1: bona o ko bua le mmasepala ga le kolole lebakasane sa go gona ka mona kanto kamane ka monna kaa tšhile a semegeng ya gona peletso di tsena tse
0: Yeah, I'll be right there. And this thing can be organized. You bring your own. Okay, Daddy.
2: People don't participate in the same thing. PCFM ka gakole ntho e lenne ke molemo a yang mosebentse se gafatse le tanda ebe wa re patala mmasepala a re fe sebaka seo dibaka tsena tse ratwang gagolo se tla komana di ratwa le ke bana a di baa sebaka se sentse gape fesheba se tla tsema gape ma kole ke bontse sebekanetse ke jang gagolo go tloa mo ngwadi tse ena ke homo ke a sanna ja rona ba o felaga le baamamedi gagolo ba speak easy.
0: No, re tle ke organize, re tle ke organize.
2: Thank you, my brother.
0: Thank you, Daddy.
2: I'm not different.
0: Sure. Day after day, I'm more confused. Look for the light through the fire. How na motho yo ge ka lebelang gore? Ge lo ge ka kae kae, no. O tla le khula ga ha o fela mono, o tsetsetse ntho tsa hao. Ge a pega tsela o e tshwanang. Ga a pega tsela e tshwanang. Ene ho ya mono ge lo buang, ge bua taba tsa bophelo. Ntho tse ngata tse re ka di buang, empa tse ahang. E seng tse tla ntsha batho tseleng. Hey, trip away. Mamme di dumela. Dumela nna ke. Papa mi sale nsu kutle. Mfuge. Poka. Poka. Ngwana mme bana.
3: Ke se se di khomo tsa
0: he. Ke mpe ka reng?
3: Ke se se di khomo tsa he.
0: Ah, ke ka tshoba lo nna ke.
3: Ke sa ha kono. Ke go mo di dronga.
0: Okay, okay.
3: Ke se se sa tsabolo wa tshwa go no be ke.
0: Eh ke mme.
3: Se re ke tlo le boha. Ka nnete ile re ha. O ja go le tswe ya rona. E go ke nna ntlo le ntlo. Wa re thusa.
0: Eh ya mme.
3: Ke a tsoga go re bona kwana. Ke mo ile mo go kopa e thuso hape.
0: Eh ya mme.
3: E ka ba phoso e kgolo ha re tikeng. Ha bolela go ka bona le wa fihla. O re tsharetse letho. Mme
0: Mfokeng wa tsaba ke a le bua nna ke. E ho bane ka mehla ha batho ba ukopa. E ka ba ukopa thuso ka ba ukopa go beteng. Ha ho hloka le go ba swetse. E. Ke le ka fihla la ke di ya ka fihla le di ha nyanyana ha kalo empa he. Boteng ba ka ke bone le le labo amohela. Me la thaba.
3: Hampefela
0: mme mfokeng ha se re di bua bale wa tseba tsela eo ke di boneng ka yona le ya pege ka teng ke ile ka kgatlhwa ke le monna mosotho ke bona bomme ba apereng dishweshwe ka tsela e kgetheileng ke bona bomme ba fasitseng dituku tsa bona ka tsela e kgetheileng bale ke a ipotsa gona nne le itswetsitse gore le se ke le apara dikobo le apara disolo tsela eo solo e ne e ne dutse go lona mona magetleng mona ke le ka re ao modimo wa ka na ke mosadi wa mosotho eo na ke mosadi wa moaforika eo ka re yes she is ke mosadi wa moaforika eo ne le entse ntho e ntle bona bo ga e sale ko jetse mme le nne le tswele pele selemo le selemo ha o kete kwa kgwedi yena nne le etse ka yona tsela yena yena lebe lebe ba ngata go feta ka moo le neng le le ba ngata ka teng ka ga golo eno ka moo
3: e tlo ba jalo nabe tla gantle gana jale ne se ka gatiwe ke nako ga re ka ba ra itlhopha go lekana
0: eya mme
3: empa nako e tlang ge tla be re itlhophile gantle
0: empa he ha lebelaele le nna ke belaele go llatela ka moo go le one ke bone e ne tletse ke nna paki monang ka paka tabaene ke bone go le ene e nne tletse
3: nna ke a belaela
0: oa belaela
3: ke a belaela gobane ke bone nakong e yontse o ka tlhabole ifela ga o ne lesheba monyako ga ngata lebaka e ne le ebele one nekopile ke ena ka moo ka
0: diekeme mme mofokeng o ntse o sereletswa fa e le ya gago ke ena ke e beile ka godimo ka mona utlwa ke fa ile ya ho ke ena ke beile ka hodimo e tloela hanyanyana ke ke gola e shota signature ga tse pedi fela ya ho qetela tla ba yaka e tloela ona mono e tloela ona mono
3: ke go fetela ho bo
0: pedi e ke ya mme
3: kana le ntini go tshepisi tse yona ke le bomme ba tshwa nna nka ba ka go bua ka yona ho so fili
0: o bute e ringe ke chef o to hanyanyana fela 30 seconds re ke sheba ona o faile sa ho inga thaka ka mme mfukeng faile sa ho ikona o ke se na mona a ntwele e ke a hopola ntwele tle ke di sebetse di faile tse ke tla di sebetsa di faile tse na e tle ya bona di tshotela fela ka di signature ke tla be ya signature ho qetela
3: o zwine ke ba go tsitse ka ke tle mpone ke nna go ne re fetse mo
0: butle mme mofokeng butle mofokeng tle mofokeng e mannyane ke itse file eno ya gago ke ena ke itse ke e sebetsa ee jale ere itle ke e sebetse e tla ga ke qeta go e sebetse ke tla ofa dintlhagolo tsa file eno ya gago ke a leboa o ntebogele go bookamedi ba setsiseng sa tlhabolo ba tshwaruwa ka mono le botlhe bo mme ba neng ba le teng ka mono ke lebe ka fua papa le mogoo motala le kakagane bale wena ntho ke tla go kopa o tlonketsetse yona fela e nngwe o mpatlele mme ya neng a pheile mogoo ono na ke mang ya ne a pheile mogoo fela ga ke o soutlwe bo ntate bamamedi botlekedi ga ke soutlwe mogogo o monate ga kalokalo wa tsa kile ka o jaka go qeta ya banama le papa ga ke diqedi ke ntse kere ke batla mme a phedile mogona ke batla mme kapa mosadi a phedile mogona ke lebe ka tsamaya ke sa mofumana na banna ke soutlwe banna mme nona phedile mogona ga monate bona ko ke tlala go kgotsa dijo mogono no le monate ula o ja a mme mogono no o no tsamaya o no tsamaya
3: ke mo le wena se tshiseng sa
0: go e ya tlhame
3: ke fitise ke ba bona tsena tsa ha o hape
0: o di fitise mme mfukeng o di fitise nna ke o bonte boela le o bontate ba no ba o ke ba ile nga ba ka ba fumana mo ne ke iti le bona ba nka moela ba ga ntate a go fetele ka nqane o tla bo swa moe ba ne isa ka tlo pa ka kulu e fela la be se ne le mo nta di re kopa o kene ka ga e ba ne bo mme ba ke se le wa moela mba itike yona mo a ke a le tsaba si si sa tlhabollo ba tswa di a diane ke a le tsaba nna mfukeng ke a le bo a mfukeng wa utlwa nna ke
3: o le wa go bona ka ka
0: ke a le wa mme ke a le wa mme
3: thank you
0: yo hene ke bua le yena mono ke mme mfukeng ya sebetsang setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ka mane ka tiatianeng ba ne ba mmemme la botlhano ba ile ba mmema ba re ge kopa o tlo go tlhae ka mona ka tiatianeng tate ka la botlhano gampe ko ga ke a tseba morego gore na ke mmengwa tjena ke mmemelwa eng ga ke fitlha ke a utlwa o thwe ae e tlegene go mmemetse pitiki mono mo go mmemetseng teng go kopa fela go tlatla hlabolla basadi bana ka mona ha ile mona ba kwala kgwedi ena ya bona ya mosadi wa Afrika. Me itse ka ka o bua mono ba ga ntate ga le bua ga kopa go tswele ka ntlo. O go tswele ka ntlo ba ge bua e le gona basadi ka mona ka ga. Ha le hla ke qetele ke ntse ke na le lona ka mona ba a ntate mo kwa ibutle. Butle hanyane. Mona ge se ri tsya ba ge le basadi. Wa ha mo sebetsi wa na o phethile wa hore o bua le basadi bana. Ba le a go re fena go le gona ge bua le basadi bana ge ipua ke le basadi ka mona. Ho sa hlokagale motho a monna. O ba nekitse ha tle go tle mpele, sense ke le teng ha tle re ntse ntwe la pele. Ba a go tswe hanyane ge sebetse taba ena ha. Me sale ke tswa. Kana go le sale ke tswa. Ya ba ditshile ditshile ka bona ha ba ga ba sebetsa taba bona ka bona se ba kwala di first tere ka di garetene ba kwala eng ka kae kae ho a mo se ba balele le le Paul le kana le tla bona hala ka o ke ha ba buisana ba le bonne bana ba etsa tjena go ya ba buisana ba le etsa tjena ka o okay re ke ba tloele ba etsa mosebetsi wa bona motho mo etla ba qiti ba tla mpitsa. Bela ntsiki lutsi lutsi mono o so thuto o tlotla o ja nama ka mona o tlotla o ja papa ke je lopsi e ne ke je la ofisi ngwana mme ofisi ne ke sa je le kae ka pakae o go ne ke mengwe ke basadi basadi ba go tlokwana luna mona a go buile go bona e dira lutsi pela ka mona hantle go ne ke le ela ne ke be so buri ne ke buela u di mo mane so fule mana ba mpe di mo mana ba ba thile di tsebe ba ntse ba thotse ba itse tu ba thotse ba itse tu ba sa di ba mo ka mona ngwana nne ka butle ke a yetsa ntwe na ka mo ha ka tawe yetsa mona bile ke a swa ke a tsama ke yetsa bile ke swa ke tsama ba ya ke mo kwa emshane me re ga qeta le bona ka nnete ngwana mme butle ku utlwa na mamedi bo re mamedi dumela le fatse la ga yedi. Oh, oh, oh, non, t'as mufuki. Oh, non, ne guère le mufuki. Oh, yo, le aman, gai gai. Oh, eh, wahama, le fasiki, oui, salo. Wahama, qui? Oh, qui a eu le bal? Eh, Uzabawa, Uzabawa, Uzabawa, Uzabawa, Uzabawa, Uzabawa, Uzabawa, Hiri. Hiri, le fa tsela ga no bona handle.
4: Ka nne ke re mo le bua ba se haute a o mono. Ba bo se tlo ba ha le bana ba ba le sa foti mono. Le bo ma bombo.
0: Eh, ya le fa tsela. Eh, ha
4: bana bo ma bombo mono. Ka nne ke.
0: Ba bona bola e lae. Bola e lae wa ba bona.
4: Bola ha.
0: Bo dix wa ba bona.
4: Ke le tsindati. Ah, una experiencia igual o sea una agua chica que hay que urana se va a ser otro momento se va a mirar cuando a una vez que lo ando se va a mirar cuando no se vive ahora pero a mirar un paje poco se vive el día
0: que negro tú dices muy solo ro que negro también ocupa la
4: mañana
0: eh igual es que estés y que sal igual es que se va más.
4: Ke
0: ba ntla se mane ke ba bona ka ntsholo yelo yena utu ulu ndi mina go ntse ba bona ntsholo na re ba o tswala kae. Ah, le mati ne le le tempela ka mona.
4: Le mati ne le le tempela ka mona. Ha ba ne ba ka ntsola taolo. Ne ke bula ne ke bula rona le ne ke tswala.
0: Eh.
4: Ogadi.
0: Mo.
4: Eh,
0: Kan fona lo utlo dise bana ba apere di shweshwe ba fatse di tuku ba apere di solo itsa qetile ba re ntate mo se bitswa o qetile sa tswele ka nna ka tswa itsa ka tawo ka bona ba kwala di first ka di fagetile
4: ba wa kala mo
0: fere ka o kala mo fere fere bona ka ma
4: hana ka ba di kwala ntso teng le ba
0: hana ba ka di kwala ke le teng Na ka bole. Ke re ne ke a uetsa bang o le holeje ke a mo uetsa bang a dutse ho le ha ka lokalo ke ga ke ka la ke re ngai mo uetsa ke mona ke a qala Bo meba ba isa bua nna bana ba nga mo ela je e tshentse le hantle ba protocol bana ba nthuta protocol

0: bana ya gawa phone ena ga lefatshe bana ee ka nngwe le monate ba iso ka thiwe ka mane mona o tuno le mono ine le mono ka phuthelang ka kopo hey hai hai mame di dumela
1: baba
0: ntate Thami
1: ha ke watla nna ha ke hlaloganye ke kukutho o nke ditolo bonye o nke pipiki ha ke tsele na pipiki ke e jwang ditolo bonyane fela gopolang kgore mamahato ha sa phela mme ba ka bana ba imane golong ya lapa e legolo ba re ba ya pipiki jwale ena a go ntse ditolo bonyane ga ke itsele kapo ditolo bonya ko o etsang strateng le ke bana o tla fumana
0: ditolo bonya ke tsena tse e tswang ke bana ba ga ba bapala ka bo dijam ke tsona ditolo bonya tseo pitiki di tlo nya di fapane pitiki e tswa ke basadi ba idem ba daiba o mosadi ha wa nyalo ha fela o ile ba le ngwana o ka kena ka pitiki a lo ane ndi dikwena ka mola o tla kena ka pitiki ha empa ha o so ga ba o etsa letho o ke ba kena ka mo
1: yona driver's license ha o na le o fitile ka mane ntse thata ke ba o fa license ke na ka mo
0: tu he
1: a bo kwa kwa
0: tu he ba tla ipaka go mme bana mo le bala pitiki o le mo o be o go be le ntonyana o kolo kena ka nokeng ka mane o fitse o nke kwena ena o ye re wink ha go tabeng ka ba ya ba le no lukela ke na ka pitiki nga mo
1: anta tlo di tse ba ba holo ya ope bo opela ma ya tsa ke ga mo kwena well done
0: ke a kita twa ka tangi ta twa
1: ba ke ba tlo ho kwala ka hore nna ke nne dore a o sika for the lady doli is late now
0: ah una this late ha no hloka itse neng o hloka itse maupa
1: ha o bana mo ga tlo ba ka bana o mo ga tlo ba ka bana
0: o na sale mo holo ntate time ne sale mo holo 80 something she was 80 something 80 something
1: ah that was a blessing
0: bale tsitsi ho tshe hana monna hana ngwana
1: a ese
0: bale ntlo ya hai ya di million tse 80 million dollars
1: ya
0: ga itlo ke yona bo jwa gona ntlo e tlo ba ya mang ha tlo di partners na monna sna ngwana
1: a de le la pa the next of the king ba ta bona gona ba ya etsa wa
0: ke ha se happen
1: ba ena ona tsila e ntse u ilo should I die mafaka fuye mama
0: e
1: bana na bo tloka ba u ile ke bofe
0: e ya ntate
1: o ba ndi ala ha ka wa tsama o le khali ding ene o bona ka poson fa tsi jo ka bo bitswa ka bra jo go mani o sa ita u ile tlo tlo ke qabanya bona ba sala
0: ah ise ba tlo ke qabana ntate ke qabana ke tlo ba qabana
1: no that should be a lesson o ba ntseng ba setse a re teng di u ile ba ga tswa ba ka e lo go ga ha re tse bone le detelong ga ta re saga do one day u will depart one day
0: ntate wa time ke ya le bona ntate wa
1: awana magadi ba tsoko ngwa tsa ka ngwa tsa ha hlempe ke molele ke mo feletse ka yona
0: okay je taisa kwa lontate
1: I thank you sir
0: thank you ya re tsere khane jo lo ka mino meso so ile ma shume ama bidi ame tsemene ka mora hore ne ya ba hlala mama me di dumela o yo
2: I would go on.
0: Banga mo go sta bole. E seng a banna. Banna ba no wa mbona u hanga ba itsa nix.
2: Ne futhi no mo go la ha go la ha tsha mo ha tsha la ha ni le le one training.
0: Unzo sebeletswa.
2: Yena se di tsha.
0: Unzo sebeletswa.
2: O wena o sa ene yena se di tsha on Friday ha go di.
0: E ke.
2: Mo di go no ketela kwaka. Sa ene
0: ke. Wa mang?
2: Kwaka.
0: Theo. Teo o tla ke tla o kwala teo ke re signe ja ga o tletela ke ya ka bela go tlotla ke go tlotla ke computer nna le wena mo
2: motiki mo ketela mme mfuti o kwa ka mo no ga tia tene
0: ba mamedi ke re vetsi tse go motiki no o qetela ndatene wa bua mmona ke wa bobedi a saena wa saena ke nna to tla saena
2: ke ya se nagile tona ba le tla le ke di soka go
0: o le tona wena ke PS motho ana le matla le ka le la mmuso ga di ba butla ga le ga le
2: mo so bile a bua le nda de go lo mo itu mo go protocol na le se le di se
0: protocol ya o re
2: ke le to ke manya ka
0: o le protocol e se bitswa o protocol e se bitswa
2: ba lo pile ye sign e mo di se ba ile ma ntu ntia ya tiane o le se le tsola le se ke le ka tsho go ntle se di tsuba
0: butle ke a tlosa ke be la
2: ke sa
0: pile a sa le se gibele se thukwana ke nna go tla sena file yena
2: ra re go go di sa file ene ka gore ke fumane ke itimo a sa rabana tse ba shatse go nne o le mo go hantle go le mo go mo
0: o tlo yetse sagame ke a mo yesu hantle o lo tseka gona ke a mo yesu ka se le bua e jwa le go baneng o mang
2: ke di tsa ba di se file ene ke tswe tsa ntse tse tsa le tsa ga pe
0: metso tso e mashome a mabedi a metso e supileng ka morago ga go hlano ga se ganna ka mmino ya mosotho a iso ko seng tshe le skela tshwa batho bana ba bang ba letsang ke batho ba di joke ke gona ona fitisa molaetsa fela wa boswaswi le skela monka ga kalokalo 27 minutes after 5 ke a leboa ntate o qetile ke
2: reke
0: na le moeti ke enwa mona ke na le moeti ke enwa mo ga di memesitse moeti eno mo motho eno e ka nna o tlile ka thuso o batla thuso motho eno ke atla mme shoto ga se ga nna jena ka mmino.

0: the circle. Hallelujah. Oh, moholo wa matsatsi re a leboha. Ebenezer re a leboha. Le jwa lantla la motheo re a leboha. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Wana yo ring tate ha re batla dintho ebe o buelala. Huntato wa hona modimo a ka ya lukileng ya tshepalang go correcta ba ba tsa hona re le bo ha mang ha di wa beng ha di re le bo wa tsena re le bo wa go tsena le go dimo ya le bo ha antfa le omega ya le bo se mo ka di le bo phethi wa tumela rona ntate ke o ke o seng letsatsi le se le a tshaba khila ga bona mahlasedi motho mo ka ya lukileng ya tshepalang ntato ka ya lukileng ya motle o seng ga o bona jole ka modimo ha o fana ka bopaki ho bana o gona go etsa bosiuetse motsiang motho mo ka ya lukileng ya tshepalang ke bopaki ba go fela o le modimo ntato ka ya lukileng ya tshepalang o seng monghadi wa rona ya lukileng hayo ya tshwana le wena ya ka ngwana ge so mo bone go sia galalelo ya ka ngwana ge so mo bone ya tshwana le wena ge so mo bone o sena tla o puloko o qhobosiano le fika ntato ka lukileng o se tshabelo sa rona modimo ka ya lukileng ya tshepalang ya dutseng ho wena ha phokahale morena wa ka ya lukileng ya motle o seng o gotle go fa tlhompho yohle o loketseng morena wa ka ya lukileng ya tshepalang ke a leboha o seng o gotle alpha le omega moqadi le mophethi wa tumelo wa rona ntato wa ka lukileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la Jesu gore modimo a ka lukileng boloka bohle modimo a ka lukileng ya tshepalang ba nang le taolo go sia le meya sena morwana wa ka lukileng ke a ba rapella modimo a ka lukileng go file tokelo wa ba rapella modimo a ka lukileng ya tshepalang ke a rapela sebakeng sa bona ba e tse gantle ka matsatsi otlhe ntato wa ka lukileng go bane ba sa dumela morena wa ka lukileng go fela o le modimo ya ka fetolang maphelo a batho ke a leboa ntato wa ka lukileng sealemoyeng sena sa PCFM modimo a ka ya lukileng ya motle lenaneong lena morena wa ka lukileng le re fang mafolofolo seng morena wa ka ya lukileng ya tshepalang ga re tsoa re tlo itukisa go ya tlong ya gago ke a leboage ntato wa ka lukileng e tsa lenaneo lena gantle le boloke le sireletse e tsa gantle modimo a ka bahlanka ba gago morena wa ka ya lukileng ya tshepalang ba e tsa gantle ba sage fa wena o letse modimo a ka lukileng ya tshepalang ba tshwana le magena go isa setšhaba boteng ntato wa ka lukileng ya tshepalang ba e tse gantle bahlanka ba gago ba e tse thato wa go nako e sa dumela ditsebe tse utlwang di utlwe modimo a ka di nke jole ka morena le mopholosi ke a leboge ntato wa ka lukileng ya tshepalang ge rata go tla gothatswa ke lentswe la gago ge rata go tla maatlafatswa ke lentswe la gago ge rata go tla phidiswa ke lentswe la gago o seng o gotlhe re tsamaye ka mafolofolo go ya tlong ya gago ke a leboge ntato wa ka lukileng e tsa botlhe modimo a ka lukileng ba tla go nka karolo modimo a ka lukileng ke a leboga gobane ntate re a tseba ga o na thoriso e re fang motho empa tlotliso yotlhe ke ya gago ntato wa ka ya lukileng ya tshepalang ke yena ntate jone ge mo beya diatlheng tsa gago morena wa ka ya lukileng ya tshepalang ke a gapela ka lebitso la morena Jesu mo fe maatla ka matsatsi otlhe ntate wa ka ya lukileng ya tshepalang mo pate mo sireletse ka matsatsi otlhe otlhe modimaka ntate wa ka lukileng ke a rapela le sebakeng sa lelapa lae kaofela mo etse gantle modimaka lukileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la Jesu e tsa bahlanka ba gago botlhe modimaka lukileng ba tla re maatlafatsa ntate re a leboa bone re ya kerekeng o seng re thabile dipelo tsa rona modimo a ka di utlwile rona o re hloka position e fe ke ya lebo hand a tloka lukileng re tsa hantle ba tsa hantle ba fe matla modimo a ka tsigeng ba fe mantsoe a bophelo ntate ke a rapela gore phele ke le sechaba sa gao ntate ke a rapela wena modimo a ka tile le fatshe la lesotho wena o re gatile modimo a ka lukileng ya tshepalang gore re tseba utlwa lentswe la gao ba tseba ntate ke a lebo bana hona le tshuwe o sa tlo ba monate ntate wa ka lukileng o itse re ngole lentswe la gao dipelong tsa rona gobane go na le tshiu eo ka yona modimo a ka lokileng re tlalela ba labela le o ya dikerekeng e le gore modimo a kao bophethatsi ba lentswe la gago bo tlabe bophethagala ntate wa ka lokileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena jesu re thuse gobane go na le nako eo ka yona e tlagago le tsena molao go dumelela gore ga re ye dikerekeng ntate wa ka lokileng ya tshepalang ke a leboga Alpha le Omega ke a leboa mokadi le mophedi wa tumela rona ke a leboa gobane tshenolo yona e boletse gore tshing ya go qetela go tlo tla dinako tse botlhoko tseo modimo a ka ya lokileng ya tshepalang ke tlabeng go tlhoka ka matsatsi otlhe ke a ropela ka lebitso la morena jesu thusa modimo a ka lokileng setšhaba sao sa basotho modimo a ka ya lokileng go bala lentso la gago gobane ka lona ba tla phela nkate wa ka ya lokileng ya tshepalang e tla ga go tlatshiutsena ba be ba tshoba gore ntate ga tseba go lengolong la gago o itse ntate wa ka ya lokileng ya tshepalang go na le nako e bosoko e tlo go tlaela empa ke a tseba morana wa ka lokileng o modimo ya tsebang go sireletsa ke a leboa ntate wa ka lokileng ke ba beya diatleng tsa gago ba e tsagantse dinthong tsotlhe o tlisa lebitso la gago phaama re kokobele ka kreste morana re ya leboa Hallelujah. Ntate moruti ntate jang a jesu o sampolokile ntate a kgwedi fela tsena ya basadi ke leba modimo
1: mpolokileng
0: ya ntate ke kgwedi ya basadi
1: qetelong ya ntho e nngwe le nngwe modimo she ba qetello
0: hallelujah
1: Jesus ke nako ena yeo modimo a re gauhetseng kapa le gauhetseng le basadi gore be le kgonne go qeta kgwedi ena ya mosadi wa moaforika ka
0: katlego amen
1: dintho dipedi tse o ke utlwang di fitlha pelong yaka mona mme ka gare re gauhetse gore re qetelele kapa le qetelele kgwedi ena go sena go sena ditlalego tse bodutu ga kalokalo
0: Jehova boko
1: ke ne ke tla tabeng ntho dipedi ba lokela go leboa le le bomme
0: amen amen ntate
1: o thusitse o fitlhelela mona
0: Amen. Mosadi la tseba o dula positioning.
1: Hallelujah.
0: Amen. Le modimo ana mo hloka o yona.
1: Ke nnete.
0: Ke le kwa modimo.
1: Eh amme wa o ka bua mme. Eh amme.
0: Eh ntate. Ke ne ke re ke rata go le kwa modimo. Ka go ke eleletse gore mosadi la tseba gona go kgwedi ena.
1: Hallelujah.
0: Ya ba wa tsa ka pela modimo. Go bana jana wa re ha ke re ke se ke nyeo ya rona ya ntho ya o kala kgwedi ya o kala selemo ntate ha ebe go na le ntho eo ilang yang bidulele ka e bona ke ena ya kgwedi ena ya August ena ka bona gore go na le dintho tsa semoya tse gotlang di no imatlafatsa ya ba ke re modimo thusa o be le basadi ba ka tsebang go mama ba ditse go wena go lwanela bana ba bona go lwanela malapa a bona go lwanela bosadi ba bona ba tsa go wena jalo ka modimo ne re bua ka yona ntate beke e fetileng ke re ke leba modimo o bane lesotho go utlwile dintho tse neng di etsagala ka kgwedi ya nako ya basadi e ne re tseo dipelo tsa gona se di le bodutu empa modimo o matlhaotlhe o go soletse Amen. Bomme. Bomme. Ha ke re khuteng. Ke ke re fa modimo sebaka sa godi yena. Ke ke re lebowe. Go bana go hloletse.
1: Hallelujah.
0: E le modimo.
1: Hallelujah.
0: Tapelo.
1: Metsi die. nnete e re ke keng ra e qoba kore ga gona motse o senang letlhanya.
0: Amen.
1: Ga gona motse o senang letlhanya.
0: Ga
1: gona motse o senang, Modimo a nthuse o nkutlwe ka moya. Kgweding yone ne ya basadi go na le bomme ba ntseng ba entse hantle. Fela go na le bomme ba bangwe ba ntseng ba thuntheditse boemo ba bomme.
0: Yes.
1: Ka diketso, ka dipuo, ka metsamao.
0: Eya ntate.
1: Wa tseba, ke a dumela wa nkutlwa. Modimo a tswela pele go sebedisa a o thuse mosebetsi wa gae o seke ba o enyopa matsogong a gago.
0: Ke a kokobela ntate.
1: Pina e ke bapalang mona ona jale e re iZulu khaya lame lapha seo phumula kgona.
0: Ntate.
1: Masadi wa Afrika are ho yena le bitso la ba bang sentilele. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ke na go nyana tsheba morao a bona lona basadi.
0: Amen. Amen.
1: Hona le mosadi yang kutlisa monate bophelo. Hona le mosadi yang kutlisa monate bophelo. Yane ga fitse pele. A fitse pele le bitso la Jesu.
0: Ah, mogana Jesu. Ah,
1: baraba rona ba shwile hona jwale.
0: Yes,
1: baraba rona ba epetsu di bitleng la di trucks. Hona le baraba epetsing mabitleng a mabenten. Hona le baraba ba mabitleng a di khotho a re bua tjena. Ba shwile tu ba di khotho.
0: Amen. When is your swabok and that's a yak of a calibre at you? Amen. Yeah, Jesus. Calibre one that's a calibre one that's

0: Lenano la aletareng ya tumelo o na le moifo o bupueng ka mohau. Moifo o bupueng ka mohau dumelang dithatohatsi tsa lehodimo. Dumelang bahlanka ba Jehova. Dumelang dititini. Dumelang dipere tse thapisitsweng. Mamedi, ke qeta ho bala lentswe la ntate Modimo bukeng ya Marena, moo Elisha a fihlang sebakeng seo thweng ke Shuneme. E ka o na tlwaetse ho ya Shuneme, a fapohela teng ha a ikela ditabeng tsa hae, dibakeng tsa hae. Halleluya. Tsatsing leno leo a fapuelang ka lona, ho fihla ho yena dintho melemo e entsweng ke mosadi wa Shuneme maphelong a bona. O na sa tsamaye a le mong. Elisha o ne a tsamaya le mohlanka wa hae ya bitswang Gehazi. Halleluya. Ha tsamaya le Gehazi, mosadi o fihla kelellong ya hae yena Elisha. Jole Elisha o sa roge hase a go mathe o mpitsetse mosadi yane. Mosadi eno na na le monna wa hae. Halleluya. Fela Elisha mmitsa a re ho yena, mosadi ebe nka o etsetsang kapa re ka o etsetsang ho latela melemo ya hao ho rona. O dutse o re ngwathela. O dutse o re fa boroko. Ebe re ka o etsetsang. Re o buelle le mmuso, re o buelle le morena, re o buelle le balbotho, o hloka tshireletso efe. Hantlentle ebile mosadi enwa, monna hae o ne a ile a hlokahala. Halleluya. A hlokahala ba ena le sekoloto. Yaba motho ya kolotwang o batla ho nka bara ba mosadi enwa wa mohlolohadi a lo ba etsa makgoba e le ho ipatala. Se ke di otla ka hodimo. Jwale tsietsi ena ya atametsa mosadi enwa pela Elisha. Elisha batla ho mo thusa. O lokile a re belle ka thoko. Taba ka ke ena. O re ho Gehazi Elisha, monneso ha o sheba mosadi eo re ka mo etsetsang, o hloka ho etsetswa eng? We, Gehazi araba. Ntate, mosadi eo o hloka mora. Mosadi enwa o hloka mora. Hana mora. Halleluya. Hana mora mosadi enwa. Hana mora mosadi enwa. Bomme le bontate, mosadi hana mora. Halleluya. Mosadi hana mora. O kitikile mosadi wa mo Afrika. O apere disholo mosadi wa mo Afrika. O bile khabane, o khabane, o tla nna be khabane mosadi wa mo Afrika. Fela o hloka ntho e le nngwe, o hloka mora. Mosadi o hloka mora. O hloka mora. Ho lokile ka nnete, ho monate, o motle, o etsa ntho phetho e kgolo motseng, o etsa phetho e kgolo setjhabeng, o etsa phetho e kgolo Maseru, o etsa phetho e kgolo Lesotho. Fela o hloka mora. Ha hona ntho bohloko jwalo ka o hloka mora. O hloka mora jwale monna wa hae o tsofetse. Halleluya. O hloka mora, monna wa hae o tsofetse. Halleluya. ntshware hantle he ntshware ntshware hona le moria re a thagwa re tsa tsena re ema hantle re ema hantle re ema hantle re ema hantle altareng ke ka hodi mo altare re tsa tsena kena le nna re altare mosadi ke enwa o motle jola ka ha mmona mosadi ke enwa o bina ha monate jola ka ha mmona mosadi ke enwa wa tsa dintho tse ntle wa para hantle fela o tloka mora bommelo bontate mosadi ke enwa ganna koloi ye ntle mosadi ke enwa tle o bua hantle mosadi ke enwa o ikokobeditse fela ntho e tlhokang ke mora monna ha o tsofetse go na le basadi ba tlhokang mora ebe moprofeta Isaiah o reng moprofeta Isaiah o reng mosadi ke ena o tlhoka monna o tlhoka mora monna o teng yes fela mora gayo o na le bana 8 6 4 2 1 bana ba teng fela o tlhoka mora halleluja tlhoka mora tsatsi na ka jeno le na ntumelela tlhe nna le PCFM lenaneong lena la altereng ya tumelo re tlo o fa mora kanjane re tlo o fa mora
1: halleluja
0: re tlo o fa mora re o tsheditse mora ka jeno mme boemo bona bo o phelang go bona bo o phetseng go bona bo bile monate bo monate bo tlane bo be monate fela re tiisa ka jeno re tlhoka mora o bona mathata le ditsietsi mathata le maima tseo welang tseo tlhaelang ko bane o tlhoka mora dumelana le nna o seng wa kajeno le na gore o tlhoka mora o dula o gagathiwe o tlhoka mora o dula o sebue o tlhoka mora bana ba gago ba tswile taolong o tlhoka mora ga o na pheko ye re utliseditseng yona ka jeno ntle le mora mora ka letsatsi le leng ene re lefatshe le tswile taolong bana ba tswele batswadi maatla batswadi ba sena kgotso bokulo bo tletse lefatsheng gotlhe le dillo le diboko modimo a e bona tabena a e bona tabena a lokolola mora lefatshe la fodiswa ke mora lefatshe la kokobetswa ke mora bora bo jeleng setsi gona jwale mmetlhe kopa mora mme kopa mora re thuse ka thapelo mme mosadi wa maaforika kopa mora tlhoka mora tlhoka mora dikerekeng ga o monate he dikerekeng ga o monate o tlhoka mora re tlhoka mora re tlhoka mora mosadi ke enwa eya o gantle ke eno dibopego ke eno o a babatsega ke eno fela o tlhoka mora gobane a le motle a le jalo a shebala gantle a le jalo o tlhoka mora gobane o entse mora wa motho e mong molekano wa gae ngwana monyane mosadi o tlhoka mora wena entse ngwana motho lebenten o tlhoka mora o tlhoka mora ba tlhoka mora ke tlhokope mme a le mong fela ka kene mona e ka ba wena mme setshwantsho mme baji o ka kena wa rapela sebakeng sa mora ke tla o lokolola ke a qetela tlhe ke kopa o ntumelele ke qetele ntho e ke tlisitseng ka jelo lena fela ke gore lefatsheng go monate bomme ba bina ga monate bomme ba na le mekgatlho ya bona e metle bomme ba na le diuniformo tsa bona tse ntle bomme ba na le ditolobanya tsa bona go lokile fela mme ke eno o tlhoka mora o a tseba le wena gore tlhoka mora boemo bo bo phelang ka tlong ka gago o tlhoka mora boemo bo bo phelang lapeng le o leo nyetseng go lona o itlhokela mora o tlhoka mora o tlhoka kgotso o tlhoka mora o tlhoka mora o tlhoka mora o tlhoka mora o tlhoka mora o a tlhoriswa o tlhoka mora o a loya o tlhoka mora go na le botlhoko ba o tshwere mme wa ka ka jeno lena ke phatlheletsa nnete nnete fela e seng oo ga o na letho le ka fodisang boemo ba bophelo ba gago ntle le mora tlhoka mora o bane re tsoletswe mo ngwana re nnailwe mora borena bo peilwe le hetleng la hae. Haleluya. O tlhoka mora, re tsoletswe ngwana re fuwe mora mora o teng. He is there, he is always there, he has been there, he will always be there. Ke mora lefatshe le tlhoka mora. Kgwedinyena ya o kate letsatsina la ka babekeng ena ya o katela ya kgwedi ya mosadi wa Afrika, go na le ntho e tlhokagalang gore lefatshe tle le tsitse, lefatshe tle le be le moelelo, lefatshe le iketle, lefatshe go be monate. O tlhoka mora, re tsweletse mora, re fue mora. Halleluja. Mme borena boditse letsong la gae 3:16 Johanne. Gobane Modimo o ratile lefatshe ya kalo, o bile le neya morra wa gae ya tswetseng a le mong. Lefatshe re fue mora, mme ke wena ya ka etsang gore mora a be teng go fetola maphelo a bana, a be teng go fetola maphelo a malapa, a be teng go fetola bophelo ba metsi, a be teng go fetola bophelo ba dikereke. Maemo a he maemo ga a tsitsatlhe go tlhaga go tlhaga. He bophelo bo kwaepile, bophelo bo kwaepile. Life is too wild, wild, wild, wild, wild, wild. Lefatshe le tlhagafetse, le tlhagafetse, lefatshe le tlhagafetse. Mamedi wa ka, lefatshe le tlhagafetse. Hallelujah. Ke tlo bulela mme a le montle. Ke tlo bulela mme a le mong. Tlhoka mora. Mme wa ka. Moratio wa ka. Mme wa ka tle. Tlhoka mora. Lefatshe le tlhoka mora. Monna enwa o botsa gehase gore mosadi eo re ka mo etsetsang a buti. Gehase o re mosadi eo ga ke bone ka ona le ntho tse ngata tsa di tlhokang. O na le monna ke eno ga ana kgotso, o na le monna ke eno ga ana thabo. Ei, mosadi o tlhoka mora. Ke tlisitse mora, tlisitse mora. CCFM tlisitse mora a le tareng ya tumelo. Mme wa ka, o tlhoka mora. E se le nako bana-bana ba gago ba kula, e se le nako le wena o kula. Kgaitsedi ya ka, ke nako mme ga o a kula, ke nako. O tlhoka mora, o tlhoka mora. Ga ona letho, ga ona tharollo, ga ona tharollo. O tlhoka mora, tlhoka mora. Mosebetsi mo o sebetsang teng, o sebetsa hantle, o hiruwe ka mangolo a gago, but you don't enjoy your employment. Ga o natefelwe ke position ya gago mosebetsing. O tlhoka mora, o tlhoka mora. Ee, lefatshe la lesotho le tlhoka mora. Ga ona motho ya ka fa lefatshe mora ntle le wena, mosadi wa mo Afrika. Mora ke lo tla mo fa mora jang go sena mora? E ba le mora, bare ntho ena ga e le teng e tsetelaile ka mona, e Jesu ka mona, o kgona go e ntsha, o e tsetolola, o e fothola, o e jala nqe nngwe. Mora, mora, re tlhoka mora. Ntate o tlhoka mora, mo fe mora mme. Fa ntate mora, le a tsofetse ya le jalo, mo fe mora. O botlhoko ka tlong ka mona, ee, go lokile. O botlhoko motseng mona, ee, go lokile. O botlhoko maseru, o botlhoko, o botlhoko, ee, go lokile. Lesotho o botlhoko, go lokile. Oe, re tlhoka mora, re tlhoka mora, go tlhokagala mora, ga re na mora. Halleluja. 2121 9956 59956. Tlhoka mora, tlhoka mora. Gehase o re go morena kapa go moprofeta Elisha, ee, mosadi ena na le ntho e nngwe le e nngwe fela, monna o teng, empa monna enwa o tsofetse o sa hudile o hlaka mora hana tsela ona le batho be ringa o hlaka ntle ka mona o bona fela re o hudile ha o mosheba empa di le montse di nyane o hlaka mora o bane motho a le o mora o tshopa o losi o fetwa mmupi e motsha motho a le o mora ke mmupi e motsha tsa gale le a feta bona ntse o hledi ya ntshafala mora
1: haleluya
0: mora au ke kopa o be moeng kgotso
2: o hloka mora
0: mosadi enwa o hloka mora ntatenkesi
2: mosadi enwa o hloka mora ate mosela
0: o hloka mora ntate waka
2: o lekile o etsa mesebetsi yo
0: otlelengbasabane
2: empa o dula a sena gope
0: ntatenkesi
2: o hloka mora
0: hai
2: mme mora ka dinako tsotlhe ga o na le ena polokeo ya gago e o fa gona
0: ntatenkesi
2: mosadi enwa eo elisha a mo shebileng wa mmoi ga a ye menyaboketso ya mosebetsi ya gage empa seba seon boelelela gore sefataese mpha molaetsa o mongwe ga se molaetsa o o nang le kgoso ka lebaka lenna mesebetsi ya mora le ga o ka mothutana tshenyetso mo o eleteng letsatsing lena le ka nnaa ke le sethetsa la kgwedi ya mosadi wa Aforika dipolelelo gore ke titimele ke qetile sebaka
0: halleluya
2: kgweding yona ena ga ke tshwanetse go fumana mokgaka wa tlholo
0: ha
2: go na le ntho ke e elelelwang eo ntate jon mokela a mpontshang yona mo go tuka ya gae e mo bolaiwa gore ke tlhoka mora
0: ha
2: ya ba morena o romela mora lefatshe le keleka o bile o re enwa ke mora wa ka
0: yaena
2: mo hlonepeng le mo mamele
0: ha
2: mora le ga a o fa lerato empa lerato leo a o fang lona le tswadilwe ka madi a ka lebaka le ke utlwa lerato
0: hei
2: tadima madi ke bona le sesabelo se ntlisetsang kgoso
0: halleluya
2: ga ke na le mora ke na le ntho tsotlhe
0: halleluya halleluya halleluya
2: ke tiileng kaoka jehova
0: ntate waka
2: ya ituletseng troneng
0: halleluya
2: ke senang go sutsa o ka tlala maru
0: ka nnete
2: ntate Johnny
0: hei
2: o fita difefo
0: halleluya
2: ruri
0: setswalle
2: palle sa Jesu
0: ntate Nkesi
2: ba sena phetogo
0: halleluya halleluya
2: la o tsetseno ka entso o nyahama o tseba o utlwile bohloko ka dinako tsotlhe
0: ntate waka
2: amohela mora o mo etse motswalle wa gago wa sebele
0: ntate waka
2: le ga e ka ba ke o gatile torong ke o utlwisitse bohloko
0: eya ntate
2: ruri setswalle sa Jesu a sena phetogo
0: hei
2: o ntshwarele e ne e se morero wa ka
0: ntate Nkesi
2: o utlwisa bohloko fumana mora kgweding
0: halleluya
2: ha o ithethela o kena le tong la kgwedi e nngwe
0: ee
2: o bana mora mme ke mora wa mo yo kunya mo e tsotsang di vetsal fa are ha o tsene
0: ntate wa ka
2: ya modimo
0: haleluya haleluya fa
2: re se khotso ya hao
0: khotso
2: ya mmu
0: ntatenke
2: ya le pao kile wa re o re ne a khotso ya hao ha o re fika mo le fatse le re fang ka teng
0: haleluya
2: ya ba o re re rata ne jolo ka ha o re ka
0: e ya re
2: re khotso ya mmu o ba khotso ya mabele e nonya diphata matla
0: haleluya
2: e tsa ba khotso
0: haleluya
2: ke mararo tanta di le la mora le la moya o halalela
0: ntate nkesi
2: ntate jo
0: ke kopa o phatlalatse sa le moya.

0: ke hara naha. Ha ke mane hae mo ke mamelang sealemoya.
1: Ao nna ke.
0: Empa mosebetsi wa Modimo hona ho tlaetswa.
1: Hallelujah.
0: Ke utlwa ho tjhe ntate o na sa tsofetse.
1: O na sa tsofetse.
0: Ha e le ga a se ena a batla ngwana. O na sena mabaka a mangata a ka llang ho Modimo ka ona. Ha e se o batla ngwana.
1: Mora.
0: O na batla mora.
1: Meson.
0: A re ke kopa fela ha o ka mpha mora Modimo. Tsena ke Modimo wa ba jwalo ka yena.
1: Hallelujah.
0: Ke Modimo ya utlwang. Ya itsengelle ho yena. A re etse tsa tshepiso ya gore ke Modimo ya mamelang. O wa mamela.
1: Hallelujah.
0: Tate jone Modimo wa mamela.
1: O wa mamela mme wa.
0: Ha hona tsabana o motelele o mokhutshwane. O motinya o mosesane o mo kreste kapo ha o mo kreste ha o la ho Modimo wa mamela
1: wa utlwa
0: ke Modimo ya utlwa ho seng hona re bolellwa fela hore re hweletse ho yena o wa mamela mme ha o utlwile o etsa ka holoka o kgathatswa ke ho seng hona wa tsowa. Ho na le ntho e sa o gabatsang e sa le hloya ka hlonyang ho bidika taba. Ho bidika ntho ya o sukudisang. Ntho ya o entseng ho tlo mona o ye mona. Ntho ya o entseng ho kokote mona o kokote mona. Ya ba ha o loke. Empa ho seng ona. Ho tshe fela o le pela hae. Ho bane wa mamela o tla utlwa. Mme ha o utlwile o tlo o etsetsa ka o loka hobane ke Modimo. Moruti wa ka, sealemoya sa puso FM seng ona se kokota pelo mamedi. Se re mo mamedi wa mamela. Lokoloha o a le fela ditaba tsa o se ke ba wa tswa mona wa di ala ha tshwantsho. O se ke ba wa tswa mona wa dijetsa pulane. O se ke be wa tswa mona wa dijetsa monga hao. Hobane a ke ke a tlisa phetoho ditabeng tsena kaofela. O mong fela motho ya ka o etsetsang ka o loka. Ho sena taba rona a partner-a hao mathata a yona ke a fe. O wa mamela. Tete jono, o wa mamela. Modimo wa utlwa. Ha utlwile wa fetola. Ha fetotse kgotso e ba teng. O lapela mang seo. O ntswela pela mang. O phamisitse maoto ho na le mo yang o lebile teng ke a mang. Ke ho kae. O tla o thusa ka motho eo. Modimo yenwa o a mamela. Ha re lle ho yena re sa kgutse. Re lle ho yena re sa kgathale. Tshepiso ya hae ke hore. Ha o so badile dilemo hore ha e sa no mo rapela ho tloha mona ho fihlela mona ke Modimo ya re ha o tlelwa ke mokgathala o kena ke mokgathala wa o jeka. O nka mono o tlasa ka matla, o tlasa ka phiello, o tlasa ka tiisetso, o tlasa ka mamello ebe leeto la gago le tswela pele.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Tse jone.
1: Mesonso.
0: Taba di teng o seng. Ke kgathetse bosiu ka fela. Sale ke je tshwa mo tshaka.
1: Eh, we retard.
0: Empa Modimo a re. Ha ile ho senteng.
1: Eh.
0: Ho sna tsala na mae mo ke a feng.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Ko yetsa tsa tshepiso ya hore. Ke tla o mamela.
1: Hallelujah.
0: Ke a di tseka tsa ka o sengwana ntate John. Ha hona tsama na ho mametse mang. Ha ke bolele ya mametseng. Ke bolela Jehova Modimo a magotla o sengwana. Ke re nna molele.
1: Hallelujah mme wa.
0: Ke tshwana le mosadi eno a reng ke kopa mora. Le nna ke kopa kgotso.
1: Hallelujah.
0: Ho sengwana ke kopa kgotso. Ha hona aba rona a ke go kae ho mang ke kopa kgotso. Modimo wa mamela. O tla mpha morabi.

0: bitswang Kgotso Hussein.
1: O ya mame.
0: Ka ho le la palace. O tlampa Kgotso Hussein. Ka ho tshekereke ke rapelang ho yona. O tlampa Kgotso Hussein. Ho se mo ke le la hanteng. Mo ntse ke kopala le bana ba modimo. O tlampa Kgotso. Ho ba ntse modimo. Tsamaya. Sna tla John. O ya khwe mo. O re ne e tla tsena. Di baba ka pedi le budila ka pedi le tswekere. O yetse mo sebetsi wa ya o rumileng. Le tsili se o dikele. Ho ka tswa go na diwela. Pelunye mo ngo bona. Ne ha di wetse pelunye mo ngo bo diketsa sebetsi. Ne motho o tla tswa la mora. Ho ba ne mo di botsa ba o tlile o tla monya. O tla monya mora. Ka le baka lena ho seng ona re hlotse hobane re ba neilweng seo re se kopang re ba neilweng seo re se hlokang re ba neilweng seo re llang ka sona ho seng ona modimo o lokile ntate John ho seng ona o be le letshegele letlhemo ho tula ka le hlonolofetseng ke eme hantle. Hola teng re form tie ntlebe nyang. Ke eme hantle matshuleng a yona. Ke tla duma sa tsinela mogutu wa ka re form tie. E tla duma. Ba nna le basadi ba nka kano. Ba ile ba kopa ho jo ba mo di motlang. Ba ile ba qela ho jo ba mo di motlang. Ba re kopa moga ya bitswang kano. Ya ba mo di mo age. Ke tla le ne yena. Kana ko ya. Ke sengkana ko yona yona ke tsane ne mora ya bitsang kalo ni tsane tsane le yena hantle le moetse hantle le motshwara hantle ho ba ne le kekela motshwara hantle ni hlonne masabi di tsale a tsagela
1: haleluya
0: ate jone e ba hantle mogutu wa ka di mo yetse hantle a o yetse hantle o yetse hantle. Amen.
1: Mesonto wa mamela.
0: Wa mamela mokutu wa ka.
1: Wa mamela.
0: Wa mamela bodimo yena. Wa mamela.
1: Ka pa ke o ke matsatsi ya o qetela ke be ke o qetela ya mosadi wa mo Afrika.
0: Mosadi wa mo Afrika ho seng ona ke go yena. Mosadi wa mo Afrika mamela. Mosadi wa mo Afrika. Ya fakeng sene pa itse. Mosadi wa mo Afrika boleleleng ba kgwedi kgedinyang tse di sa tshwaneng tsatse jone empa kere mosadi wa mo Afrika ha tlotlo ka kgwedi ena fela mosadi wa mo Afrika a tshapale boyena a tshapale mosadi ba hae a tshapale kano ya hae a itshapale selemo ho kona gobane o tla dula le mosadi wa mo Afrika boleleleng ba selemo tsatse jone taba yena. E re mosadi wa Afrika a ba ba le boleng ba bosadi ba gagwe. Ka lebaka leo modimo o eme le ena o tla mo tlhokomela. Go sena tsaba gona tlhoko ya gae ke efeng. Go sena tsaba na o sokola ga kae polokelo ya gae le pabalo ya gae le letsong la Jehova modimo o phelang. Ke a o rata mokuti wa ka modimo wa
1: etsane.
0: A ya duma reform tse tsatsing ne.
1: Ya duma reform.
0: Ha o tsaisa mo no tsa reform. E
1: tle
0: e le nyana. Reform ye tle e le nyana. Amen.
1: Hallelujah.

0: kotlhele?
1: Morutho wa ka.
0: Ntate wa
1: ka. Marangrang a tla ntoboka.
0: Pepi.
1: Empa ntumelele mosebetsi wa Modimo ona o etsahala.
0: Ntate wa ka.
1: Elisha o re, mosadi bona morana o re baballe. Morana yena o re ntse hantle.
0: Ee.
1: Bophelo re bo fumane.
0: Halleluya.
1: Bona la gagase gore monna mosadi o tlhoka go rapelelwa.
0: Ee.
1: O tlhoka lobelwa ka pela balaotsi.
0: Ee.
1: O tlhoka mosadi yena, mosadi o tlhoka go ntshiwa ka puo ya gona jwale tje. Mosadi o tlhoka go montshana. Gore morana mosadi yena dintho tsa gae di nepagele.
0: Halleluya.
1: O bone mogau wa Modimo.
0: O bone mogau.
1: Mara bothata ba gae ke gore o tlhoka
0: mora.
1: Ntho ya gana dintho tsa nyata tsa di tlhoka moruti jone mosadi yena.
0: O tlhoka mora.
1: O tlhoka mora. Lebitso la Modimo ga le bona.
0: Ga ona taba na monna o mokae?
1: Nna ga ka ba o tsofetse ga kae.
0: E ka nna ba e ntse le di-age mates.
1: A lesuja moruti wa ka.
0: Fela o tlhoka mora.
1: Thata kore o tlhoka mora. Ai. Ai, lebitso la Modimo ga le bona.
0: Ke a o tlwaela.
1: Ai, moruti wa ka ke batla gore ba nneng ba tsamaya le morana Jesu ba re morana o tsona o eme botlheng.
0: Yes.
1: Ba re bothata bana kore naga yona e nyopile.
0: Ntate wa.
1: Mmepi a tsenga ya baba.
0: Halleluya.
1: Mosadi le mana. Modimo mo bolokile.
0: Ntate.
1: O eme hantle.
0: Ntate potledi.
1: Baba ya thitsa ha o di pate.
0: Halleluya.
1: Ba mo tuitla ka ba fati ba ba. Marona le botata.
0: Ah!
1: O saka mora.
0: O saka mora.
1: Ha ke tsene ke bua le mo mandate ya tsakang bana jwale tsa.
0: O saka mora.
1: Ba le dala mo mandate. O saka ho jwa tsa o saka mora.
0: Ntate wa.
1: Botata ba mosadi yena ke gore o itlhokela mora.
0: Tlhoka mora.
1: Dintho tsa gae di nepagetse. Naga yena e nekile. Mara bothata ba gona ke gore o tsona o eme botleng. Mara bothata ba ya teng ke gore naga yona ke yona e nyupileng.
0: E tlhoka mora.
1: Mosadi yena o re morana o mponikile seng. Sonta ha ha se fihla le nna ke a hopola gore ke le tsatsi la bosupa.
0: Halleluya.
1: Le nna ke a kereke.
0: Ntate wa.
1: Mare ke na le bothata. Lebitso la Modimo ga le
0: bona. Halleluya.
1: Gore bothata ba ka ke gore ke tlhoka mora.
0: Tlhoka mora.
1: Monna yena o teng. Lebitso la Modimo ga le bona. Ke na le monna le ha sa tsofetse. Mara ntshetse hlaka nkore. Le nna ke fumana mora.
0: Ke hlaka mora.
1: Ke hlaka mora. Le bitsa la motho mo halebo.
0: Mosadi yena o hlaka mora.
1: Mosadi yena ha mang tshetse nna tsa di hlaka moruti jo.
0: Tshela tete.
1: Alman.
0: Monna o te.
1: Monna o te.
0: Seta o ye maudi ma sa hai. O ye maudi ma seta. Se hili kana.
1: And haleluya mo.
0: Bona ba wate bukahatsa ma o itlotsitse ka di right clips ntate o kentse di mascara.
1: O mo tsepo ya mo
0: mascara.
1: Mara mo thata ke gore o saka mora. Ke mo rutse jang mo mama tse o mkutse hantle.
0: Hey.
1: Mo sadia sune. Ha ba ho wa piti ke mo santana le mo se wa piti.
0: Mo
1: sadia ha ba sadi ba re na le banna le yana re tsena le monna.
0: Ntate wa.
1: Ha ba sadi ba re na di tshelata le yana re tsena le tshelata.
0: Hey.
1: Re o na le ma fihlalantse. O re ntete saka ke mora.
0: Saka mora.
1: Ke saka mora.
0: Jo.
1: Ke batla ho matha. Mo mama di a tsena ho tswa tsa bona hore ho na le ntere saka njalo ke mora.
0: Tlhoka mora ntate.
1: Ha re fihla bukeng re bala lengwala la baritini ya mora wa Timiya. Ha kgahlana le morana Jesu, morana Jesu o re o rata ko etse nna.
0: Halleluya.
1: ore ke hloka go bona
0: ha
1: ke hloka mora
0: hloka mora
1: ke di na ba bana tsa ba rabele ba hloka ke lo hloka o tla position nya na pa se
0: ntate wa ka
1: o tla mora
0: haleluya
1: ka re ho nale mora ya ga ntse na tla nnete le bophelo
0: haleluya
1: nna ha ho ya ka bona pa se
0: jo
1: ya o ke se so ka se bi
0: haleluya
1: ke ka le ba ka le nana la hana na sa ana sa merche dite a bebe ntse me lo bo
0: ntate wa
1: ndo ra tsa time a ba le mo ho fa
0: ho
1: thata ke na ko
0: jehova
1: lo tsala o tsila na ko ka na ko
0: haleluya
1: e lo re di ntabile tsa hana e ka tsama dina se fela se re di tsetsi ma somo le ntse mmolala tso tseng khatsapa
0: haleluya haleluya
1: ka mo ha ke tsa go motho ha bibele ya ka re ya re ha ke tsa go motho a tswala mora
0: ntate wa
1: ka ke tsamile o a emola a tswala mo shanya na kana ko e le sa mmolelle tsenyo amen le sa pa ke me ke mo tsara ka go bua kana
0: haleluya
1: ke tsere na ka ya ha ha so fihlo ka le ya mangla ka di ntotsenga
0: ntate wa ka
1: ke khase motimo ke motimo wa nako
0: ke modimo wa nako
1: ke o tsila polala ya reng o sa o tsila polala ya reng mo sadia no hloka mora
0: o hloka mora ntate
1: le ditsala motimo ha le bokwe
0: haleluya
1: a re sa o tla mothola
0: ka yona nako yone e
1: a re sa mama ko ema ba ka tsala mora ya ba mo sadi ho ya tsahala ha nna ko sisa a e mola mora wa mo sa a e mola mo sanga
0: haleluya haleluya
1: le bitsa la mo timo hale boko
0: hale boko
1: ntate wa le ba ka ko re mo timo ke mo timo ana
0: ei
1: o swa ka ko rocho o bona la hore ke right
0: ei
1: ke khona go tsa din tsotso
0: ntate wa
1: ba ba tsa ba ka botse ke hloka mora
0: hloka mora
1: kana mo mamete ke batla ho ya na position nya hao o le wa tshata hore tsena le morale ke mo hloka
0: hloka mora
1: mora tsa no hona le bomme le bontate ba re e ke hloka ho ba le morale a bitswa mosebe
0: yes
1: hona le bomme le mosadi a re ke hloka ho ba le morale a re tsa hore le nyala la ka lebele khotso
0: ke hloka mora
1: o hloka mora jala na ko ha sisa mo sadia sa buileng hantar ke lokeng ke na ke lokile ke raetse ke financial stable ba te botata ba ka gore ke hloka mora
0: hloka mora
1: ba nana na ko halfisa because mo timo ke mo timo ana ko
0: haleluya
1: ya ba nene ngwe mo la mora
0: ha
1: ntate a pala mora mbitsa mo timo halbo
0: hey hey
1: Mofutshwane mayo halala la
0: yes
1: o yentse hore e be santa hantsena o tla ka theka ka technique engwe tso
0: ha
1: ya hore re lo tsala ho ya mama tshile
0: ntate wa ka
1: ka hore ho na le batho ba re rena re se bo
0: eya
1: rena rena le di ntshatsa hle re right
0: ah
1: re ho na le ntse ba sa itse bi
0: ei
1: hore morana ke motimo fela ke tla ba kala ma tsara di fela sa sione le bojakeng o na le se fela se reng ke ho Jehova fela mo me ya rona tsa fumana pholo
0: haleluya haleluya haleluya haleluya
1: e ka re mo mamedi ya ka utlwa tsara ena hantle
0: nna we
1: wa ba o seng ha tsama la a tsa ho itukisetsa ho ya marakong a ha habo e be o ba le polalo e reng ha ona nthekiro e qala e le ikalla mora
0: patlela mora
1: a tlo phopholetsa di ntshatsa ma o bana ke lo phopholetsa tsa ka she
0: ke hloka mora
1: bomma la di tsantsakia le ana a re sa tsena na ke sia office ya bole
0: ke hloka mora
1: le bitsa la motho ka le bo
0: ke hloka mora ke hloka mora
1: mora ke hloka ho mmona ka mahlo
0: ke hloka mora
1: a re ke hloka mora
0: ka paka hlwala sefate
1: Arenka paka sala si komora.
0: Ke hloka mora.
1: Ba se ke hloka mora.
0: A sala sefate.
1: A ya pijama sala sefate mo rutisho.
0: Ho bana le mogutswanyana.
1: Le baka corona potile ka dinka sohle. A fumana le tshwele le tetana ra khona man. Ke ke hloka ko sala sefate ho ba ke hloka mora.
0: Ke hloka mora.
1: Ke hloka mora.
0: Ho lokile le fatse le ntshebile le ntsheba. Fela ke tsiman ke hloka mora.
1: Ke le tsa moruti wa ka.
0: Ke nako ke batla mosebetsi ke hloka mora ya bitswa mosebetsi o ntlotse ntate o ntlotse.
1: Haleluya.
0: Ke ka jela na ngotlile.
1: Moruti wa ka mo di mo habo.
0: Ke hloka mora tshelete ke hloka mora.
1: Ke hloka mora.
0: Ya bitswa tshelete.
1: A di tsang tshelete.
0: Ke hloka mora ya bitswa khotso.
1: A di tsang khotso.
0: Ke hloka mora.
1: Ke hloka mora.
0: Tsongwe
1: teng. Tsongwe lengwe na.
0: Ke na le masimo kiana.
1: Go rutwa ka fatshe o tsere e ne le molaudi.
0: Hallelujah.
1: Ba le ha di se positioning ba la molaudi ba bile a kana le batho ba mo lebetseng. O na le ntshantse mo kukutsa ka ha.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
1: Ora.
0: Hloka
1: mora. A mona na mo sala re ya ka na pa. Ba re tsena le ntse kukutsa ka gagwe
0: ke hloka mora
1: ke hloka mora
0: hloka mora
1: a re tsaka ho nka action
0: hey
1: a re tsaka ho nka khato ya hore ke fumane mora
0: ke hloka mora
1: a re kutla tse mateng mara botsatsa gore ke mohloka
0: ntate le she ke hloka mora
1: haleluya ha mo rutwa ka ha fushatseng o fumana le tshwele le se le bokane.
0: Haleluya.
1: O le baka la bokgutshwanane.
0: Ah!
1: A re anke tse a pejana. Fatseng ka lebaka la oba ke a tseba ke a kutlwe gotlhe sefata sona ga se sete fela. A tlhoka sekomora.
0: Ntate wa ka.
1: Le bitsa la Modimo ga lebogwe.
0: Ga lebogwe ntate wa ka.
1: Ke tsame mo rana ja sa fihla se fatang sa se khomora.
0: Haleluya.
1: A re sa tshia ka tsinna na ntotse. A re se fatse mono jo le ke mo tshi tshunya hao. Ke hlokometse ro hloka mora.
0: Dadwa.
1: Ke ka tsana o tshunya hao. A re ke re ha. Re mo tla phapusinya hao.
0: Ke hloka mora.
1: Ke mo sabile mba na ba saba mao ba ne ha. Ba re na ke mo lekgetla ke mo ya tsapile a re di tsa tsa di utlwa ma ka mo le jwa tsa gore ke hloka mora
0: hey
1: le bitswa la motho mo hala ba go
0: ntate wa
1: mo mametse o ya tsamela tso go seng a go tswa o itletsa gore le nna ke hloka mora
0: a bona le tlile ke le hloka
1: ha ke na di ntshatsanga tsa ke di hloka
0: ke tlokela mora
1: go phela bana ke bo nei.
0: Ene ntho mo nate gore mora o a fumaneha.
1: Ntho mo nate mo rutsa le gore e bile ha re tsi, ha re na ha consultation.
0: Pontso ya hore modimo o ratile lefatshe o le neile mora.
1: Haleluya mo rutsa wa.
0: Mora o a fumaneha mahala.
1: Mora ke mahala.
0: Ino haibo na le o hloka khotso, o na le lenyoro na le tlala ya khotso. Khotso e fie mahala.
1: Go fatse ke tsena mo rutu wa ka tsena le pula le re re marana mahala.
0: Haleluya.
1: Go tsa we fie mahala we mo rana jo sa ile na re ke le sia la khotsa ke le nna la ka.
0: Re ba rui mahala.
1: Re ba rui mahala.
0: Re ba fangheli mahala.
1: Re fangheli mahala.
0: Re ba profeta mahala.
1: Re ba profeta mahala.
0: Re ba rui mahala.
1: Re ba rui mahala.
0: Re ba tichera mahala.
1: Tara mahala
0: batho re le officer ra mahala
1: ke officer ra mahala ha re le fale
0: wa tsere maponisa mahala re ba sole mahala
1: ke ba mahala murutu wa ka
0: jongwe lengwe ke mahala
1: ke mo lengwe re ya tsa ditse mahala
0: hloka mora
1: a re hloka mora murutu wa ka le tsala mo tsimo hala ba
0: ke tete pohledi
1: o rutu sa neng tumela sa kale makala hore ke le tsatile ke le rata.
0: Haleluya.
1: Ke tsila bo supa ke le rata ka ka ka ka ka tsela e khetsi.
0: Ntate wa.
1: ba tsama na murutwa ka tsela ra tsala go bana ntatwa ke mo tsile re ntsa mo shaba matsatsi a tsheletse
0: haleluya
1: mo timo re fila 6 days a re nele tsa ntshotsa di rata ba re le tsatsi la bo supa le legete ke mo hlaje tsa ni segala murutwa ka ge le ka le tsatsi la bo tshelala le bo tshelala le ho sapa
0: haleluya
1: Ke re mo tshobalo le tsatsi la bo tshelala re lo tshala ho bo tshelala tsa le tsatsi la bo si.
0: Ka nnete.
1: Ke la rona ra sa ka mora. Ke la ha re mo ne ile wena ko ha du vete ha re na di tsaba tsanga ta. Ke di na se fela sa se cha se fela se rim. Ha le phirimile o re na ha boroko re lala re mo tshepile ntatseno le ra.
0: Jesu ya le rato.
1: Jesu ya le rato.
0: Hey!
1: Ni tsala motho ma le bo.
0: Ha le bo go tete pfili.
1: O butsa ne tsa o rata.
0: O rata ke nna rato la.
1: O le moruti wa ka re ga tse phetela. Ka o re o ya re tetello. A pa ba di soma tsa moya. Mo rana motho mo tsa ketello se ta kalo. Ni tsala motho ma le bo.
0: Ha le bo go ntate. Ke
1: mo tsama go tlhola. Ka o re khodi nyana teng. Ke mo tsama nela moruti wa ka.
0: Ntate
1: wa ka. Ba le ha tse tsa ho mamela ke a nouta.
0: Hey.
1: Ke tsama sa di ba tsama ile ka bogabane kgoding.
0: Ntate wa ka.
1: O buile tsama ba bohloka ba re ha ona nthresinal lehlana.
0: Ha ona nthresinal lehlana.
1: Ba ho ba hona le ba sadi ba le ntseng hampe empa bo ho lo se he ba sadi ba le tsang.
0: Hallelujah.
1: Ke tsinya nana. Bo mo ruti ba referent madisha ba ile ba phathana ka tsela e tseleng ho popa ho tsetse ba tswela pele le bitso la mo timo halebo
0: halebo ke ntate wa
1: ka ke mo tswela pele ho ba sebedi tsa
0: ba sebedi se jeho
1: le ba tsapi ba ba ka le ba kala hore ba ile ba thula ditsebi na tseleng ba bebe nya melo
0: ntate wa
1: Ya ba ba tsadi ba tsoti ya mal.
0: Ei.
1: Jala ke batla mo di maska ba ba boloka kgwedi nyena tsela. A tswala pele di kgwedi mpetlang.
0: Ka nnete.
1: Ba tsara tswana o tswala pele. Ku isa na ko ha fihli.
0: Tshela Jesu a itla.
1: Ho fihlalla Jesu a itla moruti wa.
0: O tlala ta kireke ya hae.
1: Haleluya.
0: Tsena wa tla.
1: A ya na wa tla e bile o haufi.
0: O haufi. Alleluia litlolo ya bulela
1: ntate. Alleluia moruti wa ka. Kale ba kale na sentumele. Ke re Jehova ampolokele wena le le lapala hao. Ka tla e tsheileng hele le bohlokwa motimo a le baba le. A re tole se se fa tlo sa ha e holona a le boloke mme a le fe khotso. Mabitso a mararo ntate le mogale mo e halalalang. Amen.
0: Ntate pothledi ke o rata wa utlwa.
1: Haleluya mutimo utlile tsaba le morutwa Amen
0: Haleluya Haleluya Haleluya
2: Haleluya Haleluya
0: Haleluya noma kanja
2: Haleluya
0: Amen
2: Haleluya
0: Amen
2: Haleluya
0: kwasuka maphepha kwashiyeka amakhadibokisi
2: hayi hayi hayi hayi hayi
0: musali yeno hlokamura
2: musali yeno hlokamura
0: utsaba ka koloi elibidi ka murao
2: manela taba yena khasi porho elisha musali yeno hlokamura
0: hayi
2: Sala munna wa hai. O sa tsufi. Musali yo. O khoka mura.
0: Hallelujah.
2: Sala munna. O sa tsufi.
0: O tsufetse ntate Msimango.
2: Ha ku merise.
0: Au ntate wa ka.
2: Murati wa wa ka hoseng.
0: O tsohle bishop.
2: Ka le bitso la morena Jesu.
0: Ntate bishop.
2: Ke dine se go tsamedi ba PCFM ho seng. Ke dine di tsaba mamedi ba PCFM ho seng. Ke dine di se wena monna wa modimo ka ha re o sea le moya sa PCFM.
0: Ntate wa ka.
3: Mosadi enwa o na le ntho tsohle.
2: modimo o bua le mosadi no re modise mosadi eno ha fihla gore monna wa modimo nna se ka bapala ka nna se ka bapala ka nna mamela hoseng gona o modimo re thusa hoseng modimo re thusa hoseng rutlwisi tabayana ya re buang ka yona o seng gona mosadi ena gore nna a ke na ke dintho tsa go bapala monna wa modimo tabanya o e buang e tsene ke taba e tlaesagale go na le more yang teng go na le more yang teng mosadi eno ka morare ngwana a be teng bebele se re a pula
3: Ah,
2: okay, dimo le le fatse le din tso tse o di shari shitse wa la yela tsena
0: haleluya
2: fa fa fa mamela modimo la la din tsopa shaya
0: kanidi
2: ala la din tsopa ba te
0: ah
2: ke ministere ba tsene nyamotho jaba modimo tshulana le thaba a lokela go bitsa kabinete ya le godimo gore banna ba tsena lokela go dula mona go na le taba e re lokelang go etsa
0: haleluya
2: go sengona
0: yes
2: re kopana le taba ya mosadi wa shunene
0: mosadi wa shunene ntate
2: mosadi wa o sia monna a ka nepere a le tlhokomela mosebetsi wa modimo
0: haleluya
2: babakae basadi go sengona baka emang ka maoto go tlhokomela mosebetsi wa modimo
0: ntate waka
2: ba tsena ka ga dikereke ba pala mekoloi tsa bona tse tsenya ba eno duma dieta tsa bona batho ba tswa ba ntse ba tshwana
0: ah
2: e tlhoka basadi mosheng
0: ba tlhoka mora
2: ba tlhoka mora
0: halleluya
2: bebela kae ke balang e re ka letsatsi le ngwana a swa
0: ee
2: ya le ngwana a sa swile jeso o kopana le pupu ntate owa pupu owa mabitseng
0: ee ntate
2: ba tlhakile setopo mosadi wa mosologadi e le seboko ka paka ga ya le mong e ga ba kopana le jeso jeso a re ho a di ene dimotse go etsala mona ba re ngwana ga e kwa phetho o swile halleluya bibele e re jeso a ba lekese ya ba ngwana o ya tsowa
0: halleluya
2: jeso ga ngwana a tseta go tsowa bibele e re jeso a fa ngwana mmae
0: a mo fa mmae
2: jeso o fa ngwana mmae go seng gona re tlhoka basadi ba ka yamang gore jeso a fe ngwana mmae
0: halleluya
2: mamela moratlo wa ka oseng go na le jeso ya tsebang go fa ngwana mmae
0: a ba fe mme ngwana ha
2: a fe mme ngwana gae empa bibele eo ke e balang e re jeso a fa ngwana mmae a mo fa mmae
0: halleluya
2: mamela jeso o tla o fa mmae
0: eya ga o swile ga o swile dibeng o swile melato
2: ga o swile dibeng jeso o tla o tena a fe ngwana mmae go tsama ka utlwa ka mosomo ke rakana but bibele e le jeso a fa ngwana mmae
0: o la nna fa johanne mmae
2: o la nna fa johanne mmae
0: a sheba mora mmao keo
2: a re bona wena mora mmao keo
0: mosadi mora hao keo
2: mosadi mora hao keo
0: halleluya
2: swadi be ngwana ka jeso o fe mmao
0: ka nnete
2: go bana ha o tsile dibeng jeso o tla ho kena
0: o ba mupue motsha
2: o ba mupue motsha
0: a khale di a feta
2: ba ne ba o bitsa o re se bo re ya ngwa
0: haleluya
2: jeso ha tsisa bo pelo bo ya fetuwa mo sadi yenwa a re na ke ba tseng tshwane ka ke so ke le tshwane wena e nisa bua le modimo wa hao le o seng gona re hloka ba nne le basadi re buang le modimo wa lona gore mapitse fe mo seng gona mohlanka wa modimo jone bua le modimo wa gago ga ke ba tsentsweswang
0: haleluya
2: ga ke ba tsentsweswang
0: haleluya
2: ga ke ba tsentsweswang
0: haleluya
2: ga ke ba tsentsweswang
0: haleluya
2: ga ke ba tsentsweswang
0: ke tlhoka mora
2: ke tlhoka mora
0: Elisha ke tlhoka mora
2: ke tlhoka mora
0: ge ga se ko jetse monnelo wa modimo ke tlhoka mora
2: ore ga ke a kopantshweswang ke tlhoka mora ke batla ore mosengona motlhomo mosebetsi o swile momela morato wa ka o senga go na le modimo ya tswang go tsosa mesebetsi go na le modimo ya tswang go tsosa ntho tse seleng se so jike sindo
0: se so jike sindo hai
2: go senga
0: tatuaka
2: tfaka jesu
0: kanidi
2: tfaka jesu Ke hloka ngwana Maria Phulusa Tshaba.
0: Haleluya.
2: Ke hloka again changer. E re ha fitlhele metse ya setuwa. Ke hloka man of the match.
0: Haleluya.
2: Mosadi ene re na ngwana eo ha ke go bantsheswa.
0: Ne ke sa mohloki.
2: Ke ne ke go hloki. Kwa ntapolelo. Tsena ngwana o fine. Toka plani. Je fa go ke mwa hao. Ho ra ke go ke ntshwa. Mo sa mo ba ba o ka tsile mo sa diwa mo di mo se o hona. Ha o tsile go na o nka go ipopa na le ene o mo ruti bana ga ba e kirekenga o ma mo ruti bana ga ba o bamele mamela mo ratu wa ka o se o hona o lokela go ya go Jesu. Go ba di Jesu tsena. Tla nete le bophelo o ra o ye monyaka ka hunda ka isika nna
0: ho
2: ya batho ba buwe ho bana batho ba itse di tso ho bua
0: haleluya
2: o etsa hantle a bua o etsa hantle ba bua ba tla o etsa go nana go swele betele jone ka go le jeno tsa mang ka yona
0: ah
2: ho bana ke batho Nya ka le di ntsa batho. Ha o tlo bona mthini. O se bona. Mo di mar choose.
0: Hallelujah.
2: Ba sadi mo di mar choose. Ho re le ba tsentse be phela. Le tlo ba ta godi.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah. Ho se ngo. Ke le ba modimo ka Jesu.
0: Hallelujah.
2: Ke le ba modimo ya re ye go tla ka Jesu.
0: Ha.
2: Hey tembo pilo. Bore akile modimo are fa Jesu.
0: Hallelujah.
2: Kiena.
0: Kiena.
2: Modimo wa pili. Lo amrawa. Bore kina ke tshile. Migele ke apila.
0: Ka nnete.
1: Magiwo. Le akonyana ana tshu.
0: Hallelujah.
1: Lo

0: senza halifu. José Mona, Jesu, tingaka.
1: Aleluya.
0: Ya dingaka.
1: Hey.
0: Tingaka. Eka ujimu dingaka zohi.
1: Ntatu waka.
0: Otahuye na olepela. Fontela ni senta otahu Jesu, bula pelo. O sabe o seu wana kampete lwe hao. Maso hao, ata hata gini pina.
1: Kanit.
0: Masabi yo. Uro kayate.
1: Ha.
0: Ho Elisha.
1: Ho Elisha.
0: Haja kupa nchweswa. Haji soka kukupa. Ni mudimu wao haja mu kupa nchweswa.
1: Uitaupi.
0: Uitaupi. Warhun naka kwedi yena. Isao, ke tlhare ke tswege lesea. A ke tsebe na ke bua le mang hoseng hona pela Modimo.
1: Halleluya.
0: Ke re morati wa bula pelo. Modimo a tsebe ho fa lesea. Ha. Ha hona taba ona ke lesea la mofuta ofeng.
1: Ntate wa ka.
0: But Modimo yo. Yo re ene mpela ha e ka jeno. Ao kunele mama tia ka tshe.
1: Hallelujah.
0: Ao kunele bophelo bo botle. Ao kunele mama tia kwalele.
1: Eh.
0: Bona ho tsadi ya la mosengwe na batlale nyalo. Ai. Modiba o se molekani. Ya tsana nne wena.
1: Eh.
0: Ndate le ba modimo ka ba lekani ba rona. Rona nna no wena.
1: Hallelujah.
0: Ke kae ba phoso ntate wa ka. Ha ndi ke ka bua. Ka motho wa. E tsando sentse di o ya.
1: Haibo.
0: Mathandwa ni wa.
1: Haibo.
0: Ho se ngone ntate ke tsotse le sona. Ka ba kana mo swadi yo mo di mo mphile nye.
1: Kgweding yona ina.
0: Kgweding yona ina e tsotsa mba swadi. Ke rata ho tsho le fatse le mame. Hore baby. Wherever you are.
1: Hallelujah.
0: Know that I love you.
1: Hallelujah.
0: I am who I am today. Because of your support.
1: Hallelujah.
0: And ka ntse ho yena ntate. Nti ba ka ema tsena na. Ke ka nna di kula di ka maso.
1: Tanete.
0: Mona mota ha o ga ha o nyala mota di ithetele. Go ba nne ba le ha o ithetela o tsoa khatantse ba tla ba o kopile modimo.
1: Eh.
0: Gore modimo ke ke ke a khetsa. A go mpe mo sadi ya tla tantsietsa mo sebetseng wa gago. Ka tsaka ka ba sadi ba ka tsietsa banna ba modimo mo sebetseng wa modimo.
1: Hallelujah.
0: Ba ke tshulo ho seng bona re o so le sona ka ba kala mo shadi ya nntla a
1: nete sa
0: ba re ka mora monna ya matla ho nya le mo shadi ya matla
1: o jwalo ntate o jwalo
0: nne re le ba modimo ka bona ho seng hone
1: haleluya
0: le bohle ba re sa ba tsebeng ba o ile mo shadi ba matla ka mora ba nna ba bona
1: haleluya
0: modimo a le tshuse
1: ka nne
0: ho ya tsaketello. Na ha ke go pantsheswa.
1: Ah.
0: Ha ba ile a tsagatela pele. E se ke a tsola yishwa. Ke le ke ka mo tsomong ke re feila it's not denial.
1: Hallelujah.
0: Ha ba ile wa flopa ka tsola pele. Ha ho le lo ke se le game over. It's not over until God says it's over.
1: Not over until God says it's over.
0: That's why I'm going to be
1: Hallelujah.
0: Kiki kopa kuchala si tulon somehow.
1: Hallelujah.
0: Kiki kopa kuchala. But my way back best tulon.
1: Eh.
0: Eh, my way back best tulon.
1: Hallelujah.
0: Kiki kuchala tulon somehow.
1: Kaneti. That's why.
0: Mudimu kiyo matalete.
1: That's why I'm going to be able to.
0: Ntate Modimo o boloke.
1: Re ntse ka ntwa. Go fantwa.
0: Le le lapala ha.
1: Go fantwa. A ke witse motho.
0: Ntle ka ntwa ka ntwa.
1: Witse motho fa motho mma.
0: Yesu a fa ngwana mma.
1: Dude. Ai.
0: Sizochi. Sizochi. Bindo.
1: Haleluya.
0: When you come, lelani. When you come, lelani.
1: Hey, Amen. Tatera Mutewa, Horomo, Alishalava. Hey, okay, okay,
2: get that. Ebe na o re fate o ge di kupileng o ba ne ena o ya tsepe ha ke modimo ka sibele tenta ta morena runa Jesu Kristi ke modimo ya ile a mamela mosadi a ine a meketa khala se fate nga kupa ngwana a re modimo ke batla mo ra
1: ra
2: ya fa modimo o a phakisa o fa mo tswari ya ntseng a mo fa mora mora yena ya mo fa botsa ya mo mo tswari yena o ya ge o fitla go go ha bontate wa tswe mora yena na re mora ya manna ya mo o tswe mora yena re mora ya mo eke di ya mo wa dina la kre ke tsa ba manna o re tla ba jo ha tse ya mo ba mo ba itibetseng ba mo lebetseng gore ke modimo ya teng ntse e le modimo e ba dipetlele ba ntse ba beile tshepo go yena gobane ke yena tlatla matholo ke yena modimo lefika la mengwaga ke yane e ba gobetseng basaje ba ntse ba beile tshepo go yena ke yena modimo yena yane e ba tlhokong ya mosebetsi ba ntse ba beile tshepo yena inte ile yena modimo yena eo
1: halleluya halleluya
2: modimo ya tshepe gang ka metlha ya itseng re bitseo yena ena o tla re araba mme o tla kwa le magodimong ena modimo yena eno lesomela la ntlo ya tate modimo yena

0: ne re robala ya ba re ya o kopa a sentate ra o kopa ro to boela re tsose kana kwa ho tswa mme o tsapae le o seng wona re ntse re kopa Jehova hore o re etsetse le tiare le letlele e tlhonolofetseng obane wena o na le matla tsohle mme ga o ore o kenye mererong yotlhe ntate ntate re kopa go beya obane wena o ya tshepeya tlhonolofatsa tsohle tlhonolofatsa Jehova senatla sa goloka ya ntse ya tsamaisa lenaneo lena ko boloke ntate boloka ntate mmokela le lelapa la gae o mo sireletse o mo fe tsotlhe thabelang ke pelo ya gae gobane ke wena ntate ya mo fa maatla ke wena ntate ya mo etsang gore a phamise meya ya rona mme mo etse kaoloka le lelapa la gae mothei wa sealemoya basebetsi ba sebetsang teng bamamedi ntate ntate sebaka seo sealemoya seo se leng gona teng ga se tlhononofale gobane re ya bona gore ke thaba ya senai ga se ya dula fela se dutse thabeng mme se dutse thabeng e galalelang ka godimo go tsona o na le sefapano mo o tlhononofalwa e leng gona teng ntate re etsetse ka moo re o kopileng gobane wena o ya tshepeya mme le ditso la gago le ba kwa ka mesa
1: halleluja ntate philipi
0: ntate mosimango
1: ntate
0: mokela
1: ntate
0: mokela
1: ale o monna ka leribe ka mo
0: ke monna ke mona masimisi mona ke buisa ke mokela kwadima kgobagalo
1: go kae
0: ke monna mona masino tlo a dimisi ke buisa ke mokela kwadima kgobagalo
1: ntate wa ka re a leboa re leboa modimo ka phelo ba gago setšhaba sa masino tlo se tlhonolofaditswe
0: Jehova itlotisa ka metlha mme re dumela go sebediswa ke ena gobane modimo o sebetsa ka motho go motho e mong e le gore modimo o kene pelong ya motho le rona re kene pelong tsa gae mme re seke ra gana ditaelo tseo re di fuang ke ntate gobane re phela mahala ka madi a Jesu Kriste Jehova a
1: bona
0: kealebana le mokela
1: PCFM a le tereng ya tumelo 2121 9956 5 9956 a le tereng ya tumelo ntate John Mokela ka morao go dithapo camera microphone yes ke tlo etsa tabena nkgone dipolelo ao mme wa ka batho le mamotsi ka masinoto ka moo bona mme mannete ka mona ka makgalanyana alleluja alleluja nkgone mamotsidisi ka moo ka katu re kwala kgwedi ya mosadi wa moaforika ke nnete ebile monate gagolo empa jalo re a tseba gore ga ona motse o se nang letlanya kopa o beya moyeng
2: ela batho elaeoeaa mazinooto
1: memamotse
2: jannawe kataka utswa monatiaboana jesu kriste le
1: bokwelantato
2: waka ditaba tsa botlhokwa keeng ga o kata go bua kisa ka go bua tshwantse a sesileng ga ke rentse ke tsekela jarateng ya ka mona ke tsa mosebetsi gotho o sa tlaga mona fela nna waka lang taba tsa ntate modimo ntate mokela ngwana ne o godisitswe ke nna mona a sewa ko jetseng ntate waka ke tlameya gore
1: ntate
2: mokela wa tseba motho o itse o tlhoka mohlanka o tlhoka mohlanka ga ke ipitsa ke iphumana ke itshera kere ke na le ntho tsotlhe ke na le bana ditsena ke na le sepalo fela ntho enyentseng ke itsetsela le bophelong ba ka ke tlhoka modimo ke tlhoka go tsamaiswa ke modimo ntate lefatshe le fetogile ga re ya gola go le ka mona mokgwa ona ona go gotse go le ka mokgwa wa teng fela ga re sheba re go betuno le betere ka metlha le matsatsi

0: maobane mkhono wa ka ntse go bolela ka ena ka dina go tsohle o na go tsa nne mo ngwambo e ya neng a tlile a go ka mo bona mkhono o bua ntshele mo tsela ntate wa ka o ntse ga ha re gapeleng ke gapelle ne fatse lena ke ke le tsetswe pa ga dei ya bona tata rona mogolo ka di le motsa gale bo go tsaba tseding ke ke re lela go yena ha re gapelleng go ba le khotso le batho o ile ndi ga go bona go ba le neng ya bolosi kwa re sebedisa ka ofela ga rona hona jwale
1: ha ha
0: a tlanta tse mo kela le fatse mo ha go tshwenye bolotsana e ka ya tsela di tlhotso tse di ka loka
1: re hloka mora
0: ke ga sala go wena ntate wa ka motho a ke ja ga tshetsa ntate mo kela setsa sa tsira nka ke go tsela tsela motho e mong
1: ha
0: ke bona ke tla o feng ka ke bo go lebeletse motho a etsa jalo go lebeletse dintwa a o Jehova ha ke ba tsi dintwa ntate mo dimo go hloka botsanka wa hao
1: haleluya
0: ha re gapeleng ka thata ntate dintho di loke
1: amen motsi
0: eh ntate ha re gapeleng ka thata dintho di loke botshepeng ka mesenya gale ya bontata rona go ke bo gutle bo go tshela go rona ge ke re tsiba go hola hantle ge ke re tsiba go hudisa le dikolo le dikolwana tsa rona hantle bo lotsana bo sentse le fatshe ntate wa ka
1: bo lotsana bo sentse le fatshe mme
0: ke tsoka go ba le motho ya ka ha go rona ntho mo lengwe ha o ietsa tsene tsa bo tshepeng ntate wa ka
1: ka nnete mme ka nnete
0: go ba le modimo o itse ke le tshepe ena wa tshepa ha
1: wa tshepe ha mme
0: ke sala mamorao yeo ya sa tshepa ha leng go bana ga di shatela go tsamaya ka tsela e sile ntate
1: hei mme wa ka
0: modimo ke yenu ye ni mono o itse ntlo go nna le go hulela matshwenyo a rena ohle
1: go nna eya
0: seba le fase ka bophara le tsona le mohlwa ona go motho a le monye le modimo
1: o jalo mme
0: rona re tsipa ke ntsela go tshepa hala ke tsa ka go ba mela motho a le mong go re a re tshepa le rona re tsitse go mo tshepa ha o ntate wa ka ke a leboga ke la ka kopana le mme makatla o tshelo tso wa ka ke mo tsang a ntse tsa dikaba ka o khwela ntokela fa ba mo nna e ka ke ka re tsa gwana le yena
1: mme mo tsiki di fuma di taba tsene ka ofela
0: fala ka re ya o netsa ka ena na go ene no re ha go fuma
1: ha o ba tsam di mo ke swabile mri ba bokwe
0: Amen.
1: Hallelujah, mme mutsi.
0: Amen. Ke salema ke ta tsisa nda.
1: Khona dumela mme wa ka.
0: Amen nda.
1: Hallelujah. Hallelujah gatona. Thank you mme mutsi. Oh, kama simo. Hai, ke ka tsitsi. Bona ke la ka fuwa molao. Mo, ke la ka fuwa molao, what is ya le mo sena ke se ke re ke o le mo. Ya di khwata he, manyanyata. Ya di khwata, manyanyata. Here, hata satan, you're the one who's on strap them, on strap them, on strap them.

0: tseba nna ke a ong nna kopo ba mo yego so
1: kho so mo tswa ka o tseba ga ga utswa nna motho go hang
0: na ba ne be o tsetswa ke kopa tshwarelo ka
1: nna ga ipotsa go e tlhoe tsa itse
0: bana we fela hana
1: jo empa jita ke ka e tshong go gore ge go gore mosadi o ba tsamoga na kunyenya ha jwale mosadi o ba tsamoga mo ra cha cha busa le fatse le pilu ya hae
0: haleluya
1: gore tshohle le tshedi tsho ho luka
0: ene ke mo rafela
1: ha ha ala ho di ene ya bona ya mosadi wa mo Afrika mosadi ya yena se ba ho bona le ditshotelo tsa hae ke nna ko yo mosadi a ipatlana a ba tla ho tsela ho nna mo ra ke mang
0: haleluya
1: nne ke nne sao mamenwaneng semphetenyane ke ya leboga moruti wa ka
0: metlao ke ya leboga ke swabile me ma me mamotse o tla gotla gape o ntse a utlwa ke a gapela modimo thuse be
1: ha gotle ga gotle moruti wa ka re batlaleng tsila gae ke batla go utlwa gona modimo o na iseng o
0: yenake
1: a leboga moruti wa ka
0: mme waka ke a leboga ka mamenaneng ka moo What's that, Gisabi? Gisabi. Impalalujan ukla unko. Selimuhul. Hallelujah! Kila ezi. Kifueta eho. Ah, kita mai kita. Ha kita mai isi kia lael, kia laulwa. Ha kifua mwenye etlase alumwensa PCFM huitwe. Date mukela. E ba di tsafatsile nna ba tlanka bao ba ho nna ntate mokela e re ke tsena sa mo sa dikereketso tlo khotso
2: khotso ntate mutwa ka
0: tolaka thatwa tsi
2: ho ha sa tsila ka jeno le nna ke rata ho dumedisa bo ka medi ba se ya le moya
0: haleluya
2: e be ke dumedisa wena ntate mutwa ka
0: ha o me matsepang tipanyana
2: ebe ke dumedisa bamamedi bohle ke re kgotso ya morena Jesu Kriste e be le rona
0: haleluya
2: ntate moruti hoseng ha tsatsi la kajeno o badile palo ya lentswe yona e re Elisha a re a ka etsetswang Gehasi a re empa se a se hlokang ke mora Ntate mokuti ho seng ha ka jeno re hloka mora
0: re hloka mora mme ba tipanyana
2: hobane ha o na le mora o le mme ya na le mora o na le kgotso
0: it is well with your heart
2: ho jalo ntate mokuti hobane mosadi yena e itse le ha ngwana ha ya se a shwile ya ba ntse re ke kgotso hobane fela a ne a fumane mora e le hore bophelong ha re na le mora re na le tsohle tseo re di hlokang lebitso la hae ha lebokwe e be jwale taba tsena di boetse di nkgutlisetsa ho nkgono a nna hore nkgono a nna ka morago lla a lla ho modimo o itse ha tsa fita tempeleng ya modimo a khumama alla antsa dikhapatsa hai ebe modimo wa moaraba a mo famura aba nkhono a nna o ba le khotso pilunya hai aba khutsetsa ho modimo ba ne fela modimo no monneile mora jalo mo file khotso ka bophelo bohle ntate modimo yo ho sen khaleboa ke tsaka mora ntate mgodi
0: me matipanyane wa tsiba pelo le ka ba ya tshwara ntwe ngwe lengwe lengwe lengwe hle re hloka mora ibile ha hona ntho ka bang le yona ya tsitsa ya tsitsa ya ema hantle o sna mora
2: haleluya
0: ba ne mora me ke foundation ke motheho
2: ho jwalo ntate mgodi
0: ke lejwe la mantla la motheho mora
2: haleluya
0: it is well haleluya it is well
2: Haleluya ntate
0: mme ke o rata o tlo tatwa tselo ho dimo
2: ka le bo ntate mme
0: e balana kwenye
2: Hallelujah. Amen.
0: It is well. Mekhano mo tsotso re fureletse hore ya burubedi rena le wena tlotsa ma ya hantle lwana re tebuka fika hore nya burubu 5 minutes after the hour 8 we shall push with you till the hour 9 ke khotse ya jeso Metsidi job. Mema di jo baji. Mestonto.

0: kana ba re bua tsena moratu wa waka maemo a batho ba o shebang ka ona ba o beyang hona ke maemo a seng a o lahlisitse tshepo mohlomo ho latela dintho tseo di etsang ka botse o di entseng. Hloka mora hona le swotswa sa seng se bitswa Magdalena chapter 7 bukeng ya Luka bibele iri mosadi eno o ne a hweba ka mmele kopa ho etsa tjena ko be moye kgotso
1: ntate mojesa
0: ntate waka
1: Mbana Jesu Kristo a boka ha se nda.
0: A boka ntate wa.
1: Ke ntse mo jata ona sha ke di medise go ka medi ba PCFM. Bo se tsi ba mana mo ya go ka shisha go wena mona.
0: Hallelujah.
1: Ha bo di ba bona ho le ke. O ne ke jo ne a tsela tso.
0: Ntate wa.
1: Ke na ne le le tsela. A le tareng ya tume.
0: A le tareng ya tume lo ga tola.
1: E re ke pote mo ne hanyane. Ke ne ke mametse le nana o le teng la mo tsara mo ntibuya. Hi DJ Fresh, I thought like DJ Boots. Uri, this is not a people's choice. Uri, this is a Basotho's choice FM.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Our pulse, our beat. Really, we do not raise it to come how in that day. But at your side, you do not discuss. You have to come up with But I say, you have my medical name, Olena. I hold a piece of FM. You have to discuss. I call you to come
0: ntshwarele ntate wa kahle o ntshwarela ke o re a qoqotho wa tseba ke la ka kena diputsong tse ngata jwang ba re ntate dipholo a ko tolo ke ntate dipholo gobane ke go a tseba ona ntate dipholo e mong ga ke na bua
1: Jesu Kriste a bokwa
0: sentate
1: eaa ke dipholo tsa botshabela ke dipholo tsa bakwena ba bakotedi
0: ntate gauta dipholo
1: dipholo tsena ke tsa botshabela tsa madimong a matosane ntate
0: empake
1: e gausetseng ke e pholositseng
0: it is well
1: Mugana Jesu Kriste a boka.
0: Oh, emedi utlile.
1: Mugana a boka ho lenga te mojela ke le bua modimo ho se. Kona le ntho tjena e re bona nyetsa ha. Mo o padile ntente tate. Ke a se o ba pala karo ya o tolokela mohlanka modimo. Se o ile ntloko la mosadi ena.
0: Hallelujah.
1: Ke hloka ke a se. Tate John, ho hloka la ke a se a ka tolokang hantle. Aka tolo kang hantle she we baradi ba rona go hlokala gease
0: ha
1: go hlokala gease a tolo ke hantle e ka re mosadi ena o nare ke batla mo toloka ka tselengwe ka gona ke ha fela mohlanka modimo antsa le haufinyane e ntse le khotso
0: yes
1: ha hona botata e nna ya hore mora ha yo tla nne re bone go bonala gore ke thuba boko go bonala o tsitsi ya ka ka mesha empa re tla nne re bone
0: haleluya
1: mokana Jesu Kriste a boko empa ke a se o toloka hantle o tolokela monna modimo re re na ka itsetswa ngora ha na mura
0: eh
1: wa e bona taba yeng
0: eh
1: kuna le batho ba go bona ba sa khone ho itoloka hantle ntate yone empa go seng ke bo khia se batsuwa
0: yes
1: bo khia se batsuwa bo khia se batoloka hantle kuna le moretsane e monhle ke moratileng ha o bala go tsama rene ja gona ke 5 go tolo gona le ntwa e tsa mono o tolo ke kuna le ntwa e buang monna e mongwana phane ya bula go mo bo di motho ke nna mane wa mo lepega O na le botata tate jo. Hona na le botata, hona le moshanka mo jele gabunyane ke o a sebetsa mo. O tloloka o e ka re o buela ka hare ka pele mo re go ja mongaka o nya ka ya o bona monna modimo Israeleng a be a ka fodisha.
0: Haleluya.
1: O bona o tlhaloso yo. Ke yona e fihleng ya thusana ama. Kobane o ile a pepeletsa a teleile ebile a belaela ebile a eisang ka fela gao ha dinoka tsa moo di dintle gakala a bana le papa re dikeng moo e re nenke ke ka jana teng ka sekisa
0: eon
1: jele morwetsanana o toloka go e leng gona gore a monaka o lokela a tsebego modimo o teng iseraeleng
0: morao teng Israele.
1: Ke wa bona morao modimo a mo beile mo teng ke yena ka tolo ka yena ka itsa o go ntlafale. Fala o hloka la o ntse ga to na mae e ya.
0: Ai
1: mo ha o ya o tla lo thuse ke rata mjoni mo go tsena na a itsa. Ho hloka la batho ba yo lena di yo ba ka tolo ka.
0: Ke
1: ra wa tsela ho na le monna ya ka o thusa.
0: Eh.
1: Ho na le ntwe ka etsa. Eh bandela muna mameri wa PSS. Ha. Eh mogabe ga mene Saule ba ba tsake ya tseleng a fuele hlala. Ho re ba ba tsheye selo tsa ndatai. O na le mphetolo ka. Ho re ho na le munna, ho na le mura. Ho na le mura e ka reng ha re ya ho yena motsotsi e wa modimo. Ntho e le nngwe e bua nya e tsa.
0: Hallelujah.
1: Ho hloka la mothotolo ka nkarolo yeng.
0: Ntato
1: wa. Ho lokela mohlanka wa modimo.
0: Hey!
1: Ho le modimo a nke taolo.
0: Modimo a nke taolo.
1: Ha ke wa botsa so toloka mo sa putoloka dilo ya mosadi. O re empa hana hana mura.
0: Hana mura.
1: Bona nda dijo. Le modimo di le letsa qeto modimo ntate le modimo mo ramo modimo mo yo hala. Ba bona ho hloka la ba theule mura le modimo. Ba ile ba bona ho hlokala. Ke le batana temane ne e tloileng. Eh a o bala John khaula bra ka temane e tloileng a shubile mitshikile tsing John
0: 316.
1: Eh. Modimo ra ke le fase hakalo o bile wa etsa wa kwa le nehela mora wa wona.
0: Hallelujah.
1: Ke no hloka hala go moga thuwe ba iso ha ya ba coincidence ha ya ba tshwenyetso ha ya ba fela gore mo sina ba ba ka le godimo modimo le a bona go hloka hala.
0: No hloka hala.
1: Gore morabe teng ke le baka lena mosadi eo a latame ga a fuwe mora.
0: Hai.
1: Ke tsimpa re re fela nda le jone. Ha hona dintho tse ngata. Ha ba ke ba ka utlwisisa mora hantle ba ka utlwisisa ntate modimo because o kitse wa utlwisisa modimo ntate o sa kopana le mora.
0: Ho hana.
1: Ke ene re mo hlokang ke ene re thusitseng ba bang ba rona re tswa hole ka bophelo ke ne re phela hlama le phela ntho e seng. Empa ka kopana le mora tsele mora re lutisa ka fumana tsela ya nnete le bophelo ya ba re a loka re a lutisa ka tseba hore ho na le modimo ka mora. Gale moya ona wa dula ha mora keng
0: ha
1: nnete ha o hloka le ntse tsenata ya ba go tolokela modimo ke mora ka re ka mona modimo a tsena ka teng ka mona ha o kusisa gona ka ba se di jwa
0: ka bona moha
1: ha bona moha o da dijone e ta tso di tsenta di tla o tolokela rena o tsaka
0: wa hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah bo putswa bona bo nete fatsa lieto la ho tsa maile na ko e kae o tsa maile kae o khutshwe wa haka ka lebatha wa itse fela jwale ka tin mo round tsa u emetse
1: o tsa ye mo phakala itse matsoga ha jona ka phaka ntinela fela
0: wa kokota
1: ha ka ntinela ga ntinela ka tsena ha hai a nete re khutlo ba hotle ho tlo feta mahlomolana
0: ho ba
1: maimana a dileng teng ha sa tshe
0: ke buile le nna tabena wa tseba ntate ke bua nnete o buile le nna
1: mm
0: he le bua le nna le nna le bua le nna
1: ya le jalo
0: le bua le nna
1: le jalo ntate ha le tsena e hlo thuli a hlaba le tsene le tlase moko maikutlo moko nga mai wa wa pele ho a hlona le ho pole ya pele
0: haleluya
1: ke se se le sa re fishela bang ge ne re gantsi ke bang ge ne re nana hore ga ba tsire ke ke ba fela ho mo fana ka tshela tse mo jela o tsama he ke go go shoka la mora
0: itswe lena wa e kopa pele mora
1: ke wa go kokota ndata ha itswe hlume tse se ka sa
0: ka mwana ka mphepelo o re mwana ka mphepelo ya ha
1: ha o mpha yona mahlo a ba tla ha hla hlele
0: a bule ha ka tsela yeng
1: ntlo bona o tla bona bophelo ka o fitisitse
0: bona ya tshintsha bona ya fetuwa
1: ndabe mosimo ngo sa mo hlalosite he is a game changer o fetula maemo
0: haleluya
1: wa fetu ha fihla ntho a di tshwane e kena o bua ka mosadi e mong ya hlokolo sia bolo magtale mosadi wa pele ndabe jone o ba sebete sa ya le ditseng ka meso
0: ndatwa
1: o ya le ditseng ke mosadi e mosadi eo ke mosadi eo sebete ntate ga e kgona banna ntate ba ntse ba bina sentsula ya re ke aya
0: jele le ena di etsa di goetseng di ne di bolela hore na o tswa kae
1: o tswa kae le Jesu o tswa kae le morare ke tla mo phela o fitletse ba re o shwele are le meile kae u tenyena o kae a molela
0: a re ba motswitse
1: ba re ba ntshitse monna le mo beile kae a molela
0: Jesu ya bona dipelo a re gotla wena o lo ba jetsa hore re tla kopana
1: Mamela, mi sa yo ntate a khutla ka thawe kgolo ena tshwile. Ena sa tsiro Jesu sa tshwile tsa retela fumo heba. Habila a thaba ho di a bona motho a ba o sa over excited. A re wa mo atamela re butse mo sa senkane. Senkane na kwa ha iso di yona ro ka nkama. Go tla o lo ba bulela. Khutla.
0: That's
1: how. Go lo bulela ba holwane ba ha o ke bona ba kena ditaba le bona wena o ntse ka holo ya ha.
0: That's how.
1: Haba go tle ha hulu ntate e tetro sutsi diswa ke Maria Magdalena ba tla ntate ba matha bona le tila tile he ye ta tsaba le re letseleng
0: tsaba le go ile
1: eh ba tswa hulu tsela ba de tswa khutlela a ntate ba ya ka ba go utlwa gona mo ra o re la o tsala o tshimile
0: haleluya
1: tara tlo go nahle taba ena e khulu ka dilema tsa bang ke ra ke le go ke senyana go hle ke mpa ke re fela bagatiwa ha re le re tlhopa ke tlile go tsena le tsenda ke le ke mo rauna go empa ile fela go le people swise ye le jela re mamele le di maetsa hande ke ho hloka la ge a se a ka tolokanse ke a sa toloke le mo shanka mo di mo shanka mo di mang tshepelelo ke le mo sadino o etsetsa ka mo a kopile ka teng
0: haleluya
1: hey mo di mo a bo ke se ba
0: a o ntate gaute ke le bua
1: ke a kokobela hle ba shanka ba mo di mo Hamo sirizimo wetse re qetella no toyena ya mosadi wa mosa wa mosadi wa Afrika ka yona tsela ena ba ka tlo ba rona ha re itleke ka ntle ho modimo ha modimo a tolo a utlile selo sa mosadi mora o tla ba teng ha go le ba teng ha me a tolo ke le tshe ha ntle ge a se a tolo ke selo sa mosadi mosadi o a itse ka mo go banka teng
0: a fuwe mora
1: ha fuwe mora ntate ba tharolo yo mora ha rena ntse ngata ba hlwa ka sala mora
0: oh oh tete gauta
1: hey dipo di mo abo ke le dzo
0: itse ho ile ka ntate
1: a u bana ntate ke khube tswana mona hle khube tswana pela ha morena bo shimo khube tswana e ne e ha fuwe le khotho
0: e le go ntse le pela ka mona ke palana ka sala
1: a u bana
0: ntate la o tla go
1: modimo abo ke se ke taba tsa moya ho tsaetsala ntate re go pale mba o bo hloka senda tlo thulong ba mo ene mo le mo bo hloka ba ke sa PCF ya nda tere ro ke le bua modimo nda te ka tshebetso le mosebetsi le tsho letsa
0: ka nnete ho bo kwe se ho fanta te ke o rata wa utlwa
1: le nna nda te jo lo se
0: jo ba bo kwe
1: modimo abo ka ha o le
0: amen amen that the how that the people Hey, mama, medi. I see the tabayori, the food up in the thing. Even the tabayori.

Mosadi o na le monna. Monna o se a tsofetse. Mosadi o na le monna. Monna o se a tsofetse. Fela mosadi dintho di teng, o na le monna. O na le ntlo. Hana mora, o hloka mora. Ge ha se o toloka mosadi ka tsela e nepahetseng ditsebeng tsa moprofeta wa Modimo. Ha! Mosadi eno na le ntho enngwe le nngwe. Fela hana mora. O hloka mora. Seng hona ke kopa ho bua nnete nnete fela e seng ho hong hodima sealemoya. Mosadi ha na le mora, lelapa le na le mora. Abigail, setjhaba sa habo se makgatheng a ho hlaselwa ho ripitlwa ka lebaka la phoso ya monna. Abigail ke mosadi. Abigail o nka qeto wa utlwa hore Davida o tlo hlasela ka lebaka la Nabale. Motse o tlo timela ka lebaka la Nabale. Onka qeto, onka kgato, o qhane a pere. Onka diteboho, tse lo bua le pelo ya mohlasedi. O fihla a kokobela mosadi wa Moafrika. O re ho monna enwa wa mohale, ya e hlanaka ntate. Marumo fatshe. Maruma fatshe. Setjhaba se keke sa timela ka lebaka la monna ya lewatla. Setjhaba se keke sa timela ka lebaka la monna ya betang bonkgono. Setjhaba se keke sa timela ka lebaka la monna ya betang bana. Setjhaba se keke sa timela ka lebaka la monna ya bolayang banna ba bang. Hallelujah. Mosadi yo nka kgato. Mosadi yo nka kgato. Mosadi nka kgato. Waliba. Hallelujah. Waliba. Ipalamela pere ya hai. Mosadi wa Modimo o palama pere. Mosadi. Mosadi monna o sadi entse. Fela ke mosadi. Ya sunyetsang mosi, o sunyetsa sekete. Hallelujah. Mehle, mosadi a nang le mora, o nka kgato. Mosadi a nang le mora, o nka qeto. Mosadi a nang le mora, o lokisa ditaba. Mosadi a nang le mora o kopanya meya e qabaneng. O batalatsa mabala. Mosadi a nang le mora. O hloka mora. Wa bona leloko le senyehile. Leloko le senyehile. Leloko le senyehile. Motse o senyehile. Bora. Bongata fetse. Haleluya. Ntho e hlokang ke mora. Tabena ge ya se wa e hlalosa. O hlalosetsa monna wa Modimo hore. Mosadi eo. O hloka
Jesu o hloka mora. Tsatsi naka jeno ke tswere Jesu, re tswere Jesu, PCFM re tswere mora, re fuwe mora, borena bo letsong la hae. Hallelujah. Ha se tukile itho.

0: mosadi a tebuka mosadi a thwena mosadi a jika a ya ka nqena a thinya a ya ka nqena a rorisa modimo wa hae ka baka la o fuwa mora mosadi o fuwa mora Haleluya. Kya yetsa tabena nna. Na. Go be mo ye.
1: Ndademo je.
0: O mfile.
1: Dina loe.
0: Gatolaka. Gatolaka. O mo ye mpapa, o mo ye. O mfile. Ao. O mfile ntse le teng. Ao batho. O ntse le teng mwana le gato laka. Ra yetsa ke mfile. O mfile.
1: Taba ena ya moga.
0: Eh.
1: Ke taba e kgolo haholo.
0: Ntate wa ka.
1: Mme ha na le moga. O ikotla sefuba o ba mothotlo haholo.
0: Hallelujah.
1: Me ka hona ha se taba nyana fela e tle ke taba
0: ntate wa
1: jale wa u gore fa ne ha fere ka le pitso la ntate le la moya le la moya o halalela
0: haleluya
1: le lore ba ne mo ile mpoga mo ile mpoga ba le mo ile mmoga
0: itse la pilo na gato
1: ba le mo ile mmoga wa u kwa hore o boela ho tle ha ona ya ka yang ho ntate ha e se ka nna
0: ha e se ka mora
1: jwa le mora eno ha se a le teng le la pale ba motlotlo le loko fa mothotlo e le gore mme o fumane temane
0: haleluya
1: le ntate nako o tlwenyela monna mme o na le moga mane ka nnete ntate o ba mothotlo go wa thabanang ka mme a fumane a sa batle letho gore jale mona he o ntsetseditse monna
0: haleluya
1: e o ntse ke itse monna jwale ha o entse tsena na o entse hore ka ga le loko ka monana ke tla nkuwa ke le teng ba re jwale ke se ke tsedi tsene loko
0: haleluya
1: e lo re taba ena e kgolo ha se taba nyana ke taba e hlokang ho nkwa ka dikgofu dikgarafu ha di na loka ka poletswana dikgofu di tlaba di tla imelwa ke taba e hlokang ho nkwa ka ntho e mona e phahamisang e senang mohebi e mong le mong a nang le yona wa e bona ntho e telele e moo o tla e bona e le teng me gagong ena e meng e megolo e sebediswa e le gore ga se taba e teng e le gore ke taba gadi e le gore rere ke leka gore bonne ga a fumaneng bara kgwedi ena ya lona o tsita le dikgweding tse fetileng modimo bo ho ba ne ana le morero ka lona ka le lebuisa le fumane te o di bua le te ka ho loka le mpa ge ge lona ba sa fumana mbaga ke ho ba ne mo ha le betse ka lona le tsebe hore modimo o ntse a le lutisetsa
0: ka nnete
1: a nda de lona nda de mo di mpa ho kwe a sebeletse ka mesebetsi ho sitane ka diketso o itse re tsamaye re jale empa re e bua e le jwalo yona eno ya tshwarelo ya dibe le pakwa re e bua e le jwalo gobane o itse tsamayang ke tla sebedisa lona ho fetola ba bang e le gore ga ona ya kareng a ka bona modimo a eme ka pela gae empa modimo o tlo romelela motho go motho e mong gore e be bophelo ba motho e mong bo tla fetoga empa ke ka motho empa modimo a mo sebedisitse gona tena o bone odimo o beile mo no hore o sepeme a ya rona nne me a ya rona ya goga ka mesa ke ka hona o tsa fumala ge bona letsatsi lena la bosupabekeng le dia go fisa empa le ntse le tsa go bare jale ge be ge gopotse le ntse la ntate jone
0: ntate waka PCFM
1: a jo fa itlotlise ka wena ka mesa
0: a bo kwetlhe legato laka ke a o rata ke bua nnete ntate
1: ke a leboa e ntse e le ntate Filipi wa ka mesa
0: ntate Filipi re a o rata wa utlwa
1: amen e golo jehofa kentisa
0: jehofa a bokwe
1: amen
0: halleluya halleluya mamedi waka ke maketse fela half past se o tlile wa tse 28 minutes to 9 ile go nako ya ka lwena ntse e atamela 2121 9956 kapo a akore nge kongi ke ene te fatsa tabena khotso
2: he ntate mo tsela
0: me wa ka
2: atwa ena me wala le ka ganya tumelo
0: e yam
2: hore ha e sa le di ntlhabisa go tloa e sa le ke le tseba ka motsamaisi wa lona wa nsheng e le ntate mlapa
0: haleluya
2: ka o le mamela ho ka e re ke a fola matshwenyong o se aka
0: haleluya
2: ke hopola ka le tsatsi le leng ntate mo tie mo ana nga ke le mo mo ke ke se bolawa
0: e yam
2: na ke tsu ke SD
0: okay.
2: Ke ba neng ha ke le morumo o bua mantle. O ka mo thudi ntho ya kora di epa ka ofela ha tso. Ba ka o batla motho a ka ha ke go ene.
0: Hey.
2: O ka thuto ye ding o e amana le ya ka je.
0: Hallelujah.
2: O batla motho a ka ha ke go ene.
0: Me wa.
2: A ka tla ha ha ke a ke. Ba thu. Ke matha jo lo ka di khata. Khata e tshwanetse go matha bona. Thuteng. Ha e tla e tlo ka matha mo. Ke tlo fa go bana. Ke matha mo tsapana mo matha teng.
0: Hallelujah.
2: Ke tlo mo jela ke matha mo tsapana mo matha teng.
0: Ee.
2: Ke ya mantsi nga ntate gautse ha re he o mathile.
0: A o nna.
2: Ke tlo mahai.
0: Ee.
2: Ke ntse tlo la ha ke go fona. Ke tsana le ntate gautse ke ntse di ntse tsotse. Ke nne di khatsa ke moya wa ka.
0: Ee.
2: Ke mpa le ntate lo ntse go di le ntate wa ka. Ke tlo tlile go ya nne ke ntate wa ka ha re. Ke tsatsi la bo supa go rena. Ke pholo.
0: Hallelujah.
2: Matsatsi ana ha ga ke ka o fela. Kone ya tena o boye ke mo di. Go be mo. Ene ke tani a go le manela.
0: Me wa.
2: Ha o mane tso kana ya tena taba tsena tsa hao. Go mo tsha ga ta go manela. Ke go ka tsidi ga ga de. Ke di kopanya le mosebetsi wa ka. Ke ka ntla fa.
0: Hallelujah.
2: Ke ena la sonte a ha be ha.
0: Yo.
2: Ke ntse ke ntla fa.
0: Hallelujah. Ke me mo motseke. Ke me mo motseke.
2: Eh anta.
0: Me mo motse. Le tsone lo le ruetseng ka jeno go re momedi o itsena kwa no ntse o bua. O no sa hlaha moyeng. Eh, empa na jele ke a tshepa moyeng, ke a dumela moyeng. Eh, ya mme wa ka. Eh, me mpa hela lo jwalo ke swabile, ke kopa tshwarelo.
2: Ah, e dia tsa hala, ke khini tsi ja lo ntse twa.
0: Ke a le bua na mme wa ka, ke a le bua.
2: Eh, ntate.
0: Ao mme mamotse ba.
2: Ke tsela ngo matha jolo ka di khaka, ke ke nne. Mo go tsatsana la go tla teng.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Ha tsanya pang kgeding tate, ya nna le di tsebeng go tla utswa.
0: Mme wa.
2: Ke go bona tsa re motho, ga o tsho go bana le a sa batle utswa. Go bana mo fuwe tsela le di tsebe le matso le mongwe wa go bua.
0: Hallelujah.
2: Ha sa batle go tsantsa tsentse ha ba di. E no ka di ya go kuga.
0: Ka nnete mme, ka nnete.
2: Ha sa batle mamela, di ntshela mo. O tla di ya go kuga. Go bana o mamela le ntse la motho ya sa hetselwang. Go le manene.
0: Hallelujah. Hallelujah.
2: Ya bolo tsi hana bophelo ntate mmotsela.
0: Ke le fuka bo yena.
2: Ke le tsi.
0: Ke le fuka bo yena.
2: Ke tloga ka hawe. Ke tloga tsi di ntoma lo ke maloko le metse. Ma tsi na pile motse mo na ho nna le bana bana ba iketse tsa bona. Ile ka hara khali mana ke ba tsadi ba tsala ga tsara ga e. Ha le tshe mapolo tsenka ho ho ho. Bana ba no mo mapolo tse mo mapolo tsa ke bomme le bontate. Ba tsana le go.
0: Ee.
2: Ke tsika ke mo khalemela bana ba go. Le dilelana le bana bana ba le mathang. Ba tla le tswela. Ha ke le tlela bona. Ha ke ya tlela.
0: O jwalo.
2: Ke le bontate.
0: A o me wa ka.
2: Nda tsara se tsa itse tse tsa manela. Ya bana bana ba hala ema tsenise. Ya ba khalemela. Ka le bona ba ka u.
0: Re a le bua me mamotse wa utlwa. Thank you me wa ka. Reboka Jehova, mudimo a bokwe. Mudimo a bokwe. Ke a pita. Ke tsa tsina khotso.
2: Khotso e monna wa mbimo.
0: Ntate waka.
2: Mbimo le seri le neile mora.
0: Yes.
2: Borena boshi.
0: Bulele.
2: Bulele sitting la hai. Le neile mora.
0: Hallelujah.
2: Dintho tsohle di le jetseng la mora enwa. O se mona ntate wa ka mona mo ntso ba teng bibele e re ya ba mosadi enwa ge a se ore go elisha mosadi enwa la e le mona ditaba di bonagala di le gantle but o tlhoka mora. So bibele se re le neilwe mora borena botlhe bo lejetseng laha ke tsamtsa mo ba ena go sheya ha ke tlo le khaya se le mosadi wa shunyene.
0: Yes,
2: jwale re shebane le bophelo ba rona ba le tsatsi le letsatsi
0: that work
2: gore na ke le ntsho di feng so re tsho ka go di nka so re tsho ka go di tsa mora gore mora e ena ya ntshibetsa.
0: Hallelujah.
2: Ke na le tsoko ya mosebetsi.
0: Ee, ntate.
2: Ke na le tlhoko ya go bona maphelo a rona a tsegile.
0: Hallelujah.
2: Mme dintho tsena gore di etsagale ge tlhoka mora gore e nayang kang control godima maphelo a rona.
0: Hallelujah.
2: Mme ke mora fela ya nang le taolo goseng ga ke kena mo nakite se so jike sindo.
0: So jike sindo.
2: Because mora a le teng dintho di a fetoga.
0: Halleluja.
2: Moroki e mong ore a tsitla Jesu dintho a fetoga. Le go seng gona ga o ka dumela Jesu jalo ka morena le mopholosi wa mo ananela jalo ka monna bophelo ba gago.
0: Halleluja.
2: Ke tiisetsa mona go seng gore dintho di tla fetoga. Le ba ba ne se ba o bitsa ka maditso. Mohlomong ba o bitsa gore o ba e sotse. But mamela moratiwa wa ka go seng gona. Go na le Modimo le godimong ya tsang go fetola bophelo ba ngwana motho.
0: Halleluja.
2: Le go seng gona Modimo wa rona o ya galalela. Ke Jehova le bitso la gae. Ga gona Modimo yo mong yo o rolokelang go bua ka ena goseng gona kapa go mosebeletsa. Because Modimo enwa ke Modimo ya re tsebang. O re ko tsebile o sa le bofelong ya mmaabo. Le pele o e ba teng ke ne ke sentse ke tseba gore jone ka letsatsinena la lafeto o tla ba ene godima radio ya PCFM. A bua ka gore ge a se a ya go Elisha ya ba ga ba fitlha gore go ge a se Elisha ore ge a se mosadi ena o tlhoka eng jale ge a se ore go Elisha dintho tsa mosadi ba di lokile batho o tlhoka mora. Ke o seng gona re tlhoka mora gore ebe yena ye ba mmanuale wa bophelo ba rona.
0: Yes.
2: Ke tswa ka mora gore be yena le re ga dintho di senyeya e be ga re bone batho but ebe re bona mora gore mora re tshabetswe ka jeno re thuse ge mora wa Modimo wena ya tsere maphelo a rona re thusa go seng gona gore dintho di fetowe.
0: Halleluja.
2: Re tlhoka mora goseng re tlhoka mora. Monna mongwe o maya wa me
0: o ya kutinga.
2: Halleluja. Wena msindisi wangu.
0: Halleluja.
2: Hala mamu.
0: Hala
2: mamu. Moya o halalelang re ya o soka.
0: Sia kutinga.
2: Kwa wana maise. Dula le rona. Kwa semu wana. Kwa wane kanche wena. Kwa wana leto le kabalanuka. Kwa semu. Kwa sonta. Kwa we go tsa re di tsebele tsong ka o papana ba ba tloa ka o seng re sa tswa re tlhoka mora gore mora e be
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Re tsaka mora.
3: Hallelujah.
4: Re tsaka mora ho shongona.
3: Ha!
4: O moya wa mi we a vuma.
3: O
4: heke so wa.
3: Hallelujah.
4: O moya wa mi we a vuma. Re lo tsena ho tsumela moya.
3: Danko.
4: Re lo tsena ho tsumela moya. Ho rora tsamai ke ho shongona. O ba ka ntshana ho tsamai sa ke moya. Ha hona le tsho le ka ba lalo.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah. Hey, ke mora modimo.
5: Ke mora la bakgotso.
4: Eh, re tsoka yena. Ha se hore mo sa di eno na le ntshotsohle. Mo sene lo tsoka mora.
5: Mo
4: sa ke
5: lo
4: tsoka mora.
5: Ha ke tsebe ka ke le mo sa du se mo se.
4: Ya tsoka mora. Mora rofa mora ka jeno
5: rofa mora ka jeno
4: hore chai ingata masimung
5: rofa mora ka jeno
4: toka la mora
5: toka la mora
4: mora tsa tharullo
5: petola mosebe
4: haleluya
5: haleluya
4: uta
5: date
4: msimango
5: Let's
4: go, let's go, let's go,

0: Retroca burra.
1: Retroca burra.
0: Enamorada.
1: Ah, retroca burra. Retroca burra. Retroca burra. Lukile gato laka mdimo go tsa o hlonolo fatse ke a rata utlwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ke yetsa tabena go be mo e khotso.
2: Khotso nda ke mokel.
1: A o ntate le laka.
2: Ntate go se ngwali tsa dilo phungula ya Jehova modimo.
1: Ntate waka.
2: Ke tsa dilo o khethela tlung ya thapelo.
1: Hallelujah.
2: Ntate go se ngona. Ke tsene fela ka o ditima ke lo ka hana go e sembile sebe ke khori mo rimo ke tsaka o tsanya na o sanga tsana
1: e ntate
2: le tsenya mo holo holo o dire ha sa popolo e bi tsang khori mo rimo.
1: Hallelujah.
2: Ya ya se tsaba. Ka o fela ya se peta.
1: Hm.
2: Ba salamu tsali. A le mong. A salamu ra. A mo ria le biso. La mo shanyana. Ba sangata.
1: Hallelujah.
2: Mo shanyana wa sangata na. A bula ya khori mori.
1: Hm.
2: Ebe ke khori mori mo elo ke rang gore go ntate ba ruti ba eme ka maoto go ifelisa
1: sebe ke khori mori mo ntate
2: o rena yeso ha re mo nka re tsata be nyara ya tsumo ya kha ya mo shanya na sanga tsana e tutu ba tsa hantle gore ke lo pulutse fela ke ka le baka la morena yeso.
1: Hallelujah.
2: Kelo ka ha khori mori mo ifira ya batho a ja se tsaba ka o fela se tsenta. Ba sala mo sadi a le mong, ne a tsala mo ra a mo re a le bitso la mo tsanya na wa tsanga tana.
1: Hallelujah.
2: Ke o hoteng ga le itse ha se a hodile. A sala mo holo. Ya ba o nka le rumo. O ya mo khori mori mo e le ni hona tebi. O fitla a tsaba. A tsola mpa. E wa se tsaba se ka re ho yona ka se le se sa swa le se se tsela ka re mpa ya go di mo di. Ya ba se tswa se le se tsela. Ya ba ba mo fetola ba mo yetsa mo rena wa bona ya tla ba busa ka ho sa pele ntate mo kele ke ya le mo.
1: Ntate la ka ke o rata o tlo ntate wa ka.
2: Amen ntate.
1: O ye mo ngwa tlhonolo fatso tsa rona bibele re ke le hlonolo ha re kopana le mruru mo putswa tseleng ya rona.
2: Ya lonta ke na di 87 ona yo le a dilimo.
1: Mme re mo di mo go tsa re bolokela wena ntate wa ka.
2: Ame re ntate.
1: Re tla go bona ka letsatsile le. Hey! Re tsoka mora. Hallelujah. He? Re tsoka mora. Re tsoka mora.
3: Rena biluyata yose
1: hallelujah
3: ibu seki wena tammi khali mi inge
1: hallelujah hallelujah Mema ka tlo mobile ke ntse ke bona molaetsa wa hao ka mona mme wa ka ke a le boahle morena modimo wa khotso a letse hantle le ntate tolo mobile ka mo Vincent haleluya medipulelo ka tsusane le rotodi ke fane ya hao mokwena ke a le bua mme haleluya ai mema ka tlo Me ma katlego. Mo kena. Ke a le bua.
3: Yes.
1: Ao, ntata sekwati. Ao batho ba modimo. Ntata sekwati.
4: Ao la bauta.
1: Kama sinoto.
3: Dilla

0: o be mo eng go
1: sa bona
0: dumela ga tolaka
2: dadi khoso
0: dumela ntate
2: ke kaun dumela ke go tsala re ke ratele
0: haleluya haleluya
2: o rabo sa feleng
0: yes lord
2: o morena wa khoso ka mehla yohle ha re bua le wena re a tseba gore re bua le ya leng teng gobane o ne o re go moshe ka morathaba ga re ke tla re ke modimo feng ena gobane medimo e mengata bana ba Israele ba tla mpusa ya ba gore e re ya leng teng goba leo ke lona lebiso la ka melokong yotlhe goseng gona rabo sa feleng ke a o leboga ka mora ke a o leboga ntate ka basadi ba ileng ba etsa kaeto ya go emela ke a o leboga gobane o le modimo o ile wa bona gore ga go molemo ya ba o etsa mosadi ka lebaka lena re a o leboga ka mosadi ga re diela kgwedi ena ya mosadi wa mo Aforika re phamisa matsogo a rona pela gago re re ntate re a o leboa re a o boka ka maphelo a bona ga o fetisisa re leboa gobane o ba sebedisitse o ne wa sebedisetsa mosadi gore mora re tle re mo fue moprofeta Esaia ore go rona re file ngwana go rona re tswaletswe mora re neuwe mora mme morena wa ka wa re borena bo peuwe lehetleng la gae o seng gona motlhanka wa gao ke ena a sa tla kwala lenaneo e a rapela ka lebiso la morana Jesu gore tswela pele go mo boloka tswela pele go utolola diphiri tsa gago go utolola diphiri tsa lentswe la gago bantate barutiwa ba neng ba ya Emausi ga ba se ba kopane le Jesu ka mora gore ba goke bane ba sa tsheba bantse ba tsamaya le ena ya re ga batata ga tota go ngwatha bogobe ya ba matlho wa bona a buleya ba re go ne go sa chese ka go rona ke eng ntate ga o tlhokagale gore o be o chese ka go rona ka jeno ga re utlwa lentswe la gago re tseba gore ke letsatsi la tshokologo re a rapela re boloke boloka motlhanka wa gago boloka seyalemoya sena boloka botlhe ba keneng mona go nka karolo tshebelesong ena e mongwe le e mongwe ya letsitseng e mongwe le e mongwe ya nkileng karolo gore lenyano lena le phethagale le fitlhele phethego ntate re a rapela gore taba eo ga e seke ya ba lefela a e ke e fetoe monegelo ntate galaelang o tla etsa sefika morena wa ka boteng ba gago o tlo o ba gopole ka go fetisa re batle o kwala thapelo ena re sa gopole lesotho re a phatlhalatsa gore lesotho ke la gago ga o natara gore na maemo a reng gona jale empa re dumela gore lesotho ke la gago lesotho o ne o re ke taba renakelo ya gago ka lebaka lena re re phahamisa tsala sotho go wena re re ntate lesotho ke le nao re a leboa motlhanka gao ke yone ka keresete yo morena amen
0: ntate mojakisane ke a leboa ke kokobetse
2: aleluya
0: jehova bokwe kaba ke a latelela kaba ke a latelela ke tsebe modimo ke be ko batlang kaba ke a latelela rilo ao se rilo ke a tswa ngwana ka utlwa modimo wa kgotsa o tlhonolofatsa be le wena mamedetleng tumelela sense ke sitelwa ao se rilo ne ke tla re ke mohata ditorong jela ke na ntho e hatang re tla kopana gape sonta se tlang a modimo ratile.

0: tana masewu ko tana na muni taba anda dai kuno bonze hwili we
1: kuma
2: ya ku
1: se
2: ha
1: ni se
2: ha
1: a o le di macho ba yona ni macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

ditheleteng mo sebetseng go di sonya bana baka ka mo go ke phelang ka teng ka mo go ke buang ka teng ka mo go ke etsang dintho ka teng ke go kae mo isalong tso bua mogana modimo mo ke sa o mameleng bula mahlo ka ke bona.

most high dunsin oyegen e dilo ho medi pele ke tlhore nya le shume putse etlang ke ho rena re re mona ile the most high re bona ile modimo ya halelanya motle ya mose ya tshepa halang ha fela gona ge fumana dintho tse di ratang ka pontse re tshojalo le ha re retse dintho tse tse seng bonolo mo mamedi tse wa reng re dietse ha re tshwarela motho yeno ga a ntate modimo tshwarela re motho ya nkentse ntho tse botlhoko ha kale ha re tswa ka go ka mano yeno ka pogawana le batho bana a ntate modimo pa ba nthusa batho bana ba connect bana batho bana ba etsa dintho re kgona go re nne re ke modimo ya halalelang the most high god the most holy god le ha re retse dintho tse gona re sa utlweng re batla go dietsa mo mamedi bo re mona le modimo ya tshepa hala nye re mogatang ha fela itsa go edintshotse gona ga di batlang elokela ba modimo ya mogolo ya motle ya matla o hlema emong o hlele dintshontsohle e ba ngqata o kena ke homele ke o dumedisa re kene ho the spirituality segment ke just us le bitsola ka kirilo mahabudi re bua ka obedience tsa dzile na mo mamedi mme ke a tsiba hanga ta re bua ka obedience ba tswanga ta tlo le ba a ilona le melao ha mpi spirituality mona empa ga tlokela ho elelo le utlisisa mo mamedi ha ba re rata ntate modimo ka po re bupwe ke ntate modimo ena ile mopi wa rona re lokela ho etsa se wa reng re sietse hobane ke yena re tsebang ebile a tseba nna re hloka eng ha re hloke eng re lokela ho tsamaya leto lena jwang re lokela ho bua jwang re lokela ho ba jwang karolong tse fapaneng tsa bophelo ba rona hore tla re tlise kapo re ntsha sepheo seo a re bopetseng sona jwale hangata o tla bona re batla hore modimo re bopile fela re iphilela ntho e re batlang hore re iphile ha a tlotla re laela kapo a ka laela ditšheleteng ha ebile ditšheleteng ga re mmatle bogolo ba nako a ga tla re o tla laela mona le mane tšhelete tsena tsona ke tsaka ke tla di sebedisa ka mogoke batlang ka teng empa re lokela welelo gore ha ba re ke yena re bopileng ke yena lokelang hore a re tsamaise letho le na re jwetse le hore laela na re letsamaye jwang jele obedience hlanga ta re bua ka yona o tla utlwa motho hai o melaura o melawana le dipehelo modimo eng fela bentse re ke yena a re bopileng fela re bua ka obedience mo mamedisha ba hala jwang ke hore ke batla re tla re iqoqe re shebe hore na tsatsi le letsatsi e shaba hala jwang motho yo monga ka ga tshi na modimo ha so re ke lofana ka ngwana ka ile sehlabelo jele a ka bona modimo a soge ke tsamae metsing jwa le ach empa re tlise ho rona ka po bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi hore na obedience e ka shabala jwang ke gola ga ithisise hanyane mona le mane empa ha re shebe dikamano dikamanong mogana modimo a ka re tshwarela ebe o re o tshwarele ke motho a yo ntse ntshotse bohloko bilong tsa tsola pele o etsa ntshotse bohloko fela modimo re mo tshwarele me re tlamile o tlisisa gore tshwarelwa se ka bakala motho yane kapo ha se bakeng sa motho yane ke bakeng sa hao ka nako tse ding re tshwareletse batho ka dipelo be re sitwa gore re tswele pele re qetella re kula le ukula gobane re salentse re hopola dintho tse batho ba re ntseng tsona tshwarelwa ka nako tse ding kapo modimo ka o kopa gore o tshwarele kapo o jwetsa gore o tshwarele motho ebe o lokela ba obedient ka nako tse ding obedience mo mamedi bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi e shabala jwalo ka gore o tloela ho entertainer di relationship tse loreng ha di healthy wa tseba hore ka mana tsena tsona di na bophelo ho hang ha ona modiyang fela ho monate o go ikuntho ha ho monate mana fela ho monate ha ina bophelo ntwe na fela ho monate obedience kana go tsedi bophelo ba rona ba letsatsi letsatsi e shabala jwalo ho gawana le dikamano tse loreng mo mamedi ha di na bophelo ka hare ha di u isipile ha di na sepheo ebe motho eno ha o etsa letho fela wa elelelwa gore mona teng ga re se phiong motho eno ga a bua ke nnete re etsa eng re shapo ra tsheya ra utlwana fela ga gona sepheo kamanong eno ka nako tse dingwe obedience e shabalo jalo ka go gaoana le dikamano tse ka reng tseno obedience bo mamedi bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi re shebile di-relationship e shabala jalo ka o kopa tshwarelo le ga o dumela gore ko wena nepileng tsang khutela mane mo gareng ka nako tse modimo tla re tshwarela ka nako tse dingwe o kopa tshwarelo la o dumela o nepile dumela gore no man mo teng ha mona teng motho eno o lokela o ka kope nna tshwarelo e se nna ke kope tshwarelo fela obedience ka nako tse dingwe bophelong ba rona ba letsatsi letsatsi ke o kopa tshwarelo ho motho la o tseba gore ko wena nepileng obedience mo mamedi bophelong ba rona ba letsatsi letsatsi re shebile dikamano ke ho balemi 80
bali me edi ke tsa ina me edi ga itshaba boholo bana ka bana batho ba tla ba re ai e wi patla hampe ah wi gantsa hampe empa kana go tseding obedience e re hloka hore ka paisha bala jolo ka hore re be le limi edi mo mamedi ha re sheba mhlomong di kgwebong misebetsing obedience ka sheba hala jolo ka ho ba motho wa nnete le ha ho bua maka ho bua le shano ho no ka utlisetsa tjhelete ke rongo tse ding re ba le di deal tsa ka thoko ka di back door tshona re go fa 50,000 to honetin it's on tshona ka peleng yana fela ka bo ke u kopanyetsa document ena ka pele tokomane ke ya etsa hona tjene ka bo nyetsa tokomane na go fa 40,000 ka ba ile o go kenya le bitso lena listing a tlatse bo go etsa tjena ke tla go fa bokae kae empa obedience mo mamedi misebetsing ya gone go bontsha gone shebala jalo ka gore ha ke tloetsa jalo kana ba ke tlo fumana chalet ene ngate e le go ntse e hloka fela obedience botsa hantle o ke hloka ka etsa ntho tse tsalang chalet fela obedience mo mamedi shebala jalo ka go bua nnete o ba motho a nnete maemong e leng hore ho bua leshano ho qhekanyetsa ho noka ho itlisetsa tjhelete ngata ebile a ngata etsala maemong e leng hore ehle wa e hloka motho a bona ntho ke ena o hlone o bone na o ka etsang ka yona bobabedi o bona o patala school fees o bona mohlomong o reka koloi o bona mohlomong e nolofatsa bophelo ba batswadi ba ga o bona mohlomong e etsa tjena le tjena le tjena ebe shebana ka se iponeng le wena ore obedience sa ka ke etseng ke be motho a nnete fela tšhelete na ka nolofatsa bophelo obedience e ka shebala jalo mesebetsing ya rona le dikgwebong tsa rona e ka shebala jalo ka ho ka o treat-a batho fairly mo mamedi ke nagana re le batho re na le gore re shebe batho mahlong pele re na le go sheba batho mahlong pele kona le beke of it ke la ka ba le monyetla wa hore nke ke MC ke tsamaise mosebetsi wa magosatsana huno tletse huno le monate ene le mosebetsi o moholo o hlompheileng mo huno le nona le royalty mo mamedi le batho ba baholo senka di ka dilemo empa ka maemo mme motho ha o ya mosebetsing o ka gong o wa itukisa ha o fela ebile o tla fihla ka nako o tla etsa gotlhe o tla thuthumela o tla ne gobane ke batho ba baholo o tlo ema ka pela tonagolo o tlo ema ka pela kgosatsana o tlo ema ka pela motlotleletsie o tlo tla ema ka pela mofumagadi le wa utlwa jalo o tla etsa ka gotlhegotlhe o bona gore o fitlha ka nako o etsa se o lokelang go se etsa o gantle wa tlhakile matsatsi ka mora mono ka ba le event e nngwe event ena e ne se ya royalty e ne se ya boreneng e ne ntse le batho ba ikwapantseng ba etsang event ba batlang ke tlo tsamaisa mosebetsi wa bone ka mogotshwanang ke la ka fitlha ka nako ka nna ka itukisa ka shebala hantle motsotsong o nne ba ntate modimo wa mpontsha gore re lebile I hope ha o le ba le sena se ke qetang ho bontsha sona hore ha o tloa thomong ya hao mosebetsing o ko o bitseditseng ona you treat people fairly gobane go no ka etsagala gore ke re a ke a boreneng ke a mosebetsing wa boreneng ke tlamehile gore ke fitlhe ka nako ke etse eng bana bona nka fitlha ka bo ha ba go itse go qalwa ka nako mang ka 9 la nka ke fitlha ka 9:30 kapo ka 8:30 jalo ka ha boreneng o ne o ka fitlha ka 7 ga o itse go qalwa ka 9 le gona mona o itse go qalwa ka 9 fitlha ka 7 ga o se ka ba le phapang gobane fela maemo a fapane
ke la ha xebe batho mahlong mo ba medi obedience xa ba hala jwalo xa ba jwalo ka o se xebe batho mahlong re eh no ina khanna go loitse hantle nyana go re ke mo sebeletse ka bogabane ka boqhetsa ke motho thumelle ena o tsaka bana ba bedi ba tla ke mo eh ke nne ke mone a xa ba le jwalo obedience obedience bo pilomba gona ba letsatsi le letsatsi mi sebetseng ya gona go bontsha gona e xa ba la jwalo ka hore re re treat batho fairly e xa ba la jwalo ka ho ka ho tloa di opportunity ka po menyetleng e o ileng hore e tlosa value ya hao mo mamedi ka po e tlosa se o leng sona na na di value tsa ka ntho tse ke re tsena tsona ke eme ho tsona ka po ke ema ho tsona ka po ke tsona tse tla mpha hore na ke tswela pele ka mosebetsi ona ke tswela pele ka kamano ena ke tswela pele ka sohle ntho tse ke re ndi ke eme ho tsona mo mamedi ke sepheo ke shaba pele rona kamano ena le sepheo ga ka e ka ba ke mosebetsing ka ba ke dikamano tsa metswalle ka ba ke eng ka po eng thwa pele e lo reng ke jaja ka yona hore na ke kena ka go yona ke ba ka go lwa yona ke sepheo o ka tla ka 50,000 o ka tla ka mantsoe a monate fela ya pele e ke tloema ho yona nna ke le motho a ke tsebe wena di values ha wena ke di femo mamedi sepheo sepheo ke se feng ka ntwe event eo thunyetswa sepheo sa yona ke se feng mogago wa yona ke o feng hantle e reretswe gore e fitlheleng sepheo ke se feng nna le wena setswalle sa rona sepheo ke se feng e be ba bogabane sotlhe seo ke se etsang ke lokela go setsa ka bogabane mo mamedi nna ke di-value tsa ka tseno sotlhe seo ke se etsang ke tlhoka go setsa ka bogabane e bang ke kamano e ba ke mosebetsi e ba ke eng bogabane batho ba mpona ba sa mpone e be ba di boqhetseke sotlhe seo ke se etsang ke se etsetsa tlotlisong le thorisong ya Modimo ha ke etse gore batho ba mpona ke etse gore batho ba ngopele diatla ke dintho tse ke dutseng go tsona tseo ke di shebang tsatsi le leng gore na ke ntse ke ya jwang jale mesebetsing ya rona obedience ka nako tse dingwe e shebagala jalo ka go tlogela menyetla e meholo e metle tho mosebetsi ko one e be mosebetsi ona wa o sheba tho o lo utswa empa kapo o lo tlhekefetsa batho fela tšhelete yone o tla e fumana kolo ya company o tla e fumana watche eng ntlo ya company o tla e fumana fela o lokela gore o retle batho ba bahlano tsatsi le leng le leng ke mosebetsi wa gago o lokela o etse nthwena le leng le leng ka nako tse dingwe obedience e tshwana kapo e shebagala jalo ka go tloela menyetla yeo e leng gore e tlotla e tlosa kapo e o tlosa sepheong kapo e o tlosa dinthong tse o reng ke di-anchor tsa gago kapo di-value tsa gago ga e bonolo ga la ga bua gare obedience is uncomfortable nagana o tloela opportunity sale o apply nako ena kao fela kapo le motsena kao fela o apply e be monyetla wa tlha bam ga o fumana monyetla o ne o tshwa ach mpa o tlo tlameya gore o bue le thetsi ko la ba nnete o ka e bona fela wena o dula mona ga o bue nnete gohang ore ashe fela nna ke motho a nnete hei fela ke tlhoka mosebetsi obedience e tlotla e re empa ke a tseba gore Modimo wa ka wa tshepagala ke o tlhoka mosebetsi ke nnete fela value ya ka ke ga ke motho a leshano a ke motho wa maaka e be you walk away from that opportunity wa tloa monyetlong ono mamedi mosebetsing ya rona kgwebong tsa rona obedience e shabala jalo ka ga ka ba le sebete sa o qala ntho yeo e sa le o e rapelela go rapela re ka rapela fela re lokela go etse ba bothata e ke a tsheya gobane I relate go yona ena ne re qoqa le e mongwe wa batho beo ke sebeditseng le bona a podcasting yaka bo mamedi jele bentse ke mo qokela ke re yo o tsa ke gotlela morago selemong se ke re ha isa le ke batla go qala podcast ene ke ikadileng
fela ho no se bonolo ho nna ho bane ne ke batla gore nthwana le yane le yane le yane dilo ke pele di be perfect ha ke tsebe na o mami tsona jo le wa tshore e ne ke rilo ke perfectionist tuna le batho ba na ba gagang ke di perfectionist ba batla dintwa di petahale go ha tloetsa ntwa fela gore ebe o yentse a batla gore ebe a b c d d perfect me hangata taba ya perfectionism go batla dintwa di petahale ina le wetsa gore ge se ke ga ba obedient o bane jwale ha re elelwa modimo re tswela pele e ya go bana o batla go phethahale pele jele be ke wa tsaba hangata ntsho rapella ntsho go rapela fele be ha o elelwa modimo itse qala modeng ka sona le sona jele kana go tsedi mo mamedi obedience e shabala jolo ka go ba le sebete sa gore o qale sena se e leng gore sa leng tso go batla go seetsa kapa o seqala ga ke tsebe na wena le mosena e sa le seqala kapa le motse fetileng ga o gotlela morago tsona ke eng phoreng a tsa ntho e sale ke batla go e qala fela e ka re ntho ena e ka loka pele ya ba ene e loka pele e tla re ena e loka e bore e fele yane e loke e be ga o qetelele qala fela obedience ke o etsa sane seo e leng gore sa leng tso batla gore seetsagale kapa o rapelela gore seetsagale mo mamedi obedience ha re sheba di finance tšhelete tsa rona e sheba hala jwalo ka ka ba le boikarabello ditšheleteng tseo re di fuwang kapo ditšheleteng tseo re di fumanang tseo re di tshepetsweng wa tseba ha re ka ra elellwa le go ela hloko taba ya gore tšhelete tseo re di fumanang ha se tsa rona modimo o re tshepetse tsona gore re phethe sephio sa hae ke a tseba eno e hleketsa motho yo mogare ke tšhelete yaka ena ke nna e sebeletsang empa menyetla e meng le e meng e re e fumanang mo mamedi mosebetsing wa gago ga o mono gobane e le ka botlhale ba gago modimo o entse sebaka sa gobe mono mme le tšhelete yo o e etsang yo o e fumanang ga se ya gago ga o e fumana o lokela gore mogana modimo ke a leboga ka tšhelete ena yo o e phileng botlhale ba gore ke etse kapo yo o ntshepetseng yone gobane o tshepetse yona mpontshe o bong rute gore na ke e godisa jwang o itlotlisa ka yona jwang how do I serve with it le gore na ke etsa eng ka yona jale ditšheleteng obedience shabala jalo ka go ba le boikarabello ka nako tse dingwe o ke utlwe go na le batho ba legegeng ba raya tšhelete ka dieta oko ba utlwe tšhelete e fitlha fela wa e raya o etsa ntho engwe lengwe wa e batlang ga tsotelele tšhelete ga be le boikarabello ba yona empa obedience mo mamedi e etsa utlwisisa gore o fue boikarabello tšheleteng eno e bolela kapo e ka shebagala jalo ka go tloela go bapisa yeo o nang le yona le batho ba bang kapo taba ena ya greed o e rata go feta tekano kapo jole sebile o etsa dintho tse o sa lokelang gore o di etse ga o tloa ditšheleteng obedience ditšheleteng e ka shabala jalo ka go fuka o fana ga ngata re tshwarelela gagolo se re sa be le taba ena ya gore re fane re fe batho ba bang obedience ditšhelete mo mamedi ka shabagala jalo ka o se dumelele gore tšhelete e be wena kapa o itlhalose ka yona go na le batho ba itlhalosang ka tšhelete ga o ka tlosa tšhelete fela go bone kapa e tlosa ga ba itsebe na ke bo mang jalo obedience mo mamedi bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi ke go se dumelele tšhelete e re hlalose personally kapo bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi obedience e ka shebagala jalo ka go ka o phomole when you've been running yourself into the ground ga sebetsa nna le batho ba sa phomole mo mamedi mono mane nnete ke gore bophelo bo tla re tlhoka re sebetse fela obedience ka nako tse ding ke go fela go phomotsa mmele wa gago ska sebetsa o fitlhela o bo o shwa kapa o kula obedience e shabagala jalo ka o kopa thuso ga o e tlhoka obedience tsatsing le leng le leng kapa bophelong ba letsatsi le letsatsi e shabagala jalo ka go kotloele bobitha kolokolle bobitha obedience bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi ka shabagala jalo ka o etsa dintho tse uncomfortable dintho tse o sa tlwaelang go di etsa
fela tso tse bang gore o lokela gore o dietse e shebala jolo ka poe ka shebala jolo obedience le tlo nla rona la letsatsi le letsatsi mo mamedi ka popelong ba rona ba letsatsi le letsatsi tsa go tswela pele go bua ka obedience mo mamedi mme re tlatla re sheba jolo gore ga e utlwa gore ke ga modimo a bua le rona kapo a re laela go etsa se itseng kapo dintho tse itseng fela re tlo teba gagolonyana ga gore na o etsa eng ga obedience e sa etse sense gore modimo a ka re keetse je a ka re keye mo a nthene ga etse sense ena o etsa jang ga ke nagane e ne etsa sense go Abrahama gore a lo etsa setlhabelo kwa ngwana wa gae bontete modimo ye o mphileng ena o tseba gore ke tlhoka ngwana e maaka ba itse fire a se modimo ma fire fela ka nako tse dingwe obedience mo mamedi ga etse sense ga o etse sense gore modimo a ka re ke tshwara le motho a salang kutlwisa botlhoko motho a lampe a letsogo motho a sa tlhokomeleng bana ba gae bo modimo ntse a re mo tshwarele

say. I

che la warrilo mo me di dumela se pele sa sa ma feteng se ipile tsa ho ba tsha o qoba tshebediso empe ya dithethefatsi le ho qoba ho nyalwa kapa ho nyala ba letla sedilemong ka ha dintho tsena di ama bophelo thuto le bokamoso ba bona. Letona la puso ya dibaka le borena nkgetshwa setsa le eletsa makhanselara a Khuting ho behella dipolotiki ka thoko ba sebetse mmoho ba be ba hlomphane. Sehlopha sa mokgibo sa dinotshi sa Thaba Bosiu se re se ntse se sebetsana le ho matlafatsa mehato ya ho ruta batjha ho rata botjhaba ba bona. Ho tsa matjhaba, Nigeria e re ke batho ba fetang dikete tse supileng le makgolo a robedi ba kotetsweng dipakeng tsa Phupu selemong se fetileng le Phuptjane selemong sena. Ho tse ding, bahwebi ba Kenya ba ipelaetsa kgahlanong le lekgetho le letjha la diperesente tse 28 leo ba le lefiswang bakeng sa thepa eo ba e rekang dinaheng tse ding. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele.

Metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele ditaba PCFM o di balelwa ke Tebello Tshwane Moomedi Dumelang. Sepolesa sa mafeteng se ipiletsa ho batjha ho qoba tshebediso e mpe ya dithethefatsi le ho qoba ho nyalwa kapa ho nyala ba le tlase dilemong ka ha dintho tsena di ama bophelo, thuto le bokamoso ba bona. A bua le sekolong se phahameng sa Bere Mafeteng. Police Constable Disema Malefane ho tswa lefapheng la tshireletso ya ngwana o itse tshebediso e mpe ya dithethefatsi e ama bophelo bo botle ba mmele le kelello. O eleditse barutwana ho tsepamisa maikutlo hodima dithuto tsa bona. Ba etse diqeto tse nang le boikarabelo. Police Constable Malefane o bile a re lenyalo la bana ba tlase dilemong le etsa hore barutwana ba tlohele sekolo. A phethela ka hore barutwana ba kope thuso ha ba utlwa ba le tlasa kgatello molemong wa gore ba qobe ho etsa diphoso tse ka amang bokamoso ba bona. Letona la puso ya dibaka le borenang kgethwa seetsa le eletsa makhanselara a Qutheng ho behella dipolotiki ka thoko ba sebetse mmoho ba be ba hlomphane. Seetsa o buile sena kopanong e neng e tshwaretswe baetapele ba setereke holong ya lekgotla la mathomo la Qutheng. A re tjhelete ya mmuso e lokela ho sebediswa ka nepo le merero e thakgotsweng e phethelwe setjhaba se e bone. O boetse a re makgotla ohle a setereke a lokela ho una molemo mererong ya mmuso. Ho feta moo, letona le ipileditse ho mmuso wa setereke sa Qutheng le makhanselara ho disa merero ya mmuso le ho fana ka ditlaleho tsa kgatelopele e fihletsweng kgafetsa. Bahlanka ba lekala bona ba itse tjhelete ya tukiso ya ditsela, taolo ya dithole le merero e meng e tla fana kotara e nngwe le nngwe molemong wa ho ntlafatsa boikarabelo. Ho sa le jwalo, makhanselara a kopile hore tshehetso e fanwang mabalane e fanwe le ka maloting molemong wa ponaletso. Sehlopha sa makgibo sa dinotsi sa Thaba Bosiu se re se ntse se sebetsana le ho matlafatsa mehato ya ho ruta batjha ho rata botjhaba ba bona. A bua ka mora ho thakgolwa ha morero wa Thaba Bosiu mokgorong wa kgotla se seng sa ditho tsa sehlopha Mofumahadi Makgopotso Matela o re morero ona o tlilo hlahisetsa batjha menyetla ya ho ithuta botjhaba ba bona le ho fumana mesebetsi lefapheng la bohahlaudi. Ho feta mona o itse merero ya nako e fetileng ya ho kgotheletsa batjha ho nka karolo mokgibong ha e a atleha, empa ho na le tshepo ya hore ona o tlilo atleha. Ho sa le jwalo, setho sa mokgatlo wa ntshetsopele ya Thaba Bosiu Monghadi Motjaki Maqalane ena o itse ho ruta bana ka botjhaba ba bona ba sa le banyane ho tlilo thusa ho hodisa lefapha la bahahlaudi. Ho tsa matjhaba, Nigeria e re batho ba fetang dikete tse supileng le makgolo a robedi ba kotetsweng kapa Nigeria e re ke batho ba fetang dikete tse supileng le makgolo a robedi ba kotetsweng dipakeng tsa Phupu selemong se fetileng le Phupjane selemong sena. Ho ya ka tlaleho ya feme ya dipatlisiso ya SBM Intelligence, marabele a Boko Haram a lefilwe tjhelete e fetang dibilione tse supileng tsa dinaira bakeng sa ho lokolla batho bao. Tlaleho e boetse e re Boko Haram e nkile dipersente se mashome a robong tsa tjhelete e lefeletsweng batho ba kotetsweng. A bile a entse tjhelete e balwang ho dibilione tse supileng ditlhaselong tse robedi fela tseo ho tsona ho kotetsweng bana ba sekolo diterekeng tsa Bono le Niger. Ditlhaselong tsena tse reretsweng ho kwetela batho tseo boholo ba tsona boleng ka lebo ya ho Nigeria ho bolailwe batho ba makgolo a robong le mashome a tsheletseng a metswe meraro. Ha re diphethela, bahwebi ba Kenya ba ipiletsa kgahlanong le lekgetho le letjha la diperesente tse 20 a metswe robedi leo ba le lefiswang bakeng sa thepa eo ba e rekang dinaheng tse ding.
boipeletso bona patlalego ya bosetisitse tshebetso ya dikgwebo ba baka gore di kwalwe setirikeng sa kgwebo se bogareng go motsemogolo Nairobi. Bagwebi ba itse patlelo isa ditletlebo tsa bona setseng sa ditshebeletso tsa lekgetho sa naga eo KRA, le gao le jalo setse seo se ganane le gore lekgetho le lefiswang thepa e tswang ka ntle go naga eo ga lena ponaletso. Go sa le jalo, mapolesa a rometswe sebakeng sa boipelaetso go bega maemo leitlho le go gotlisa botsitso. Momamedi ditaba di felela mona, mamela ditlhogo tsa ditaba ka gore ya boraro.

ra phisa fa magashe be hey tlhopa sa manonyane se a iketsetsa ka tlhopa sa difofane ka mane ha go pologa difofane last season ne ba contestela league ba le ba be a wall ona ba le tjena manonyane manonyane ba leader 4-0 ka ofela manonyane 4 difofane a ona le thona rwale 4-0 lead ka tlhopa sa manonyane mo ra phisa fa me manonyane pa prenya bona pele ba petile tlhopa sa bantu ya ba apara jolo ka 3-3 bantu ila leader 2-0 ba khutla ba 3-3 ya khutla ya ba 2-2 ya leader manonyane bantu ya equalize bile tsa tsila ka jeno they are cruising manonyane khatlana le stopa sa difofane 4-0 lead ma bre fiche fe ma bana ga di sheba he stopa sa LCS ka ona ka bana ka waterfront se hlotswe ke stopa sa bantu ka tubana ya ba mzamane eng ka stopa sa villa ka 1-0 yo machoga he ke le ka bana tso thokogile tshila papari nyeno ya ba le mkokwinga enga machoga ka 1-0 diodi yanga stopa sa dina re ka 3-2 yore ka tabana ema brefisi FM rona tseba palantsa tsile ka jeno na di tla ba pala ka tsela mofuta ofeng tla bana hore na tseba palantsa tsile ka jeno ka mono ka voda kom Premier League ona di tla ba pala ka tsela mofuta ofeng ema brefisi FM tla bona he hore na di tla ba pala ka tsela mofuta ofeng ha ke di tsheba ka pele ka pele go ema brefisi FM majanta tlanga re stopa sa di jabatho di ba pala ka bana ka Russell Sebata Technical Center aga feta mono he ebe stopa sa matlama se tlangana le stopa sa LMPS di ba palala ka mara ka bambatha City Sports Arena mabre fitse FM tla bona he horna di ba palaka tsela mofitse FM tla bona he horna di tla ka katana ka tsela mofitse FM mabre fitse FM tla bona horna di tla ka katana ka tsela mofitse FM papaditiro tsa tsila ka tseno mabre fitse FM tla bona horna di tla ka katana ka tsela mofitse FM re di ma tsheke tla ka mana fela di bona horna nthotsa ka di jwang ka mona he bona fela ka bona ka pele ka pataka ya mabrefisi FM rona tabatsa ka ditsamaka ka tsela mofuta ofeng ya ke bona rona tabatsa mena e za di vaiya ga nja le wela tsa tabatsa ka di vaiya ga nja ni wena tsa ni bona fela ka bona horna di mathajwa mabrefisi FM e re ke tsetsene ntshotsena skibetsa ndira so mabre fitse fe a ina ja khale mabre fitse fe ne yoi sha ntungu ma ya ora ai kana ina na yona he ka nkena ka hare ka fumara batho ba iputse hore na checka lotion a lantle skipper ne bra ya checka lotion a ile hantle skipper Brayak. Ee, aila handle skipane wena Brayak. Ee, ba rwena Godman, aila handle ntsetsa nda. Aila handle ntsetsa nda Godman. Ee tsara ba re Godman, tsikitsa taba tsa ho fela mono. Ntata yo rumme go re sebeletse wena wena tsane, wena o fihla mono o iketsetsa ditaba tsa ho fela. Mabre fisha fe. E re ke shebe ha ikone re ke tso tsena tsa tsadi high school tsena hona le tsena tsa tsadi high school tsena mabre fisha fe ke bona hore na tabaritsa ma ka tsela mofuta fe mabre fisha fe ke bona ke mabre fisha fe aika tsena he re tla bona hore na ge sebetsa ka tsona ka tsela mofuta feng ka tsela e fapaneng le ene ne ke re ke di lata ka yona ka tsela e fapaneng le ena yo ke ringi dilata ka yona mabre fitse FM ke metsotso e le show mele metso robedi hantle ka morao horra ya e seng ka morao empa pele ho horra bararo se bile le 17 before 3 ko ho ntate ko ropong a tse go bedu no le kae mabre fitse FM mo ba ne ke shebile athaya mo ba ne ke shebile athaya tse a ke a va va jeng a peke sheba le athaya ha ona le batho ba yetsang kotsi ma ha ona le batho ba yetsang kotsi o bona PC mo ona staff on sa teng ndana motho 20 mona hele pole ya mona hele pole a ke monga batho ba etabanya go wa ithopa ntate ba le bo dipipu ba le bo dipotlomento ona ba le bo di rotang ke tloela taba di phahlo tselong re o wa diagela a tla fumana felletse thabiso ya peke ntate se ka tle maobane a ntate se ka tle ntate ka tle a ona njelletse tsona monate ona njelletse tsona monate ka magetse ya mano le ba bang ka ofela staff ya mabre fitse FM sa hantate group ntse go le se chaba ka ofela bona ra event ena ntate batho ba ikgopotsa gore na hana re tswa kae ba re vintage affair
Barvavazji, Barunulegai, Barwewe you.

0: gore re utlwang ba borefitšhe fm gore na tsentseng di etsala ke difeng sa ntse le ting ka kone tebelelo jana bakeng sa go fa ditlhogo tsa ditaba gore eng ena ya boraro bona le freshenyana tebelelo o tlamea ja boipapa tebelelo o tlamea ja boipapa mona e le batho bana ba di-shake ke gola ke batho bana ba di-shake he senyela ga tloa ge di-energy drinkinyana a go tla di-shakenyana sharp ona rale he she's a live wire.
1: Kelewa Mancheka mo medi etumela le kala le di tabatsa le hae le tshogotse le tsholo la matsatsi a le shome le motso le mong la ho ngodi sa le ho tshwaya di pofono mapoteng le di bakatseding a tsabereya le tuna la matla le merafo le jone mpotswane le thoholetsa tlhodisano ya ho peleta mantswe ya Afrika ka le reng e tshehetsa le ho matlafatsa thuto ya Lesotho. Ho tsamatshaba ke bonyane batho ba mashome a mabedi a metswe supileng ba hlokahetseng ka mora hore tanka e tshehisane le koloi ka borwa ho motsemoholo Harare Zimbabwe ka labohlano. Maswale a mangata a tshwerwe ha mang a bolailwe motsemoholo wa Niger Naime a ka mora boipelaetso ba sesole bo bileng maobane. Ho tse ding, matswala Algeria a bolailweng ke mollo wa hlaha o bileng profenseng ya Tigel ka lebo ya botshabela ho naha eo a bolokilwe ka labohlano. Mamela ditaba ka botlalo metsetsweng e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela.
0: Ela, scavalia.
1: I'm going to go to the weekend special.
0: Oh, la cabana al dance floor.
1: Hey,
0: model pod.
1: Ke ho rotsa go bala pele ho etse la ke money. O khate.
0: O itlopa ho lo le.
1: Hey, una le monate.
0: Ke di bone di vintage. Ke rena ke ba ga go.
1: Hey.
0: Hai. Lo na ba itlopa.
1: Bona ke bona.
0: O tlo nna ya se mo.
1: A bo tla le ntjongwe le mme.
0: Le rota. Jo tsela ga ofe. Pele ibona ba bana le pilanda discard. The discard le nae
1: wa tsitsi.
0: Ai o bua. O tsaya ba tle mo feta fela nda discard.
1: Na bona le papa le
0: le. O tsaya mo feta fela ja ga. Yo la jona bile a itlele le zaza le bona ke ga bo. O tsaya di bona fela ha ifa tso ga ga gas. Ha ke go mo feta jere ke mo shela jere. Ke nda discard.
1: Lona le re la mehla e no le zaza.
0: Ha. Aba na tefela je ga e kona je binyago je binyago a ma go kwa kwa ena o tla bua ntse a o tla ka tsa hae e ntwe kwa kwa ya paranga di vintage jela o ya je
1: ai
0: kwa kwa ntwe ga bo gile e ri ka bo
1: fela he ho no le monate ka nne
0: le monate le monate le monate
1: ba tshene wa ichisitse ho le monate
0: re go khutlana go ntse ga re ihopotsa wa tsama event ena vintage o tse ke tshwe ke a dira nga tare bua ka monate ka monate batho ba o dija banke ba ba banyane fela ka ga ke bona ba tshwanelong ba yo monate monate ke ntwa batho ba banyane a the a ke bona ba ile ngore ntho tsena tsa ona bile ke tsa bona le bona ka magale motse bo 1520 tse tlang ba tlaga na go ntsa go tse bo 2530 40 lwalo so ne ke batla gore ke re wa ba bona le bona kana go vintage tsena gore tsena ke tsa bona ke bona ona le batho ba bago ba bago
1: ba bago eh ke bona ba re bontsana bona mehlenye bona ne ba ya disco kwana ne ba etsa hey ka go bana bona ba hloka o dule fast so ska re fa le bona ho shela le tene ba etsa he tantsa tantsa bona di codes. Ke bona ho tsa coffee ya sa se hla ka re. Ka re se sa na se la se re kile ka pa ke sa ntjo.
0: Ke la se tso na ke le ka tshumana gore nye nngwe ka ka.
1: Le le se ngile ka ya se buya.
0: Na ke tshumana gore nye nngwe. Ka tuka ya ka ya. Ah se ne pa e. Sona se Anze ye phamisa ke etsa nge ke gwantshola. Ka tshumana ga ke nka sona se. Ke sona ne tsere singata ba.
1: Ke tsere singata.
0: Event tse ka ntse a hlega di hloka. Ntse ke tshwa ke rena go ngwe. A simpelo go bile batho ba se le maqhekwana. Bona ba sa kgona go ba batsama ya ba sana matlamangata. Le bona ne ntse go hloka ga ba tshase ka nthotsa bona.
1: Ne
0: ya. Ke bona sala ma horo bo ma. Jala re ke re bona hore na mohlomo la ntse ba dutse bitse mo rena re ba better run le bona counter force wa di tsiba di ba pala jo ke tsaya tsala bona
1: e o tse ke utlile ho ba la rata ha pele ba tloka bona ba e maka bongata bona bo ka re he ka re o ba fihlile he ka tse ke bona le ba tswane ba bitse fatse ba e ma ho bona ba bona
0: go re ei ei ei ho lana go e mojgi ala di bapala ka hey muziki ka botla tsa DJ Counterforce ka botla moqetela tje
1: hey ka ntse mo ngatse
0: a ke na mona ya a ona tsa a paga gile Brian a kae
1: ka ke bona ho ba ho tsoka ka ho taba la ka ka dem ba tsena ke bo ba e
0: ke bona ba e ba mo tsebo ra ke motho a tsona e ya selection ya gile ka tsoka ga wa kwala go getsa hai eh ba ema ka fela ke se bile ka paging ka mane ke se bile tsa tsiya ga bona ga a ba ile le dibone ga ke na di hulya mpe ke se no ya na mane ka tshoga eh uno a mo ba ne ne lwa ha ke le ka mkegela ga qala di betha fela di re ga utlo ha ga bona o dube ya ga ga
1: eh le bona ne ba itshisi tse ba ke me di ba bile a bile a le koloi
0: Oi bo re koloi.
1: A bile le koloi ya mehleng.
0: Oi bo re koloi. Mantso.
1: O tswe o no le hiti kana go tsena ro tsa ka e.
0: Tsena tse ke tsena tse le America kwa na ha ka di fa bo Snoop Dogg bo Eminem bo ma ha ba ka eng.
1: Eh ne di tugu bona le.
0: Eh ke tsena tsotla bona tse di tsa tshi. A di tsama. Di re ke tsho ke ga e tlo di bona a tema. Ah, ona le lona batho ba 2005.
1: Bang.
0: 2005.
1: Le nna ke. Le nna ke ke ne la mo. Le
0: nna ke ke ne
1: la mo.
0: A wela tfe. Lona batho ba 2005 le tla bona gore na ha ile hantle he. Ha se le etsetswa piano tjena na miliona o tswaka. Ya la valia. Tibello jani mabra pitch fm no mona tinne ti sale mo ba ne ka ba one ba gen sa vintage affair

0: mamelo wa Peace FM ke a dumedisa lebitso la ka ke Tebosotho ke Sodi mme ke sonta ga kgwedi ya Phatwe ene le matsatsi a 30 2026 ke selemo mme ke nke monyetla ona go leboga tetela Phumo Mike Checker ka lenaneo leo la dipapadi le botlhe ba bileng kwano pele go yena le nna ba entse wa bona mosebetsi le rona rotloetsa rona mosebetsi ka jeno wena mamedi e motle wa PCFM la o le jalo he ke re o dumele gotlhe mo mametseng le ona teng ke na le tshepo ya gore o atlaile wa kerekeng ya gago e ntse e le go a rapelela boetapele ba rona babusi ba rona bapolotiki botlhe ba teng ka rona e na lesotho gore e kere ka nako nngwe ba shebe ditaba molemong wa setšhaba sena se hulang ka thata se tlhokang mosebetsi setšhaba sena se tlhokang ditshebeletso wena momamedi e motle wa PCFM la o le jalo ge ke itse ke Teboho fane ya ka ke Sotho ke a o dumedisa ka nnete mme di bile ngata ditaba tse ileng tsa etsagala bohareng ba bekena e leng moo o tla gopola kapa e nngwe ya ditaba mamedi wa PCFM e bileng ka setlhotlholong ke mane mo e leng gore ge mookamedi wa sepolesa o ile a etsa moka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba o go ona a neng a yo tlhalosetsa setšhaba gore ba diofisiri tse tsa maemo ao dimo tse neng di se di le tseleng ya bo ya phomolong di tlo ekeletswa kontraka ya dilemo tse tharo ya mamedi wa PCFM mme taba eo la o le jalo e bonala e ke ke ya setisa he gore o be le khiro ya mapolisa a matšha mona mo itseng ga e tsa polelo ene ga ya bontsha gore ebile kgaelelo e kgolo gagolo ya mapolisa ha kopanya gore na ba qetetse go hira mapolisaneng mme ke ba bakae ba seng ba ile ba ya phomolong ke ba bakae ba ileng ba tswa sepoleseng ka mabaka a bona gore ba resigna ka puo e tlwaeleileng ke ba bakae ba ileng ba latlhelwa ke bophelo mme taba eno e fokodisitse sepolesa golo kapa e theotse palo ya sepolesa ka rona e na Lesotho mme o tla elelelwa go tlolo ya molao yona e tlentse tswela pele go ipha maatla kapa o ja setsi ka rona ena ya Lesotho wena mamedi motlo wa Phisa mme taba eno e bonagetse e baka ngongorego go karolo e nngwe ya setšhaba sa Basotho ba rena ga o hirwe ke eng ga o ntse o išwa batho ga ke gopola ke ne ke qoqa taba ena le mang sealemoeng sona sena ke re ga re shebe sesole sa Lesotho o shebe na ba bakae ba ya gae dilemong tse kae o shebe sesole sa dinaga tse dingwe le gona aforika mona fela o tla bona gore ba ya gae ba se bale dilemong tse godimo gagolo wena momamedi motlo wa PCFM jale re rena Lesotho mona mabaka ke a fe a etsang gore jale go bonagale ba ya gae dilemong tseno mme ke molao o rialo he wena momamedi motle wa PCFM ke molao o rialo ga ba iketsetsa fela mme ke ona mo kereng taba ena e bonagala e bakile ditaba di gana go fela fela re ke re shebe taba e nngwe ke na Basotho ba lla ka gore diofisiri tsena di lokela di ye gae go hirwa batho ba batšha a o se o sheba nalane ya rona ka gona e na Lesotho tla bona le mesebetsing ena e meng go ntse go etswa ntho ena eo motho a ka e bitsang recycle ya batho umane o ntse o latwa batho ba golo ga e kwana ba ntse ba fiwa mosebetsi wa kwa Sotho o sebetsa eng ofising ya tonagolo e se le eng ka go muso o sa isitswe ka ntle go naga mme taba eno ga o ke o bone batho ba potlakela go lla ka yona ka pa go elwantsa ka ne tla ile le logile ba twana ba semba le o di mo ha o loka dilemo a ka ne tla bentse ba fuwa mosebetsi o do ba ya kae ke embassing o zo ile bona le hona ona pa minti mono mo medie motle ha re lo ane re bua ditaba hlebeng baka wana ona pa minti mono tla ile lwa gore batho ba baholo aba lokela ho ya pensioneng jwale ba o sebetsa ka mane ka parliamenteng ha ba lokela ho ya kae ho ya pensioneng jwale potso ko re na mapolisa le masole bona ha se batho motho a tla lokela ho sebetsa le ha o sentse o bonala gore ka nnete o imelwa le ke dieta ke mopolitiki fela baba ba mbona ba tla lokela gore le ha o bona tlhoko e ke tloelwe fela gobane jale bapolitika nqe e babe ba shebile gore na ba tlo etsa eng ga baba kapa ba tla go etsa ja kore taba e nngwe ke gore na taba ya go ikenya gagolo ga bapolitiki ditabeng tsena ukwa sa tlae le moetapele ma tjena le tjena le tjena tsena nakong eo e leng le tlona le same person yena eno wa moetapele ga e tse ntho tsena tse a di buang ga a le kankane ka moo go batang a sa sa tsamaye ka a hirela le motho a fielang ka tlong le a le manjarete ha sa le boemong bo wa seng a sa hirele batho ba mofuta ono a o tla utlwa he gore e motho ena o tseba o bua e ha ke ene mo ono o bonela ntho tse tsantse a di bua na wa di etsa nna ba fela ba di etsa momedi kapa go etsagala jwang go monate o bua ka ntle ka mo jale ke yona taba e nene ke re e bonagetse batho ba bangata ba e betsa ka majo ga o hire batha go recycle-a batho ba tlamaya ba ye phomolong na a se nako ya gore le bona bapolotiki bao ba etse molao o reng le ena a le 55 a se ka ba ya paramenteng moo o leqheko leqhekwana o ya pensheneng ka nqena go lo sebeletsa batho ba batšha go feta a se nako ya gore jale bona mono ba etse molao wa gore leqheko leqheko le sale le ditlolo ga e kwana le se ke la o tsofalela paramenteng ma e kapa o penšhelela paramenteng mole kora motho wa kala ya pensheneng fela a le motsa penšhele ebile mole ga a sa na ga se nako ya gore le yona o bake ba e tlhatlhobe mme taba eno go ne go etse re bapisa mamedi o tla gopola le gore le taba ena ya tlhokalo ya mesebetsi e bona etse gagolo nakong yane sole sa lesotho se neng se hira ke ne ke shebe mona maseru ka sheba tiwae bosiung bono moamedi ke shebile bana ba basotho ba fotse ka diketekete mono ba batla mosebetsi o ipatlelwa batho ba makgolo a mahlano fela ga ke ya mafteng ga ke ya leribe ke tseba fela masego lebere ya mo taba tsena di neng di etsang mme ba le bangata mme a ba ka moga mono he nako ba chesang mophato mane makwanyane a bua molaodi wa selo sa lesotho gore ntate palo ena e ntse e le nnyane o latela gore na re qetetse go hiraneng ebile batho ba bangwe ba se ba ile pensheleng phomolong go latela dilemo ba bangwe ba tswile le bona ka mesebetsi ya bona ba bangwe modimo o ba gopotse o bankile ke taba e waneng a e buile ena ntate mojalefa letswela le tsona ditaba tseno di le nne tsa baka taba di gana go fela he momedi wa PCFM mo kereng e tlile basotho go boima go basotho momedi morago tjena ga o nako o nepileng go basotho ga o nako eo o nepileng go basotho ye nngwe ke ena taba gape ke a bona wa letsa momedi ya re tla bua ke tlona le moeti wa gago e ke tlo monka ntse re bua tjena ke re a tle a tsitse jale re tseba go feta le ena go qeta le ena ga se re tetile le ena jalebe re ya o moeti mongwe gago gape le ena o tlo utlwa gorena ditaba tse go tshwaretseng tsona ke dife ka nnete mamedi motlo wa PCFM taba ye nngwe e ne le ena ya Home Affairs moo ho neng ho bonahala ho hiwa batho ba bangata haholo mme taba ena e qadile nakong eo e neng e le project ya momedi ha ona wana o tlo ngodiswa tlhao eng kaofela mme nako ya project eno ile a fellwa ke nako ile a fela ya ba ha e se e fedile he ya ba mmuso o ntse o tswela pele gore o nne o sebetse le batho ba Kenya jalo mme taba eno ile a bonagala gore e ya ba imela momedi re ke potele ka nqena fela e re tlo tswela pele.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best.
0: Hey, usoe me hantla kere.
2: Empa ke sena e batho tla utlwa sound ke ka mona batho ba ntse ba bu
0: ah rona re ikokele kenke jolo kae kae ka re ha ba yo lo ba teng.
2: Okay,
0: ke kwana hantle o tla bo no hlalosa go ibile tshebetso go ona entseng e tswela pele gona go a le tsina ha re bua le wena ga ke go ba bona
2: okay
0: how is mamontsuwe
2: ambe
0: hana o moeta pele o mongudi
2: ke moeta pele
0: yes wa bona nna ke rata sa di ba bhlale seng ntho ke na tsi sa hla ke nga ntle na di
2: so ka tsi na ba ka ta tapo tapo ka poe
0: ne ke tso galo
2: eh
0: ya tsi di na ifela se re tlo bua se re bua moeng he o ska ba kwa
2: oh ke ke ka kwa
0: okay na la tfeteng ke ba pala fela ha ifela fela se re bua moeng
2: okay
0: thank you the last day of every month and a promotion station Let's search a hotel and casino where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years old.
2: Yes, yes.
0: I'm glad to see you. Thank you. Thank you. Mamelo Peace FM re ntse re hatela pele ka lena la haule na neo ke la re a fatisisa ona le suti tibo sotho mme he mokgatlelo ona ntse le wa pele ke bontsha gore ka jeno ba economic freedom fighters le sotho ba tshwere tabahadi mona ka pa gona le ketsalo yeo yona ba ntseng ba nehelana ka dintho ba aimba mane a gechane ke tikolong ya leqele wena mamedi motle wa PSF mme he e le o fumana ka botlalo ditaba tsena mohale mona ke sentse ke na le mofumadi mamontshwe motumi yeo e le moeta pele wa mokga o he wa EFF Lesotho mofumadi motumi ka nnete re wa moetsi kwano PSF
2: ya le bona teng so tsho ke go pa ho di medisa le ba mamedi ba hao
0: a ka nete ke itibetsa ho
2: eh andat
0: e re re thagole pisano ya gona ka hore o hlalosetse mo mamedi wa PCFM hore na ha re bua ka EFF Lesotho re bua ka eng
2: ha re bua ka EFF Lesotho that because don hlalosetse mabitso a ka ke mamotsiwe motumi ke mo ya tapile wa party e tswang Lesotho Economic Freedom Fighters. Ke yona ka bo khutshwanyane re bitsa EFF. EFF ke mokgwa wa dipolitiki jwalo ka dipolitiki tsohle tse ngodisitseng le IEC. Lesotho EFF le yona e ngodisitse le IEC. Eya ntate.
0: Mme o hantle e ngodisitswe ne mme le hore jwale Mohamed o batla ho tseba hore na mabaka ileng a etsa gore jale ebile o le motho wa mme ebe o bile le ponelo pele eno kapa tshabelo pele eno ya gore o ka re le nna ke a kena ka go ba thehi jale ke thea mogauna wa dipolitiki na e ne le afe mme
2: ke a leboa ntate Sotho EFF Lesotho e theuwe ka 2021 e ne le ha e register kwa le law office mme ka nako eno ha e ne registerwa moetapele e ne ntse e le ntatete for magage nna ke bile moetapele go tloa lemong se fetileng ka 2025 e ne le ha batho ba EFF ba kgetha hore e be nna moetapele ka ha moetapele wa ka nako nako ya ha e ne se e fedile. Ee, andate.
0: Jwale o na le karolwana e nngwe o sa ya gabang ya gore na mabaka jwale a neng a ile a susumetsa gore jwale ebele theha EFF Lesotho ke afe?
2: Okay, ntate o ntshwarele ntate Sotho. Jwale a ke re re ntse re le tshebeletsong eo founetseng ka taba tsa teng, jwale dintho tse ding di etsa gore be ke sa utlwa le dipotso tsa gao tse ding hantle. Lebaka-baka le leholo ke gore ntate Malema o re Afrika e kopane, mme jwang kapo jwang Lesotho jalo ka ha e le naga e bileng e le ka hara South Africa kapo e pela South Africa e ne ke ke ya tlohella go ba le EFF, mme go ile gwa thewa EFF ka hara naga ya Lesotho. EFF e dinageng tse 12 gona jwale ga e nageng ya Lesotho fela. Ke lona lebaka-baka le entseng gore e be e le ka hara naga ya Lesotho ka mona e teng. Mme mabaka a magolo ke ya gore ntate Malema o tlhokometse gore Lesotho monana re ntse re le morago gagolo ka taba tsa moruo, mme o na le ka gore ka go se ka mogore ka etsang moruo o kotle setšhabeng, e seka ba motho a le mongwe a ruang kapo Lesotho le se ke la ya mogologoso jalo ka ga o thuthua, ge nne re bone gore re leka gore re nne re etse dintho gore di etsagale moruo o tle setšhabeng. Ke andate
0: jalo ka ga ke bontshitse gore le hagetšhane ke mono ga leqele ka jeno a ko re fe gorena gotlheng go etsagalang ke o fe le gore na le le jwa le EFF Lesotho di ile la susumetswa ke eng go nka kgato ya mofuta yeo le nkileng ka jeno mme.
2: Ka jeno re mona ga letele gakgethane re le Lesotho EFF re tlile teng go tla fa malapa otlhe a tokotsing dimpho tsena ke dijo, mme re ile ga susumetswa ke gore pele-pele ntate Sotho re ne ntse re le bomme ba ga letele mona se ntse re leka gore re gatametsa batho bana ba tlokotsing ke ke batho ba sokolang gagolo ga letele mona. Empa wa ditseba dintho tse tsiwang ka bongata ebile dintho tsa rona re le batho ba batho gangata ehlile ga kebe di feleselele gantle jena aba ditaba tsena se di felelela fela re se re sa thuse batho bana kao fela, batho bana ba 26 fela ga thusa fela batho ba bararo, mme aba kopi ena e na le batho ba 200 ba bomme aba ga ba sa thusitse batho bana. Mme ke la ka utlwa ga ke fuwa tlalego gape lemong sena gore kannete e sale ba ema go batho ba bararo, ya ba kane ke kutlwa eng ka mme ga bohloko ka be ke re ke kopa ke mpe ke ba thuse ka ofela. Ee, yantate
0: jalo ka o keta o bontsha mme gore ke batho ba magolo a makae, mme go ne ile a thusiwa ba bakae ya bataba ena e dula e ngongoreisitse jalo ka moetapele. Jwale re efe gore na le ga e le mona o bontshitse gore le ile la sheba kapa le shebile batho ba o bonagalang motlhomong re ka re ba gula ka thata kapa ba kwalela ntsi ganong o go thuse gore na kgetho eo jwale e ne e entswe ke mang, le gore na ga ba ntse ba tlhaua batho bano o ne o tlile o shebue eng ka kotlolo bona batho bano na ga ba kgethwa gobane go shebue mmala ya bona a dipolotiki mmemoto.
2: Ke kgola ke kopa go e tlhalosa fela ka gore ntate Sotho tsela ka ke tshwakere taba ena ke ikeneletse e tlhaga ka kopi e la ya ngwalwa nakong e fetileng le mo se fetileng kwana ga bontsha gore ke batho ba sileng ba tlhokang gagolo. Jale ga se ke ba thusa gona jwale ile ka ya ka moremeng, mme gwa nna go a tlhalosa gore ke bona batho bano ba sileng ba nang le mathata, mme ke ga ba bangwe ga ke batle ba ithile ka nnete jalo ka ga ba se ba le teng mona ke a tlhokomela gore ke batho ba itsileng ka nnete ba tlokotsing. Ga ke tsebe ebile ga ke na le thahasello ya mebala ya bone ya dipolotiki, empa ntho ya bohlokwa ke gore ke a bona gore ke batho ba tlokotsing mme ke batla go ba thusa kapo EFF e batla go ba thusa. Tsa dithahasello tsa gore nna mang o kgethile wa kupa sefeng ka nnete ga ke na le thahasello e kalokalo, ntho ya bohlokwa ke gore le EFF rona re batla gore motho e mong le mong ga a ja ga a golelane ye teng ke se ka iphumana e bantse ke ja ga ka kwana ke le mong go na le batho ba bangwe ba bofeng ntho ba e jang lapeng. Ntate
0: mme ge ke mona jalo ka go bontsha ke taba ya lona le EFF Lesotho na mohlomong hore le fihlelle morero ona wa lona go na le batho ba bang ba kentseng letso le toma ka ba thusaneng hore mosebetsi o qetelle o tsamaile hantle wa lona mohlomong re ka re bawe ka bang ha se le ditho tsa mogawa lona
2: ka nnete ke buela nnete yotlhe ke dira ntate modimo nnete taba tsena ke diregile le lelapa la ka ke le mong fela e le go moeta ke le moetapele ke lakara ke kopa go ba gatlhametsa empa nakong e tsang ditho tsa heso kapa batho ba ka bang le boithatelo le bona ba ka thusa empa ga e le gona jale ke ne ke le ka go keteka kgwedi ene ya mosadi wa mo Aforika ka ra ke mte ke ntsha go tswa pokothong yaka ntate
0: ha o sheba gona jale jalo ka re itse ketsagalo ena e ntse e etsagala ka moo o bona jang na batle ba phutheile jalo ka ga le ne le lebeletse kapa ka matlho o bona e ka nna ba gona le ba bangwe bao e ka bang ga batla re ka re ka nako ngwe o na le mabaka a tlo atla he ga o tlo o ya moo ena o tlo nka o isa phating eno ya ga eno ke ditaba tse etsagale o bona jwa mme
2: go bua nnete taba ena ga e ka ya tlhopheya gantle ebile ke ntse ke batla le go ya ka moreneng ke ke lo tletleba gobane batho ga ka ba tsebisa melaetsa go fumana fela gore mphe fela ya gore la ka tsebisa batho ba ngola ka phuting gore batho ba gaufinyana ba jotse ba gaufinyana ga e le gantle go ne go kue gore go tla ba le masagana a taya a lo tsebisa batho bana empa go bonagala batho ba ne ba siwe le taba tsena ba saka ba ba tsebisa batho ba bangwe ba teng ka nnete ka bongata empa e kare go na le ba bangwe ba sa kgolwa ba fokolane fela bogolo bona bo teng
0: mme taba e e reng go wena mme o itse jwale mona ke se ke kene ka go pokotho ya ka ke le motho ke kene ka go lela lopalaka taba e e reng go wena o bona e ka ga ketsalo ena e fetile o tlo ikutlwa jwang o le motho ebile o le moetapele ga o sheba seo se ntseng
2: hantle-hantle ke sentse ke thabile ke go fela ebe ke lakang ka kgato eno e la bathabo gore kannete letelong ya letsatsi go na le phetoe ke tlo e etsa maphelong a batho kannete ke utlwa e kare ke tlo kgotsofala le ka mora mono ga tsotlhe di tlabe diile
0: mme ga ke sa se re phetola puisano ya rona o tsebe go a qetela mosebetsi wa gago ke ntse re tla nne re koqe ga golwanyane ka ditaba tsena mantswe ya gago e ka ba fe go basotho o mosotho ya mametseng sealemo ya sena ona jale jesa peace FM e monye ka ba ke molatedi wa EFF lesotho kapa ke mo moamedi fela ya mametseng mme
2: molaetsa wa ka o mofutshwanyane fela ko gore ntate ke kgothaletsa basotho gore re ke re beng le bonngwe le lerato moe bang o ka bona ngwaneno o sena ntlha e jang kapo o bona e ka go na le ntho tsa di sokolang ka nnete ga re thusaneng ga re be le ntho yane ya botho moruo o tsena motlhomong o ntse o tete majeng a ko gobane re etsa dintho ka mafupa ee ka nnete re seke ra etsang dintho ka mafupa dintho re di etseng gantle le ga re entse re jalo ka gona jwale ga ne ke re ke thusa batho ebe batho ba bangwe bona ba qetelletse ba sa batle go ba thuse gobane jwale e se phadi ya bo bona e ba thusang ee jwale ntho e ke e batlang go e bua kore ga re thusaneng gobane qetelelong ya letsatsi le dintho tsena tse tlhagang tsena tsa bo botlhong dinyetseng mo nakoeng ke taba ya ala jwale ga re thusana ntate re emanano keng ka nnete o tla fumana gore ntho tse ngata jalo ka bo bosodu bo eng di a fokofokotseya ka gara naga mme ka kgola ke se yona taba eno yaka gore basotho ba tsebe gore
0: go kane le wena re utlwa gore na jale le tshebetso ga o se o phethela na ebile jwang le gore na jale ka moraya gore ebe jale o tla tlo o atamele morena le ba bangwe go botsa gore na a kannete ke bona e ka ga le a sebedisa ditaba tsa rona gantle le gore na le tlabe o fumane karabo efe mme ke lebuile gagolo eya mme ke tla o tshwara go utlwe gore na jale se le sebeditse jwang ga ke go utlwile le gore na ja o botsa le gore na ba fua eng batho bao
2: okay
0: ke lebuile gagolo batho
2: Okay, ke lebohile ha ho lo
0: ntate. Thank you, man.
2: Thank you, ntate.
0: Thank you. Wa mera PC FM ke meta pele wa EFF Lesotho. Mfumadi mutumi he. Utlwile hore na o behile ditaba tsa hae jwang. Wena mo medie motla wa People's Choice FM re a o le jwalo he. Ke tle ke potele ka mona fela e le hore ka moga mono he re tlo bona hore na ha re fumane moeti e mongwa hao ho utlwa hore na jwale e rona le yena na tseo re tlang go di tshotla ke di fejwale a o sheba nako metsotso e dulang tlo masho ya metsotso le tsempelo hora yane ya bohlano ntse o mametse lenaneho la re ya fatisisa kwano PCFM mehe re ke tsitsina wena mo mamedi e motle
3: bapala mahala as a unique card holder and at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station Lesotho hotel and casino where winning is easy Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
0: Daddy.
4: Ah, mngaka.
0: Ah, ha ona mangkha.
4: Ha ona mangkha ko cheng ka nipi.
0: Eh, anda.
4: Ke re ke a tamete ba dumisa ka ha kunyana.
0: Ha ona kha.
4: Ono so re ka.
0: Eh, anda.
4: Okay, nda ta ba ba se ka dipotse ka ne ta ke tsa. Ke mo na bona ba
0: tsitse. Ha ona ta. Ke tlokala pele ko ba tle maikutlo ka batho ana ba ba emellane le khete le tla kholo mona tshege feta fela mo
4: a ga tshe ka pedi ka ga se ke ka ke ntso tsana e medical ke a tamiti ka dinya na ka e ntse ka mo bona
0: e ya da
4: ke sala ke khata ba ba re ta ka tsha ba ri ga e
0: ya da
4: o tsama o go itse bana ka kwa nna ke ba o bona tlholego
0: a ga tsa e tsa taba e
4: ka nne ke re fela
0: e ya da

0: sena se bitswang Lesotho gape ke le basotho setšhaba ke sena se bitswang basotho setšhaba sena ba phela ka kgotso naeng ya bona mmogo le thepa ya bona.
1: Re ntse re gatela pele mamedi motle wa PCFM ka lenaneo la gago. Lenaneo lona ke la re a fatisisa mme he e re ke tle ke bontshe gore o na mokgatlhelo re tlatlhe re lebe gorenyane ya botshelela ka yo ka ona wena moamedi e motle le ga o le jalo he e re ke itse tšhina ke ya ke tsebe di etsang ga di etsa tšhina wena momamedi e motle empa la o le jalo he ga ntse re ya mono ditabeng tseno tsa rona ke bontshe momamedi go jalo ka ke ne ntse ke biwa ka ditaba tse bileng ka setlhotlholong bekeng yona ena e ketang fela ena taba e nngwe ke e bonaetseng ke ga mongwe ga di-cat Fuzi Musi Matala wa mane Aforika Borwa ya ntseng a le ditlamong a tlalosa gore o ile a kopana le tonakgolo ya Lesotho Ntshokwane Matekane moo ba ileng ba dumelelana ba buisana le o dumelelana ka taba ya go thea security e e tlang go sireletsa tonakgolo Matekane. Mme mo mabedi o tlo utlwe tsena o di bua ka pela komišene komisiane ya diphuputso e teletsweng pele ke moatlhodi Matlanga bjale ebile e tsebala ka gore ke Matlanga commission mme o di bua tsena o tla gopola gore taba yeo ga e ka ya tšhabelwa ke letsatsi gantle baba kao ba bang ba basotho ba inketseng tlhogong ga ka le taba ye ke a fe o tla tlhokomela gore go na le ba reng a itonagolo a itokolle o sa ntse phoso e kgolo ga golo ke mofuta ofeng o reng a itokolle wa batho gantle mabaka a bona ke a fe kapa ba batla o e tlwelela staff ba e bage ke o e kgwela staff ka puo ya batšha ntle le dikgetho antle tonagolo o tlotse molao ofeng gona na ke lekgetho la pele tonakgolo ya naga ya ye lebitso la yona le tlhoma ka gara commission of inquiry naeng ya Aforika Borwa ke o gopotsege tonakgolo ya metlheng ya Lesotho Ntsho Mokgetle lebitso la gae le ne le tlhome e le ga motho yeo go tweng ke Joe Mmamasela a bua ka ena ka pela komišene ka moo ye moamedi motle wa PCFM a na o ne a reng tonakgolo Ntsho Mokgetle e batle ba gopole batho ba naga ba ntse ba bua ditaba bana ba tse ba nna lana ya golo bano e kenyeletsa taba eno o ne a ba latole a ipuela ntse a le gae mona Dr. Ntsho Mokgetle a re mosadi yoo thweng ke Mmamasela a ye motsebe le o motseba ko ao ka yena mosadi o mme o ne a tse ba ntle go jo Mmamasela ga se mosadi ke monna yo baneng ba phela le ena kwana dikgotlhong ya ba bang ba nang le ditshwantsho ba lokolola ditshwantsho e moamedi tsa moo jale a neng a ena le ena ba bile ba nkile tse telele dithunya tsena ba ditsefatshe ya moamedi motlo wa PCFM ya ba ka moga moo o reng tonakgolo ya Lesotho ya nako wa ba re yena ke tonakgolo ya naga Lesotho naga Lesotho e ipusang a ke ke a ya ka pela commission of inquiry yeo ya naga e nngwe ditaba tse tsalang nageng yeo ga dimo ame go gang yena o naga ya Lesotho o sebetsa ka melao ya Lesotho mo mamedi gantle gona jwa le bothata bo go kae kapa ke ba seng ba shebile go e hela staffo jalo ka ke bontshitse ditabeng tsa ka pejana motlha ke taba ke eno he ke tla ke tlo botsa moeti wa rona o re na o re ntlheng ena he mamedi motlo wa pisa ba gopola gore ile ga e kala lenano la setlotlholong taba eno wena mamedi motle moo jale o tla gopola gore le ofising ya diphatlhalatso ofising ya tonakgolo monga dithapelo mabote o ne a bue taba eno gona sealemoeng sena a ba sa fana ka karabo mo nka o botsang fela gore na na ho ne o hlokala gore ka gabo ene ka fana di tabentse sa batho hantsi ba ipuela kwa ntla engwe go tla tlhagetlotla go dilago yena ya mamedi o tla hopola gore hangata basotho bangwe o reiswa ke ba aji ba sebedisa mobu wa temo ya dijalo go lema matlo a khiriso ka ba bodulo la ho dijalo o tla elellwa gore molao wa mobu wa naga ya Lesotho Land Act 20 manga ba ke 2010-2011 e bang ke hopola molao ono o lokollotse motho emong le mong go ba le mobu ke ka ona ba ithekelang batho mobuna mme taba ena mamedi e bonagala e lokollotse melata gore ka mobu wa naga e na Lesotho na e bang taba ye e sa tlhatlhojwe botšha ge kenye ga bona mobu otlhe e le wa melata mme e ba ga re sana tokelo ge le Basotho godima mobu wa naga e ya Lesotho gobaneng ke rialo o tla ukwa gantse re ya pele go feta mona he mamedi e motho wa phisa mamanlo la ditaba tsena ke lakaditse gore ke re bue mona le mong adimo go se moshweshwe eo e leng mothehi wa mokgatlho o bitswa nna ka la motlhomi e leng o ka kotlolo ga ga tse dingwe o lwanelang boiketlo ba Basotho go ne na bobodu ka mekgwa yotlhe ya bona nna le moshweshwe re wa moetse kwano phisa fm
2: kgotso sori kgotso ntate go dumedisa le ba bomphato ao ntate le bookamedi wa PC FM ke dumedise le bamakana a gona beng ba gona ke bana go setse ba re mamete ntate
1: ke lebile golo ntate
2: ke a leboa sori
1: ntate moshwashwa go bile le taba mona yeo ka go le nngwe ya Basotho e bonagalang e tonetse matlho agolo ba polotiki ba boganyetse ya puo e ileng ya etswa ke mongadi Kate Matlala ka pela Commission of Inquiry e teletsweng pele ke Moahlodi Matlanga mo a buileng ka tonakgolo ya Lesotho Sam Matekane mo a re ba ne ba ile ba ba le tumelelano tsaya gore a tle a tes kampane ya tshireletso e e tlang go mo kata ntate moshweshwe gantle taba ye e bolelang le gore na Basotho gagolo momamedi tla elelelwa gore ba tlhakogela boganyetsi ke bona ba tleng ba emeng ka thata godima taba ena gantle taba e e bolelang tatentatentatentate moshweshwe
2: sori taba ena wa tsewang tate ga e thata empa e ka ba thata e ka thatafatswa ke batho kapa motho eo e mo amang gagolo eo e mo amang motlhomong ba kutlwisanang tlhokwa le ena le bona motlhomong ba e thatafatsa taba ena ga e thata sodi ka baka la gore ke sekekale ka segoleng le kereng ga e thata e bonolo ka gore ge tseba mosotho e molemolemolemong o a tseba gore tshireletso ya tonagolo ya naga Lesotho ka nnete ga e matsong a poraefete ee ya ntate empa jale ja ga naga ena ga re tsena e be gule gata jwang godi motlhomong monagano o wa gaore ge taba eo ke ntho e ka e tsagalang e be o ile wa gothela dikelelong tsa ba bangwe le ena monggadi Matlala motlhomong ga e ba ke ena monga wa morego o ke ntho e tsebisalang gore motho a ya nageng e nngwe a ile o tsetela o lokela a ithute maemo a naga eno ke sori ke kopa mamedi ba utlwisisa gore ge na le mefuta e mmedi ya Basotho ba bangwe ba ntseng ba tshwere lepasa tsa Lesotho kapa ba tshwere bojaki ba Lesotho ka gore mofuta o mongwe ko o dumelang gona ga e ne e tlamaya ba naga e kemetseng e ipusane fatsheng mofuta o mongwe ko ore naga e naga ya tshwanele be ke naga ka gare Aforika Borwa e lokologileng ke monagano wa gale ntate o tloa mehleng ya maburukwa le manyesemane ke monagano wale o tloa le pele maburu le manyesemane ba kopang ke monagano o tlile morago tsena ka barutegi le bapolotiki ba ileng ba tuma golo ka gare naga ena ntate ga se ka gangwe ga ntsha ditokomane tsa bona mona ke mathata fela ke monagano ono ntate o ka tshepang monggadi Matlala seteke seno sa gore ebe o naganang tsene gore di-IP Lesotho mona e ka ba matsogong a poraefete ko o inaganela gore kanetse tsana le mmenyana ma tsala mane bo di rana wa hai ke ma ka ma tsala o tinya bona go kwa tsani ga kwa kula wa ke kule ni tate ga kwa ja ntse ha ke tsina ena ho yena o ka itsala o bo tsogo ke tsala na ya tsotsa a tshile ke bona o tsala kwa tsaitsa ka bana ke tsitsi ka bona o soka tadi ya tsinda e ya da di tsheki ona tsela ya le ita ba thata ha iba ntate ke go nka ka ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba tsena ke ntina tsapa ena go ba golo ba gona ka melomo ya bona ke tshobalo e ya nna ba ile ka tsene le ditso ga na ya le mmu le hona o tsona tsena ba ile mo tsena tsa ke ba ba ntse ba ne ba se ba rutla ka bana ba se ba utlwa go ba bona ba tswile ka na ba ile le bona taba ina ke ka mo tsere ga tsena e bona lo ntate ha go bana fela gona e hili e ke ba tlo ba o bana ba tsebetsa lena mo hari matsala e ka ne na e hili ke ma se mo tsika ona na ga le ba sotho bana ba ri ba sotho ke bana ba a tlhomita ke bana ba sotho bana ba busa ke mang ya ba sotho ba go tsinela wina ka re ya ga tenda ke you know go tsa mala we di di ma di le ga le ba tsoba go ba se tlhole ka go ba se tlhola ka teng ha na go ya teng ke tsha bla empa ya e ka ba thata ka hore he so di ka le sa go le thata he that e ka ba hore motho mong bana go le ka go hanela go teng motho mong tona golo a ithaopele ka ba a tsebe e ka ba mohlomong a supimetse go e jale a o tlhaka pela komišene ya matankana mohlomong a qobellwa kapa a qobellwa ga ha o sa itse kena ha o sa emane re a re etsa kena kapa re mohlomong ke re a thatafaletswa ka gore jale a behelwe e di e ka ba sisi sa ga a o sa itse na ga o kgetsa sa itse kena ka pitsa e ka ba taba e ka ba nthata ka o fitisa taba eno ntate ona tswa e ya le ka tla ke ne ke re ka ne ka ba bonolo e ka bathata fela ge ipise ma ba medi ba khabane ka hore e hile ke nale mo futa o ba lo sotho mona ona nga le sotho ka le dikhe mtsana o ka mo masipala fela o mothakatsi wa fela sa itsa qeto tse kgolo mona ka sa tshile se ya mpimo le ba tlo makoloda e ya
1: e nda de mo shoshwe re boela re shebe hore jalo ka ke bontse selele ke leng sa ka ka go le bona halang e batla taba ena ka pa e bua e tla be le bomphato wa hae ba we le mba politiki le ena fela le ba bohanyetse he o yentse tsena o yentse tsena o yentse tsena me ha batlo ba re a itukolle a re kwentate taba e o ire o itukollo ho etsa la kwa
2: sorry gona gona bana ka la mohlomi wa tswa ndate re tsetsa batsa batsa pushentle me ha ga ditaba tsa puso entle ba ha gona ba buisi ba gona ka ba tshepetseng ditulo ha gona le taba e o bona ba utlwang ba kapa e kereng e ba amang ka kotloho mohlomong e ditlhong e mpi kapa e ka silafatsang seriti sa mmuso e ya ntate ba itukolle ka boikgethelo e bang ba sa itukolle bao ba belaelang ba nke dikgato tsa molao e le gore a qobellwe go itokolla ka molao e ya ntate ka magotla moo magotla a tlhomphuwang a ntse a sietse sebaka sa go ko ona a raolang dikgang a di teng ditlaleo di tla e tswa mafapheng a kenya molaotshebetsong gobane jale mona re bua ka kano e kgologologologolo ntate ya botshepedi ya go tshepalelana a ena gobane taba tshireletso ke ntho e kgolo gagolo eo ka nnete motho ya tshepetseng gore a tshwara o be mo boo ka nnete a kekele ka letsatsi ntho eno ga e ka tlhalela fela gore ke nnete e tlile e ba ditlhong mme dinageng tse ngata ga ntate tse tswetseng pele bo re ntseng re oga puso ena ya tshaba ka setšhaba ka mokgwa ono wa magoa wa segoa obane ntse re na le ya rona le rona basotho ba na le ya bona ntate jale go e bona go e tlile e ba le ano kapa kere motho wa utlwisisa go mona tekentseng se ke kene go sele a chekanete ga a tlhoke le go kobelelwa e mohlhe wa tlhankene ga tsamaya ntate a theowe jaale ke a kholo ba ba politiki ba rona kana ko ngwe ke rere sori la ha ga sa sobe batho fela ke rere le sotho mona politiki ya teng go bona hetse na ho etilele jwale e le ena hore a o ka etsa hore sori a etse ntho wena o ke sengwa yetsa ha o buisa ko ha le ba hanyetse ho mana a ke hore hore ha o etsa le kena ho etsa le kena ho etsa le kena ho etsa le kena ha o so ho pola go jwale hela empa motho ena le ano ile ka buisa na yena ntho tse tsa itse na go nya hai na ka nete una ithaopela hore ha gona le taba e mo amang ka tsela ena e thuntetsang seriting sa naha le tshireletso ya yona le boemo ba yona fela lefatsheng na une una ka itukolle ka babue se ka go itukolla fela ntate aatšhe jalo o tla bona gore a ehlile polotiki ya gona ke gore ga o le boganyetseng o bue ntho tseo ke sengwa di etsa ga o busa. Ha o busa o lebale gore ka tsatsi le leng go tla o tla bo sa buse yale ka gona o tla bo batla ntho tseo tse wena o setileng o fana ka tsona go ba o ba busang o tla bo di batla e ke le wena ba ka o fa tsona jele di le sio le bona ga ba nkile boemo bane ba gore a le gona re sa bo tlisa jelo wa bona ga ona mona ga ena tlatsela pele teng date ya tate ka mantswe a mang o rata motho a no moriana o wena o fetwang go nwa ee ya tate e le gore ka nakong ke taba eno fela ga se taba ya go tia ga ka le gore e fela re lwanela nnete gore ditaba tsa tšhaba tsa puso ya tšhaba ka tšhaba ga di le mosedikeng di raolwa tšhena mme e mo le mo le mong a tsamaye godima sikare la thole tate ee ya tate
1: mamele ntse o mametse lenaneo la ge a fatisa mona mo ntseng re buisana le ntate mo go simošwešwe jwale mme o utlwile gore na o ya gabile jwang taba ena ntate mogosi ga re boele re shebe taba ya rona e nngwe ke ena bohlokwa ba mobu o rona re le basotho re na bohlokwa ba ona ke bofe jwale o ipuela o le mosotho ya phetseng naheng ena ya lesotho ka dilemo tse ngata bohlokwa ba mobu ke bofe o rona re le basotho
2: sodi bohlokwa ba mobu ka otlolowang ntate ke bona bo ileng ba bonwa ke Morena Moshweshwe kgale kwana ntate ha tšhaba sena ha sa bokeletse tšhaba sena a se bokeletse ntla e lengwa se beile mona jale a elelelwa gore ka baka la dikgogišano tse re bileng le tsona e maburu le manyesemane jalo jalo jalo re qeteletse re sala ka naga e nyanyana gagolo ga ga melao e meng ya pele ya gae se ke sa bui ka melao yane bo lebollo ya bokgwebo ya boeng molao o mongwe a ileng a o etsa ko ona gore naga ya gae mobu nageng ya gae ga o rekiswe ee ya tate o ne a shebile gore naga ya rona ka ga e nyanyana tse nyanyananyana tse teng tse re ka diphisang ka tsone ga re tloe ka tlase lefatshe ka kwana sodi diraseba diraswa ka tlase ka kwana ka mpeng ya lefatshe ka kwana ke bo dikgate ke diraswa ke ntho tsena kaofela ge tshe ka godimo ka mona tate mobu o re lema

0: fela re phela bonu mobu rona batho re tlhaisetsa mobu re tlhaisa ditswa mobu tse re phedisang tsena tse re itemelang tsona ka godimo go tseno tse nnelang ka tlholego jale re itlela tsona gona ba banga phetetsere phete ka tsona mahikwana tsodi bo digwete tseno diwedue tla date ditswetsa ele gona ga o re o jele lunche date ee ya date le lunche ya gago o le modisana ga o sale satsi a o tshwasanonyana e le tsa etsang date ore ga leketa o ja ke retsabele e besitse mollong jale mosedi ono ke le tswaeng date e tsa ntho e monnate bona. Kapa ga e se nako e ne a o kgwasadi dikgwana date ehlile lapana e mane eya date jale mobu momamedi ke moo re agang bodulo ba rona ke matlo re ke ra lema re etsa ditaba tseno ka o fela ke gona mobu o botlhokwa ka gore ka baka la gore re setšhaba se senyanyana mokana mososhona e leletse kotsi ya gore ga re ka raga ga ba bohlaswa tabeng ya kabo ya mobu sodi ge e tsa latlhegelwa e tla ga o le kena ga re re etlo ge fumana gore ga re sana mo re phelang teng ga o sana mo re aga mo re itshireletsang teng matlo a rona ga go sana mo re lemang teng go iphepa gobane ke boikgantsho ba mosotho gore a ka a iphedise a itlhaisetse seo a se jang tje matsatsinyana taba eo e ntse ya e cepacepa gobane jale re ile ra kenelelwa ke ba sa lefisitsweng le ba ditšhabang date ba ruta gore go na le a ka tlang ka sekotolwana ga re laapaya ba oarefa jale ga e sa le taba ya mosotho mosotho sa utlwa gore ena a ka dula ba re mang letsatsi kao fela a sa nagana ona a tsatsing leno ba phelang teng go tlwa jarateng ga e fela ona o na le eng eo a ka iphedisang ka yone eo a ka iphepang ka yone jale mobung date re tle gape morago jale re tle house morago tsena jale house o na le dikgwebo e le go gae le basotho ba na le tokelo ya go etsa ya go ba le mobu bakeng sa kgwebo dikgwebo tsa bona ka go fapana ba atlegang ba ka nyoloa mono tlase date boemong bo tlase ya ba tsona diratswana tseno tsa bona masimo a bona jale e ba dibaka tsa tlhagiso e e phedisang e seng go phedisa fela gore e nka mekotlana e mekana re ya lapeng ga re kotutse empa e tlile tlhagiso ena e ba fang bophelo mokgwa wa tšhelete selemo go pota jale ntate mobu botlhokwa ba rona ke bona bono jale ge le naga ke mona mo o tla tswa digasantse tse go tswela molemo go tswe dintho tsotlhe tse re ka di naganang tse le gona mona re sokang ge di batla ka nepo ka maatla go lekana gore e be jale ke ntho tse e sakang dirafa tse re ka dintsha mono jale tsa tatatsa re phedisa re le tšhaba ka bokhutswakane sori mesebetsi ya mobu e phagaletse agolo melemo ya ona re ke ke ra qeta go e bala date fela jale e se le gore na ba ikarabelelang ba godisa utlwisiso eno jwang na ba utlwisisa jalo ka mokana mosasee ba utlwisisa botlhokwa ba ona na rona ba buswang na ba buisi le ba busiwa ka kakaretso kao fela na le bona kana le kutlwiso e tshwanang gore ga se moo re tshwanna ebe re etsa phoso ga re ya teng mono mobung date ke a lebo
1: ga o sheba nako mowabedi ke gantle di matlho gora ke ya botlhano o ntse o mabitse lenaneo le nala re ya fatisisa moo re ntse re buisana le mongwe ga di mo go mosešhen dane mosešhe o bonala ka morago re go etswe molao wa mobu nageng ena melata le yona e se e lokoloile go reka mobu kwano mme o tla tlhokomela go toropo e namasego le tse dingwe di bonala mobu wa tsona o rekwa ke melata mme o tla bona go sebile se ntse o tswa bothabong ya bonegalo nengwe ya kae o tla ukwa go sothwe itlhe ona e sele wa melata taba e bolela eng ka bokamoso basotho mobung ntate mosešhe mamedi a tla boela polape gore a sheba wona molao ono wa mobu wa lesotho ko wa 2010 o na le bo o bontshang gore na motho ya lokelang gore a ka ba le mobu ka gona e na lesotho ke mang kore a person who may hold title to land e ka ba mmuso

0: mo aiwana haena ye o di no matsa di seng ka tlase o le shumele metso e robedi ntle le haeba motho eno o nyetse ka pa mo buono o abelwa ke ya nan le tukelo go yena ka pa ke lefa mme ha ba bua senyetse bane ntate mo sheshe ba tla re the persons who may hold title to land are A, the government of Lesotho, B, yating, a citizen who is not less than 18 years of age, except one, where the person is married, B, two, where title is a result of a gift, and where title is a result of inheritance. Gale siya tenyere. A foreign enterprise for investment purposes provided Basotho whose land may be valued so that it may form part of the shareholding in such a partnership form at least 20% of the membership or shareholding of the enterprise. Dear Tenyere, company duly incorporated to registered under the laws of Lesotho, of which shareholders are Basotho and carrying on a business in Lesotho. E, a partnership carrying on business in Lesotho, of which shareholders are Basotho. Dingata ndate moshweshwe nke kibe ka dibala ka ofela ke ne ke re fela mo mamedi a tla ukwa gore na re ya go kae o ka re nyenda le moshweshwe
1: sorry ai ke a tlolwa ndate gore ditaba tseno bana ba le ha re phagalla ka tsona ndate motho di ha ga dipotso tse ipotsang tsona go gona ebe re ntse re nka ditaba tse ka kutlwiso yona e la e tlhagang ka gara molao wa motheo ntate ke tlatla ke bontsha gona jwale se e ba bang ba ekeseng le botoloki jwale ntate ke efeng e bonagalang ke yona e leng yona ebele re dubang gona jwale sodi ga ke ke gopotsa gore Basotho gore ge ne re na le kapa re ntse re na le temana eno ntate ka gara molao wa rona motheo gantlentle melao eno e re etsang ha go nepagetse sodi e tshwanela ebe e ogwa ka kotlologo e etsetswa go phethagatsa ditemana tsa molao wa motheo tse amang taba mohlala a re ke yona ona moo o tla gopola go hendate ke kgaolo yane ya borobong chapter 9 land ka gara molao wa motheo mme section 107 e ne ya tla go bontsha gotlhile kutlwisiso ya Sesotho e ntse re latela kutlwiso yano ya ne ya mogana mofefe ga go nepagetse e tlile mobu kwa Basotho mobu kwa setšhaba tsena tsa Basotho mme taba eno hendate ga go nepagetse ge ne re lokela ge bone melao e tswang e kwalela go thwe ke ya paramente ke bone e kolla ka kotlologo go phetagatsa temana ena ka go tshepagalla moya o susumeditseng kutlwisiso le molao ona wa Basotho wa motheo ka ikwana sodi ne ke batla ke buke ga kwale le gore ketle re latelise gantle na potso kore e gore kwa na melao e tswa e amang le moo e amana le moo na e tswa ka kutlwisiso le moya o motle wa go boloka le o phethagatsa go kengwa tshebetsong gwa temana e ya molao wa Lesotho na molao ona motheo wa Lesotho ee a sori ke yona potso e ke batlang bamabedijale ga ba ke a e thatapatsa ntate o tla tshwaela ke jale ke gona boo kereng he ge botsa dipotso tsa rona tsala gona ke sodi ba rimele thathamo mono jale lebaka leo ga e bona se re sa re modu re yage eo aba go ya gwa mofelelela thotong wa kwa kadimano ka mokga o na dintsi e ne ntse e le go leka go boloka yona taba ena tate hore mo ya ona o motle wa ho pheta hata kutishina le taba taba le na basotho le mothei wa setjhaba tsena hore naha ya Lesotho ha e be ya basotho le bile ho na le polelo ntate ha ke tseba ke iphete mona ha ke bua ka taba tsena ba ka taba tsena bo ba lekgotla la bafo ntate batho ba neng ba tsetsilela boitiso ba ne ba re Lesotho e be la basotho ka basotho ba ke la basotho bohle ka Sesotho hodima naha yohle ya bona ka dikola tsohle tsa yona e temana eno ditaba tseno di nkuwe ka kotloloho ntabeng tsa mokana moshaeshae ha o no ho ntso ho chesiswa ka medi ena ntso tshintshetswa ka medi ena ntate kua kwana le kwana ho ke Lesotho yona e tshwanela ho sala e le la Basotho ke polelo e nkuweng polelong tsa mokana moshaeshae ntateno ho Lesotho e be la Basotho o tla sheba ditokomane tsa kgale ha o tekwa boipuso e ne shilele sona sepheo sa hore ha re tlo o bolokang Lesotho e le la Basotho pele ntate ho kene moya o mong mona moya ona o tlang ka barutehi ka bapolotiki le baditjhaba ba sa re lakaletseng naga ena katlego ba sa e lakaletse bokamoso ehlile ke yona ena gore ntate ha re ba keneleng le sa hopola hore re phete le manyesemane ba bile ba re busa mona ka bommosisi go na le mmosisi ya mogolo ya masiru mona le neng go na le bommosisi bana ba ditereki jale mmosisi e mogolo ntate tswa gale kwana le a le kapa e neng ba yabesee ba ema wa a Pretoria fela e ntse e le high commissioner ee ga ke re ntate batho bano re lwanne ntse dintwa tse ngata golo le bona le yona e ne ya mogo go fitlhela ka ba re fumana dipuso ya ba re lemo tseno tse ngata-ngata tseno re di pheta bonyana onyana bo re bo bolokileng ka molao ano wa 1779 se re ntsebele re le ka o bolokoloka go nyanyanenyana go bolokela mobu o ne le wa Basotho le dikgwebo tsa melata le tsona di sa dumelele o ba le mobu Lesotho mona ya ba re tlo kenelelwa ka diphalelo ntate mo ga o kena ke maamerika ka 2005 mona jale ba re tlela ka kutlwisena gore a ise re tlameha go fetoga manyesemane a re tshepaletse lemo tse 98 kaofela ntate ke re ke ne thaba a re tshepalela dinthong tsohle empa go na le ntho tse ditse ile ka lwana re bona ka batlhola empa jale go bonala bana ba tlang ka diphalelo ntate ba qhekelela bapolotiki ba rona ntate le balafisalefi ba rona ga o bona bomme le bontate ba iterekile mono ba bua segoa go thwe ke batho ba molao ba tsamaya ba se ba sebeletsa batho ba sele ntate ha hona ya reng a bokane ke sentjena ka tshaba sa Basotho ka naha ya Lesotho ngati ha ba ka ba o buetsa ka matshaba tsatsi le ba dihoteleng mo losane ha o ka dihoteleng mo tlafana ke tse ntate go bua ka taba tsa Basotho go sa bue le Basotho nako e ba e qetang ba le ka dikamogeng tseno ka diphaposing tseno tsa diholong tseno tsa dihoteleng ntate le bodiboatorong le matshaba ka nnete ha e bapiswa le ya le ba e qetang le Basotho ntate e ngata gagolo go e kantsi ga re kgetha mebuso Lesotho mona re se re ikgethela matšhaba eya ntate jwale ntate he ke yona molao ona molao ono wa 2010 he ntate o buletse ntho ena e e sakanya ba teng le nakong ya manyesemane eya ntate jale bana ba tlang ka diphalelo ba sa diphalelo tsena di tshedi ka e ka boleng ba rona ka mantswe a mangwe le se di rekile le boleng ba rona se di reka boleng ba setšhaba sa Basotho diphetoho tsena tse e tsala ntate tse etseng tse ntsweng ga di a kokwala Basotho ntate e tlile ke tsena tsa tse di kokwa ka pelenyana go tatuwe mono bane go tho go emeletse tšhelete o tla gopola mao ba bona tseo di ge lwana rona bana ka la motlhomele ge eme mona ntate ke ne ke le ka pela ka pela komiti ya paramente mane ka pela komiti ya senate mane ntate or ba paramente bona ile yona bana ba re thiele ka thoko ke ba senate bana ba re amogele ge ile o hlaisa maikutlo ntate go tsekwa taba ya mojale ya bene ya bojalefa sori ke batla o etsa wa Sotho ka jeno gotlhe ge a tseba gore molao ona wa mofu o tlile ona wa mogaogao jale ga ke re se re na le ona mogaogao jale o ntlafatsang ona each di ntho tsena di tshile ka hore di tshile ho tatareng ela mobu wa rona ke ya data ke be le jwalo data e hile ntho tsena di tla ho tlareng ela boleng ba rona di karile di tsa mammoho ntate e ne le taba ya lenyalo hore sa ba sotoka mahane ka mane ka mba sabone ka itlile sabuneng o sinyela lenyalo la bona ya ba uta ka tabana ho le ya ho lekana go bana monna le motsadi ba lekana rona ha go tsiya rona ya Sesotho ene le hore kona le ya nyalang kona le ya nyalwa ha se go boso ntse ntse ntse o ndwane ke go bane ya nyalwang e lo ba mme wa leloko le le ndwane e lo ba mme ba lapalang la yang go lona o lo tshepelwa ntho tso o hletsa le lapalino ka mantsoe a mahle o a nyalwa ene le taolo ya kgodiso ka pata ho ya setšhaba sena sa Basotho ba tlile ntate ba tlaka tekano he ha re tlowe hape hape molao o mono wa mana le ona ona ntate ko ene le ona ono wa lenyalo ile ona ona wa bojalefa ile ona mobu melao ena e tlile tshe ona go tsetsa go sokenela mogau tsena fela dintho tsena di tlile ile di a thuti di bapile ene ho tla re senyetsa boleng ba rona le ba politiki ba rona ntate le ba sanga ba bona e ba bile kana go ngwe se potsa ona ba hlanga ba ke ba tsitsa ba tsaba sutu ba sala isi ba ba rute ya di ba ba ka le ka tete ba itira ke ile ba ba ba ikhabisitse se go wa ntate hle ha e tla ba ha tsa ikutlwa mana teng ntate so tla ba ikhabisitse se go wa go a tshwane le go wa ka nthongwe le nngwe tsa le go hona ha o ne pa itse o ntshagele so re ke ipuela lo ka khone mantso pa fela e ke ipuela taba tseno tsa le ha go shejwe konopo yena e sena le soba yeng khone mantso pa ya saka hlokomedisa ka yona a ndate bathwane ba itsamaela fela go mabasutu ba itsamaela fela tsa le go ska ba makala he sodi e itse morao ke na yela ha mola ona o soli ding ya ba le bana he ba bo bodu le bo menene ba kena he sodi ba bona menyetsa menyetsa hore lwa le hore ke setse melata ditokelo tsa ba ba a ba le sutu ile go he sodi taba ena melata e mag e le kgatlhalo bedi ba mamedi e re mkgatlhalo bedi ka gore ba bang ke bana ba othong jale e se le Basotho e le go seka ba ka flaka sa banka e le melata sodi ka molao ka nako nngwe ba rekile a ke go ne o tlhile otho ba reka ntate o patala 70,000 ka mane ka Home Affairs so ba mojaki wa Lesotho e le go melata e ne neng ga se ena eo ka nnete e ne tlile e le batsetedi kwano e tlile e ne ke ena e rekileng bojaki dinya wa tenga ba go tenga mono tse sa tsamaye tse a manyo la tagi e ka ho mo afetse ka mono ile hore kuna le bana ba Basotho ba iterekang ho sim ba kwa mahabona ba ya mosebetsing ba ile hore ke sa botsa ke ba le Sotho ba ile hore ke sa maya le Sotho ke le ha ba ikata ha ba huile ke le ba Sotho bana ba taba futsana ile ba sina mo ba dilang teng go bane mo buka o fela ba le house hore ke swa hore ke tswa le melata melata ena le tshelete ntate o bane batho ba etsa melao ena ha bana nako e batla dula fatshe ba ke ba na Basotho bana ba tlo fumana molemo o feng melaong ena na re sireletsa ditokelo tsa Basotho jwang ha bana nako eno ba shebile ditšhelete le tsona tsena tse bua le ba dinkang e le tsa bona ba iphisa ka tsona ka baka la bobodu le bomenemene tate batho ba rekisang bojaki ba naga ena ba setlhoka go fetisisa ntate obane ga o ya seo yona tsena o tla ka motho ke molate ga o fitlha mane fona ela mone go toe a motho eno toke Mosotho jalo o sana le tokelo tse tshwanang le tsaka le tsa gago o bona jale na ntate ke bomenemene bo jwang ya ntate ke ona jale mo re leng gona teng mamedi mona bo re tshwanela go jale ge ke re shebisaneng tholeng fatshe re shebaneng ka matlhong re bue nnete ba politiki ba bona na ba bona ntse ba itsang ba sanka ba bona ntate ka bo mme le bo ntate ba o ba rutehi ba ba salefi ba salefi sitjeng ka tsona tšhelete tsa setšhaba tsona se ka o bona tsotsi ke itse ke ipela lo ka go khona ntso pa fela ba salefi sitjeng ka ditšhelete ba itse dikolong ka thata ka tsona ditšheletana tse seo tsa setšhaba tsona tsena tsa Basotho na ba salefi ba Lesotho ba rutei ba Lesotho na le rata setšhaba se sa Basotho ke yanda e re ke beha kalo utlwa e ka e ka nna ba ke ne ke ya ga bile ka mogwa o se phara fela ha ke re ka bu ka bu ka bu khutshana se hodi ha o bona matlwana e mabono tlhiki ya melata o bona eng o bona ka fela ba le ma ba itsang ba ha matsimo ba itsang ka nnete batho ba anu generile ga ba le tshepisa hore taolo ya ka bo le ka mo ya mobu e tla ba e ne pa hetseng e se na manokotho ha ile matsong a batho ba gepeng tshaba tsa makanselaka empa tate ntse ga bona diphoso tse tshwanang ba ne go rutwe diphoso tse o tse tsa itseng pele o notwe ka nnete ke o bana makana le bohlaswa a ja tlotlo a itsang a itsang fela ka ipotsana jwale ba bona ga ka ke ba boele ba qeta le mobu wa temo ke na le bona le go ba tsaba ja tlotlo ka pa utla dikgang tsene tse le teng pele di tse le teng so ebile dikgang di tutile ga di a itse ga di a fokotsa ya tsona tseno tsa go tseka ditaba tsa kabo le ka mo ya moo hantle go itsalang kana le sukung tate ee ya bae
0: mabira pisa fa motsho bametse lenano la ga fatisa mo nang bontseng re bua leng tate mogosi moshweshwe re shebile taba ena ya mobu mme ke sa mametseng tate ga o ntse o lokodisa ditaba tseno jale re boele re shebe gore na ntlha ena o buileng ka yona ya diphallelo gore jale ga ngata re senyetswa ke diphallelo taba eo e lokela gore e tshwarwe jwang e tshwarwe jwang tate re shebile jale go seo re leng sona ga le setshaba sa basotho go tlabe re na le tsela ena o ketang go bua ka yona gona tebelela mo gona moshwashw ene le gore ditaba tsa mobu disebetso jwang fela bjale ka taba diphallelo le batho etsetswa dilisi mahala yaba go fetolwa molao mme moamed o tla gopola pere le ona wa administration and inheritance act re nle ga e qoqa le wena mona ka makgetlo mona mo o le teng america ileng ya beya ntho mona ya re letsa tsena le tla fumana mona ya ga ba keta go etsa molao ono trump a nka tsotlhe tse e leng tsa gae molao ona o se o fetile taba ena ya diphallelo ntate e lokela go shejwa jwang gobane ga o sheba mane traore mane Burkina Faso nakong ena eo a itseng ba emelele ka thoko ga o sheba mobu wa naga eno wa tlokoma ga o sheba dintho tse e tsala mono di bontsha di tswela pele mme ka o le leng ba polotiki ba tla be ba re empase puso ya setšhaba ka setšhaba lesole lena ga le ya dibarakseng kwana fela kele a fitlha etsa dintho tse fitlhang di feta gole tse tswang ke bona bana ba o tla botho ba dutse mono ka dipolotiki o bane otho ba kgethwe ke setšhaba gore ba kgethela gore motho ga o ja lelapa la gae go ntse otho ga o etsa jalo ke ga o etsa gore setšhaba se phele ndate taba ena ya diphallelo ndate moshweshwe
1: sori taba ena ya diphallelo ka nnete o tshabe bosotho ndate mosotho ga ana re ka nnete bofutsana bo je sa nta ka sesotho ndate motho ya neng a boulela boleng ba gae seriti sa gae e le motho o na a re nkapa ka ikgantsa ke lapa wa e gopola ntho motho e wa mosotho ga a gana ka moya wa gae ga a gana ka boleng ba gae ntate o ne a etsa fela gatshe e ka pa ba ke ikgantsa fela ke lapa ga ke na etsa ntho eno kore e ne bontsha motho ya tsitsitseng ya tate e ne bontsha motho ya tsitsitseng se a dumelang go sona maikutlong a dumelang go sona jale morago tena diphallelo di se dire di fetotse batho ba ikarabelelang ba e bang babusi ba rona ba kopang ba babusi ba rona esitsa le bona ba rereng ke babusi ba rona ka mokgwa le moetlo go latela mokgwa le moetlo wa rona ba bang ba se ba therekelela gona mono gore e kaka jale go na le motho e mong ya re laolang jale ntho ena ka o fela sodi e ese e etsa gore boipuso ba rona e be se tsheisa fela ee ya ntate ko o bolela gore tabana gore e be le rona re na le tokelo lefatsheng tokelo ya rona jalo ka ditšhaba tse ding ya go iketsetsa melao mme tšhe ya batlang gore thusa eo re batlang go thusana le ena a ka re thusa sodi ga re gopole gore naga e ntlafatso ka yona melao o tlala ka ona ona mokana molao wa rona wa motheo e ntlafatsa ka melawana melao e tla ba molao ona motheo lo ona o noa parlamente le emeng bali e o ide ho bi ide melawana ho be le maano bali bali ho ka ipota ona ntho e ide botata ba gone sodi ke hore ebe mohlomo ha re so ka re dula fatse re tshaba tsena tsaba tsoko hantsegereng ha ke re tshakile ntaba ya mobu hantsi sori ya ha ho ne pa hitse bo emedi ba setjhaba bo bitsang bokgethwa ka mane ka parlamenteng bo no bolokela go ebe bua re thusa ka hore ba hopole hore hantle ntse ke bo emedi ba setjhaba ha se ba ikemedi ka mobu ntate jwale kgena le bothata ba go ba go mua ba rona ba bona hala ba fetuha ba ikemedi e ka ka go sona le motho e mong a ba laolang ka e ka gore ga ka ta go kata mmuso mona a ka nne re se re o kgethetse machaba le ba ditshaba se re o kgethetse basele ba bona ba se ba laolwa teng gobane rona ka bona tsa rona ba dihana rona ka mohlala ka ona ka yona taba ena re reform fela ntate tlhopho botjha ke ena hana ho ya pele ntho tsohle tsa basotho a di fihla ka mono ka parlamenteng ba ya di lasa ba di lasella ha mmoho le tseo ba nagana gore di ka ba setisa e le ntho tse ntle tseo re neng re ka dinka tsa fehla ha dinaetse dingwe se ba di lasa ntate jwale taba ya re sokodisa haholo ke diphalelo gobane go bonagala babosi ba rona ba dumela tabeng ya diphalelo kore ka mantswe a mang ga gona nako ya gore ke re dula fatshe re ga re etse leano la mofu jwale ba lefitlhele leano la mofu ntate re peo dula fatshe re bonna le amana le ka moo molao wa motheo wa rona o laelang ka teng na leano leno melao ena e kwalang go lona na a ehlile re na le tlakile na ke le lona re le shebe go na le ka re ke tlisetsa melemo e feng ga re le sebedisa jwang le ka re tlisetsa kotsi ga re le sebedisa jwang tsale ka odimo go tsotlhe ntate e le re ya le tshepagalela leno leo gona basotho go dumelana ka lona ga e le gona go ntseng go e tsala ka nnete ke go ka thoko sodi e leng gore he re tla dula re le me dinaga tse o laolwang ke diphala kapa re le ga ga re dinaga tse o laolwang ke diphalelo ee solelane la Burkina Faso ntate le itswetsitse bane go na le taba ena boitswetso boikemisetso ba naga ka nngwe gore jale mona re yantho ena jele ka e furalela ena ga e le mone setšhaba sa gabo ntate sentse se mo file monyetla le ga se sa mo kgetha jalo fela se mo tlogeletse bane tšhaga se otlotlwe se mo tsweetse maatla sodi ga ga se utlwe se mo tsweetse maatla se batla mosutumetsa o sale ga ke go jalo ntate
0: ntate mosheshe
1: ee tšhere me go utlwe gona le bana ba ile ka ba lekaleka go ba le batla ka sethunya le bona gobane o feletse ka sethunya le bona batlo motheola ka sethunya ga ba ka batle ya ntate empa he marabela ona ka tseba ntsa le maatla ntsa futula ntsa leka goretse le yena a mo tlose fela kere boiketso bono ba motho ya monyana ga ka lo dilemong boikemelo bono ke boikemelo boo batho ba sie ba botswata ntate mme ba ka bang ba bogalela we ga e be re ne re tshwana le motho eo kapa ga e be re ne re na le mmusi yaka motho eo wa Burkina Faso ya re diphalelo re tshwanela go etsa go gong ka gore diphalelo re difokoge difokotse phete ge se kamele diphalelong se sa kenakenaneng le boleng ba gona motho ya re ratang sodi ga re ratelele le mekgwa le meetlo ya gona ke jetsa mmamedi tsatsina ka jeno mebe ya PCFM le ibetse ba sa mamelang isa le bona bakgetlha le babusi rerere ya bang ke nnete wa re phalela ga re phalele ka moo re leng ka teng ka mekgwa le meetlo ya gona ya etsang go ka thoko ntate ehlile ga re rate gobane o tlang ka motho ntho ya motho a o sa o rateng e o ntse o bona gore ntho ena e nkabanya le bana beso e nkabanya lelapa la ka e nkabanya le bana ba ka e nkabanya le bana beso fela o tswela pele ka yona ke diphalelo tsa mofuta ofe tsona tseo dinaga di ngata ntate tse sena dipegelo tse e kang tsena tsa maamerika ke tsho jalo ee di ngata dinaga tse sena dipegelo tsena tse kang tsa maamerika ntate tsa gore rekisang boleng ba lone jena ba rekisang boleng ba lone jena dipegelo tseno le maqwele yano ntate malokoletswano a sa sojwa gona ba esong jwa le moo gantho e le jena ka nnete se ka itsa ntlang na lo ne le ka fasolla le ka kgwetla o phiela le ka go tla o phiela ka e bana la ba le ka le ga phallela mona le mona le mona ihli ha le ka sebetse hantle ena yona ena ha kana go ikwisisa bogara mshoshona yo tsa magwa fela hore ha ile yenu le yenu le yenu ana ke ke ga ikwisisa e ile tsa ba saka tsa utlwa bohloko a holo me ba sotla bana ba utlwa bohloko a holo bana ba lwana kana go ini me jwa le batho ba ga phalela dati ge tlame go be ge motho ke be le ge re fumana mogwa go na ha re betsa babusi ha di party di re betsela babusi ba o di reng di ka ba ya ka pele le bona ba tlobisana ha ena dati na ba ba kenya kelello e kuli kutsiene pa iting ma na ba ba kenya ka tola na ha le tshaba sa bo yona sa sa yona na na ke ke ntse ke ndi go pelwa mola di party dati tse na ke ntse pelwa e re reng e ka phela yona ka supa go yenwa le yenwa le yenwa ka nnete o fela a rata o rata naga ena letšhaba sa yona ga etse morika o ke fela kapa taba gore e re bampone gore ke etsa tsena bele ke tle ketse go kgethwa jale e le gore dipolotiki tsa rona tseo di re tlameya re di fetole diphati tsa rona ebe dikopano kapa ere e be megatlo ya setšhaba e le nnete moo ditho di nang le le ntšhe e le gore he ha re tseba go bua le bao e leng ditho tsa mekgato ya dipolotiki tsa go fapana e be le go le bona ba na le sebete le kabelo ba na le tokelo ka gare diphati tseo tsa bona gore ba jetse baetapele nnete gona tsena ba tshaba go jetsa baetapele nnete dati ba ga baetapele ba etse ntho tse fatlhaetseng ga ba kutlwa ke bona ba llang ka gore jale ga o etse tsena o etse tsena o etse tsena e tla etsiwa ke mang fela na le motho yena e wantsa le tsenyetsa le tshaba mo jetsa nnete le tsaba moetsa nnete moetse nnete ntate go ntateng yo mona le mona wa fosa wa tseba ga o gatikelwa tšhaba pesa ba sotlo ntate ke babusi ka melao e ya matšhaba wa tseba diphati ga o na le ga ebe ngwe tlantsha lentse le ka letsatsi seo di tlola tuka go fela dianyamela o tlo o na lele se ka ba yakaba ga o na le le ngwe ntate re buile re lele ka melao mona diphati tsena ka go fela ntlotse tu ga o na le le ngwe ntate e ka tlhaisa mo le gannyane fela so he mona bo ntate le bomme ga ke re mameleng basotlho na bareng a ntate di a thola di tla sa mohlangwane tlo o kopa menoga jalo ore helam empa motho ena wa le empa ge bone ba fetisa molao mane mmogo mane ga ka bona bona ba ganyetsa ka nete ga ka bona ba ganyetsa ge bone ba ntse ba dumelana kao fela o e le ore le bona ba ntse ba tla reetsa tena ba ntse ba tla itswelela pele ka tsela ena ga ba se ba busi e le ore he taba ena diphalelo tseore ke yagaba ka bokhutshangane ka gore diphalelo ga re ke re sekameleng dithusong tse e sena dipegelo ee tse e sena dipeelo ga o le tsena tse kgopo tse botlhaswang date tse re gotlhetsang bokoloneng ee tse re etsang magoba a dinaga tse dingwe moo rona ebale re tseno setla go iketsetsa letho fela ga na le naga ya gone e na e kana ke re le ga e le kanang tate go na ntho tse ngata tse re ka nyetsang yaba yaba ya ge phedisa tsona fela mokgwa go tla tswa tabeng ya diphalelo tate ga re utlwisisa mefuta e mengata ke dithuso ke diphalelo ke ding tse dingwe ga dina dipegelo ga ke re sekameleng ka o tseno tse sena dipegelo ge be re e boneng gore ge nyolola tlhagiso ka ga rana ga ona jale ga re na le tlhagiso ke yona fela e tla re thusa wa le mesebetsi ile teng jela ka tatsa gore ge se ka ga llela diphalelo kapa ka kgalela diphalelo le tse kotsi go rona motho a nka tšhelete ke ena o nwe chefo ke ena ka nete so ipotakela go tla o e habola e ba jele ke phetho a bona ee yandate ke yona kotsi e rereng ga re tlhokomiseng tšhaba sa bo rona gore we tsena tse ding ke chefo mme tla le ja boutlwe basoo ga e le je ka tsatsi le leleng ke sere o phaetsene date ee phalelo tse dingwe ke tsona tsena tse e re beileng mona mo o senang taolong date o tloa ka malapeng fela mo go etsang setšhaba sa magana puso eeyang date ke yona ke tsona diphalelo tsena date
0: mme taba e nangdate moshesho re bue ka boemo bo o jwale mobu o seng o etse tlasa melata gore na taba ena e gore e shebileng diphalelo ka yona jalo ka o keta go bua o bona ka ketellong se o tla lokela o setsa ke sefe ho iphidisa ka ona mobu jwale bang o se o se hona ka ofela le ha ba o tswile ka taba yane ya kgwebo fela ke le ba o suwela ho melata ka ofela re tloetsa jwang na bothata bo ndate ha boetswe ke batho bao o tla fumana hore go tloa kgolong ya hae o rekisitse sebaka se wa dulang sona go fitlhile a qetelela sa rekisa le ntlo ya batswadi ba hae wa dulang ka go yona motho a rekileng a sa emetse fela motlhaswang e ba o nkela ntlo na ga o bone ka tseetse ding di etsala ka lebaka la mofuta wa basotho o gotseng ka tsela yona e jalo
1: eya sori ka lesakong le leng go jalo ka lesakong leno ga go jalo ntate ke maemo ana a etsa kore nka re ntho e nngwe e etsala gobane ke o etsa sebae se e nepagetseng bake sa bohlaswa bone bo etsagale e le gore melao ya rona wa bonana tsori na ke pokelelo e ka ntate e ka etsa gore le yona ka tsela ebale e se le ka teng gona jwale ga ke tseye ntate na pokelelo eno e molao wa mobu ha o enka le melawana eno ya yona na e be thuto ya ona gona ke na e anetse ka ga kae ka ga basotho ga ke e tlala gona moo ga ke re re na le Land Act eo sodi ya 2010 re boetse re na le letotolane la melawana ntate ya yona e le di-regulations gona ke ga o se o sebetsana jwale go sebetsa jwang jale ga ke tsebe le kgotlalana le le lotho ke letlaba lona la ditsekisano ha batho ba tsekisana ona ebe lona le sebetsa gantse jwang ka nete e re ketekeke se ka ka fa mamabedi ka mogo ke naganang fela keteke ke re nyakurele ona e tlile lekgotlana le eno le a sebetsana le eno la dikgang tsa ditaba tsa mobu ntate jale kutlwisiso yona eo ya gore o ka nna kumanyanyana se qetellong ke gore ke o so senyeditse meleko e sasamang ka sesotho o tla gopola le gona gona ga o bua ka molao ona wa bojalefa ntate ge ne re llela gagolo gore na jwale molao ona ga o saetse tlhaloganyo dipakeng tsa mobu masimo masaka tse fetisitsweng e le se tswang go bagolo ba rona na le tsona jale ga o sotho di wela ka gara letaba e gantle jwale go tlo etsalang ge bua ga re bua ka teno tate re bile re kenyeletsa le seo e ne e le jwale mo setšhaba se feeletswang teng e leng thepa ya borena eo setšhaba e sale se feeletswa ka yona go tloa moloko o mo go ya go mo na le re tseeng tate le tsona tseye le reditse di tlota di angwa ke molao ona go na le phoso go ja ga etsang tlhaloganyo pakeng tsa ntho tsena ka mokgo tshwana le molao ona o ne wa bojalefa ge ne re dumeletse re ne re dumela go ga kese ka nete o tla koleke go tlhaloganya ditaba tseno ga tsena ga dinangwa ke ntho tsena tsentseng tšha tsena gobane ke ntho tse rereng ke di-assets tse tloileng go moloko o mongwe tsaya go mongwe go ntse o fetisetsana jwalo jale ga o di rekisa ga di fedi wela tsa sa thekiso le tsone a ntate wa utlwa ditsatsi geledi le keqetelong e tla ba basotho ba tla tsa mona mapatlelong a toropo ba sena moo ba rileng teng gobane ga ke ona basotho ba matsatsing a she ba tshaba go ya mahabo gona kwana ga ba sa dule ya mahabo gona kwana e tlie matlo e setse dithako matlo a ya kwalwa a wele masaka a wele batho ba banke matlo majano ba ikaela ka ona koo
0: mamelo wa peace fm re ke itsetšina fela ke itsetšina fela re tsebe gore re tlo kgutla le ntate mošwešwe.
2: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you, I opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now. 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: General Letuela, Nagina,
5: the number you have dialed is currently locked.
6: A go tsireletse setshaba sena ba phela ka khotso na nya bona moho le thepa ya bona.
7: It's not the number of years that we spend on this planet, but the quality and service to those that we are here to serve that define who we are.
8: Bapala mahala as a unique cardholder, earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free player voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
0: Kunze hatela pele mamedi motlo wa PCFM jo le magangang a duba mona le ntate moshoshwa ke tsebo fetsala kwang empire ne re re mamedi khotso mamedi duel
9: ndete
0: emme
9: ke tsopo ho re tima bua jwale ya tsira jwale ya e bua ya ma khotso ya ka parlamenteng ka e bona. Re tla e sheba ka nako e nngwe he wena mamedi e motle wa PCFM. Re ke tle ke bone gore na ntate moshoshwe ga re boele re gokana gantle mona o bonala marangrang a re latlha mona le ena le a rere re a bua mona e ntseng kisa kwana fela empa ke na le tumela gore na hona jwa le tsena re hlelola ge ge ho ka ha ge ke mo fumana hantle mo medi e sa re sukudise o ba ntjela e bona re sukudise me hala ena ke tsebile baka mme ba se tsena nna ntate mojash
1: hey ntate ga gaua ya nkuka tsuwa la ke la ke tsena ntate se tse o kae ka nnete
0: ha o ntate ja o le nna ke re ke a ukwa ga e kona se re sa fumanane. Yeah, I haven't. re di tshotla kwano re shebile jwa le mo go bonalang gore mobu e ka re o ya homelata jwa le ntate moshosho ge re na ha jwa le mobu la e ka ba kwa toropo o se o le homelata ka ofela ha ka e mathabe mo abata ho wetse thato tsa thato ya ona mo melata e jwalo ke manga ka e mang ka pele ntate ha ba se ba hle ba se bana le sebaka jwa le se ikarabelang mo o bona empa he ge e kopanya le melaetsa kina e mengata e ke sa tsena re tlatla ho e bala ka ofela o mo molaetsa o re ke le tswaga ka kwading ke mametse mogena mogosi moshweshwe dipuso tsa ka ke na pele ebe a kare ke ka mabaka afe go leng teng bapolotiki ba re Lesotho le hokelo ya Aforika Borwa fela ba kwabikela go tla thokola Basotho maikutlo two wana taba ye ya bona e hokae le maikutlo a Basotho tlhopho botšheng moo ba tlakiseng taba tabelo ya bona ya borago ebe bapolotiki ba e ba re bolelela gore ba tloleile go araba dikgolotso tse ka ntlala bofuma bošodu bobodu le bokweta ha se ba ha e se ba re akgele lehanong la tau re shebile a ko di arabe re tla go emeng obane ke utlwa ka dimmalwa dipotso tseng tsa dipotsoefe
1: ke a leboa sodi hana ya hao enegi ya pele
0: kala ka tsena ke tla go hopotsa yaka ntata
1: re ke ntse tsena tsa ntate le tshwaga a ne le tshwaga ke boinagano ba kgale bono bo le lekgoa le leng landane kwana le ne le ba tlee batho ba reng Lesotho le kopangwe le Aforika Borwa la re hela ke tseba naga eno gantle ke lekgoa leothe ne le Lord Fraser ka ntate a le kamane ka House of Lords yare ke tseba naga eno gantle batho bano ke batho ba nang le boleng ba bona jale ga ke kgolwe gore go ka nepagala gore naga e be go twe e se ka fumana boipuso ebale ke batho bana ba ka re negelane ka bogolo ba rona ka sopho ya dinawa ee ya tate e le gore ke batho ba sa tseleng gore naga ena ga re ka ra kopana ra sebetsa ntwa e lengwe re ka atlegang go iphedisa ee ya tate re na le tseye kare ka iphedisang ka tsona ha pela ga sebetsa ntwa e lengwe jwalo ko gobane ba bang ba takala dikesodi mme ke paramente eno ya lesome e leng ya re tswa tlase ntate ya ba e fetola molao wa rona wa bojaki mona ntle le tsebo ntle le referendum ya tshwatse na Basotho ko paramente ya iketsetsa fela jale re sentse re bona gore tsietsing ya gore le bona bao go ka etsala motho ba se ba iketsetse molao wa paramente fela goreng naga dikopangwe kogo tshwantse o bona naga re tietseng ewa ga re busa ke batho ba tsanaganeng ka tsela ya gore Lesotho ke naga e nang le tokelo ya goba naga lefatsheng tsa kgwedi letsatsi eo baagi ba yona ba iketsetsa diqeto ka bokamoso ba bona ba iketsetsa diqeto ka gona molao wa bona motheo o tlameya go ema jwang melao e o tshetsang melao e kenyang ditshebeletso e ba e feng jwang jwalo ka go fela ntate ba iketsetse bokamoso ba bona Basotho ba rerelatlhegelo ke ntho eno ntate jale maikutlo a setšhaba ehile ga a dumelane le ya bapolotiki bana ntate ka kotloloo ka tabeng ya tlhopho botšha ga o bua taba ya mofu Basotho ba buile pele ka tabane ya gore naga ya bona e latuwe naga e gapueng e latuwe go tlalwe mekgwa ya gore naga eo mekutu ya gore naga eo e latuwe le yona ntate jale ehile o tla gopola seo dipolelong ya rona ge le bana ba petele mo se fetileng ka kgwedi yane ya lesome ga ra ditaba tse ileng ga di bua mono polelo ya gona ile a laba gore ka nne re kopa gore se ka ra bapolotiki ga ba tlholegile ga maano wa bona a tlholegile ee ba bangwe sa ile ba busa sheba batšha ba utlwa bjale bona ntate ba phopoletsa ko ba sokang ba busa ehlile ke ba phopoletsang empa ba ileng ba busa ke ne re ba kopa gore maano a bona gona ke bopaki ba gore maano a bona a tlholegile mme re kopa gore ga e leng bonong bangwe ba bone maano a bona a tlholegile ga ba se ba kgathetse ke naga ena ha re sa ukwisisa labaka la go bantse ba batla go ibusa ke ya ntate motho a ka bona gona ena o swale kai e fela gwele a se ya batla go tla ibusa fela sa dumele go re e ka bana e kiletsile fatshe go ha wa u kwantho ntho tse pedi fela go pane ntate e o tlo buisa jwa nna ha o ke sengwa e lwanela wa ifela ke o ke sengwa e tawe ntla fale ha wena pokotlo ya o ikitse ha ke re tating ka thutu ya hao o bone wena o nantse o na le menyetla le go rekwa jalo ka ba mantse ba reka na hintseding kana reka bodulo kae kae ba tulela tena jale e seng gore jale le gona ba ntseng ba katana ga ena jale be wa go kobelela gore re heletse mokolokotwana wa mofefe a ntate ke bega fana ka thaba bosio ee ya ntate ga re ka ba o ka ba ba jalo ebile ga re ntse re rata ga tlameha go ruta le meloko e mengatangata fele re sahlama gore gotlese ke ha ba jalo e ya tsodi
0: mme botso ya ka ke mane ha ke se ke botla ka bogotswanyana fela ka lebaka la nako ke mo ke neng ke rena ha ile mona jwa le ho o bonala melata e se e ruile mobu mme e ka bantsi ba tswela pele hore ba ruwe mobu na ga ke ke bona kana ko nngwe ha ba se ba bona hore ke etsa mohlala e be o tloa thabo mona wa fihla masiano ke nkwana ke melata fela mobu ena o mona ke kwa melata ge ke ga bona ba se ba hana o laolea ba se ba batla ho ithela ho iketsetsa hore ba itaolele bona jwalo ka ba ile ba fitla mobung wa moshesho maburu le montsa o feta ba ntse ba iketse ya ba katela se ba iketsetsa tsa bona ntate moshesho
1: e sorry e taba ena ri sa hona teng ya hore jwale ya tshere mokotla ke yena ya laola e ya sorry ha batho bana ba tse bana le thepa e ngata ga ka lo imobu le sutungwa jale ke bona ba se ba tlotla ba laela ba tla laela go qala ka ena mebuso ya rona ona se ka etsang molao o reng tena se ka etsang leano le reng tena e le gore diphati tsena tsa ntse di re thetsang data ntse di re ditlaetsang bane jale tlabe di laolwa mobu o tla bo o lalwa ke melata eno ntate ehlile ke ntho e ka etsagalang kapa dikarolwana tse itseng tsa naga ya rona o kgona go achise kannete mona go hang ga o sana le mosotho a ka ba le ka go kena mobu gobane jale go phekeletse basotho gore ba arogane le mobu wa bona e montate ga e ba motlhomong kekore ga e ba gone o ka ga e tsala go basotho ba eletswe e ne tla ba gore basotho bana mona mo go etsang mobu o rekelwa dikgwebo ntate batho bana ba etse motho eno fela gore ga o etsa mogao wa kgwebo moo a khirishige lo ena o fihlela go ya go ile e ba tsaba ba tsaba ba le ntate ba fuwe tshelete ba ka take pheto bona ba la hlezi ba la hlezi ba sa tla fumana molemo o ba ba jetse go mona ke le fala bo ntata go genere le fule fa lena le go feta ka meloko le meloko le meloko tswale lone le tobe ya ntlo mona ka moha wa kgwebo o etsa tshelete a ka ne ke kgwebo tso se se muna ka pa kgwebo o na lone ya moha o na muna a I see le gona ke tlo nyanya go fihlela go ya go ile ka go jwale ke tendi ya abo gore ide go kena e seng fela jina ntate jwale wa bona gona ke ka tla be re na le basotho ba ile ba fana mo le mongwe na go nyanya ka di tshelete tseno e ba o fihle wa feta tshelete ya fela e fedile motho ya nena o ja masukutso ya di milione selemo le selemo mo bungwe wa mosotho ntate ke a lebogwa tsodi
0: mona etsa o monki o na hore melata e go iswa mobu ka molao le sotho jwale maikutloge pela ile kgolo ke hore melata e go iswa mobu ke basotho ba ba ikhaelang ka ga thekisetsano tse jwalo pela ile e boetse teng e re molao o tshwaileng dikgwebo tse lokelang basotho o setile go sebetsa go ba beng ba motšha ba ba china le makula bao ka nna ba ke bahlanka kapa bapolotiki ba ikgaeletse ka gara kgwebo tse jwalo ka ona ba ne ba tla senoga e ba molao o jwalo o ne o ka kena tshebetso ya le o mongwana o re ke malifosi ke rata ha fana ka thuto ya mahala ka bapolotiki in the run up to general election Thanks so much for the program, Mr. Brown, and keep it up. Thank you very much, Ndati. We need people like Ndati Moros who are not biased. I'm sick and tired of politicians already who want to enrich themselves at the expense of the people. Omongo na wore. Ibe kineng paramente ya bomme le bontate ba ikanang ka tshireletso ya ditokelo tsa mantla tsa bana le basadi e tla etsa molao o thibela malapa go bitsa bana masalalapeng kapa tsona dikgaupane fela ba sa kgetha go tla lefatsheng ebile le bao ba tlileng ka bona ba ba gobosang ke e meng ya melaetsa ntate Moshweshwe o ka reng ka yona
1: ere ke tle ke kala ka ona ona o qetela leha o samane ka kotsolo taba tsa rona ka kotsolo ka Sesotho ne re se na letsala la teng lebitso leno fela ne le taba go soma fela re ne go etsa bonnete ba gore ga le sebetse ka tsela ena motho ha mowetsana ha a gobile lengwale mohlankana wa hae eo wa hae kapa eo ya belelwang ha a sa monyale kapa wao ba gabo ba sa etse go a monyale ngwana eno o fetwa wa nkgolo e ntatemolo ngwana eno o ne a amogelwa a etsetswe meetlo e be ngwana wa lelapa leno ka kotlologo ga ona monne a tla tswala yo a lasa ebe o tlatla a tlaima ngwana eno ga e keotho eno ntate ke tsona ntho tse e sang morago tsena ngwane le bona bogwana tshwana bona ina le don't you need it aelwa ke se ke tsa tsotsi la itse sa la wa tsiwa o mwana ino o tla kenya le lokong a go ntsha gona o tla tsa kae o tla tsa ke ka kwana ke mwana go ne wa ha ka kwana sudi go no sa go bo se ba o itse na ba o le batho ba o baba le batswadi ba bona ka ba ile e
0: yanda
1: gobane rona ka Sesotho ntho e ne e etsago ngwana a be legitimate ke lenyalo ke dikgomo fela ntate ke lenyalo dikgomo ko na lenyalo le kele teng na ke yona ntate go feta mo o ne ngwane eo o ne sala e le wa batswadi ba mogoetsana ene ke ba ke phepe ebile ga se taro e tsamee boeta molwe fela gona ke na kere ntate o tlhoeta molwe goe bo dikgomo wa fese kwana o tlo aa ngwane ne o ko aikwanye o kaekaekaekae jale e sele bofutela fela gona ke na ntate gobane jale e sile sepheo sa melao ena yona e na ditokelo e eno ise ke o tlhatlholla metheo ya malapa ntate e re ke e feta ka pele tshodi esile ba bangwe le ditholetso kana ditaba ena ya bua ba politiki ba samabeletšhaba sa Basotho ntate o bua gantle kapa mme ga re kanete yena o kgathetse jale o kedeke ke taba ee ke a leboa ke mme matoko ka tholetseo ke melata e sile momamedi wa gona wa bolela gara melata e sile e go isa bomona wa Basotho ke bona Basotho e sile ke tlhobala ke mona mo kereng he bontate le bomme go tlhobala thuto e maatla ge nkeng thuto ena ge ise batho ge ise mane ba go Basotho mane ba utlwisitsang tsana go ntse o itsiwang ga ke golo seore kitse pokelelo ena ya melao le melawana e meng ngata mafene ga ana magoana gona ke Basotho ba bangata be re kareng ba ikwisisang data utlwale e mo bona fela ntho tse di etsala ka ntha tse fela kwela e le go ne go bolela gore ga re a fua monyetsa ka le Basotho gore ke re tlhagise maikutlo a rona ke boipuso ba mofuta o fe bona bona bo qhelelang maikutlo a beng bana ga ena ka thoko ke tsitlha maphoqo ee ya sodi jale ke ona le tshwanetsegile ka bua taba tsa ee ya ntse re ee ya ntse
0: a re se re phetela ditaba tsa rona ntate ga ke sa le ka mogaleng ke molaetsa o mong ko na gore seodi ntumedisetse ntate Moshweshwe ka moo ntate Moshweshwe o buile ditaba tse maatla gagolo ka jeno ke iputsa gore na ebe ba mametse batho ba re etsetsa melao kapa tšhe ke thabiso ach ndane mo se a re tsebe re na le tumelo go ba mametse empa he o ka re ndate se bile re phethela ditaba tsa rona
1: sorry ha ke ntate go ba mametse tshele ba e bang ba sa mamela ba sanka ba tla ba mamella ke mo sebetse wa go wa bona re ba hlanka pao bo re reng ke ba ipona ha di ke ba bang ba bona ntate hore ha ba gate na ha ina ba gata melemo ya yona jalo ka beng ba bona ba ba politiki ha ke re mo ga o tshe tshe ke so di kwa tsana di politiki tsuri ba le re ka nete ba bang ke kelelo tsa bona di tsana hantle ba ke

0: 现在你这种还是将来有成家务有成家一步子啊还可以在这么来带路啊什么呢啊都过站天的还有什么安达这么到底这个主角了我把这么白的把家庭白的把家庭马车把安我儿子给提的把因素而且这些还是你家那我那就有了啊忽略的出手电路上我那他们好为安全那的家里我说的这些的还干了这里我那个人把土把水堵黑你留给他的书的书都看你上大地。
1: Kile bila hulu na mshesho.
0: Kali wasuri.
1: Dangi ndati. Mamilo Peace FM ki mungu hadimu kusi mshesho. Hotlamani hubane bana kala mshumi. Renegitlere shibile. Dabayena ya mubu, mula wa mubu. Muna mubu yale kwa nangore. Mubu Bishop Mashatu nzu unkwa ki melata. Memelata etla za tropo. Nzu hupula wa rekiha mosutu munu. Sufumano, utu muna mulata usi u. O se o rekile jwale re na taba ena ka moso go tloketela ge tsa na batho ba bantsi ba tlatse ba go laoleha haiba ba se ba ba e kore ba se ba o ina mo ka tsela e jwalo na di na hintse di ngo bebe gore motho ya hlanga ntle a ka etsa jwalo re bona lona mona ba tsani mfela mo ba zimbare mela thaitswe ha ba tlamea gore ha ba bona go ka nete ba msebitsi ke botlhata bo bogolo ba ga amela taetswe ba ka selekane bona ba bona mamedi dipitsela ka ke tebo soto ke suri re sebitse le lana nane le lana ga fatisa ka jeno go bile mona le mme motumi we le mo etapelwa EFF le sotho ka mo re neng re sebitse ba ne a phano ya food parcels go ba u ba a ikaman ka leqele mme ke bona gona go se ile ne ke itse ke tlo motshwara go tlwana ba sebitse jwa eng pae ge tla mona mana nonga manga a latelang go kopana le nana nana la sotlongwe sane ke na le thapelo le kanyane o genya bosupa thapa ma ke o sia le bishop matsatsi ka lena nana le eto la sefapano ha yo ya tshwanang le yena o ne le monate ba wane maobane e le vintage he mamedi me ba bona batho ba apere mo aparo he ya o ne le monate man vintage ka ga ka be ba yana go ina ka ofela mamedi Nadilizwela, kufamula itzakuna mwaka. Katabisi hawe ya tsonanli ene.
2: General Lizwela, na ajiena ibi chuan Lesotho. Akwe borekele Basotho. Sechaba gisena, sebi chuan Basotho. Akwe sirileze, sechaba sina. Bapireka khoto na nyabona. Moho, letepa yabona.

wa lenaneo la leeto la sefapano go dumedisa lebitsong le maatla la morena wa rona Jesu Kriste hayo ya tshwanang le ena e re ke rapela gona jwale morate motle modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang wa halalela Jehova wa magotla lefatshe lotlhe le tletseganya gago ya ka odimo tsotlhe morena wa kganya ke mang ke wena Jehova ntate ya lokileng kgobošiane setshabelo sa rona wa halalela wa halalela modimo mogolo ga o ya tshwanang le wena ka galalelo kala le rona mosebetsi o nang tate re etelele pele ka botlhale bo o tswang wena re maatlafatse morena le modimo wa kgotso tlo ntate ya lokileng o na le maatla ga o raba le a o tsele mabitsong a mararo lang tate le lamora le lamoya o galalelang amen hayo ya tshwanang le ena

0: Moratsi e motle jwalo ka ha re boletse Memoruti o se a le teng. Memoruti Mosehle o sa le teng ngwaneso moreneng. Ke kopa mme o dumedise ba mamedi re be se re qala mosebetsi wa rona. Ke a tseba o tswa kerekeng ya AME mane Rothe. Ke be se re tswela pele nakong ya ga jwale. Amen.
1: Ha ke lebohe mantsibueng a letsatsi la ka jeno Moruti Matjhatsi.
0: Amen.
1: Ke lebohe Modimo ka sebaka se wa mfang sona le kgetlo le leng hape. Ke dumedise ba mamedi ba PCFM. Kere ke le ke le abelwe le o nehelwa mohau ke Modimo ntate ya matla ohle ka Kriste ya re rentseng ya re bopileng. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.

0: Okay. Bishop Machatsi mantsibe nga letsatsi la kajeno re kopana ha moho thapa mengena kgweding ena eo
1: yeah
0: ka yona re batlang hore re ekeletse basadi matla re hulele basadi mohloding molding tho di etsa halanteng re kopana mantsibueng a letsatsi la kajeno
1: yes
0: mo boemo ba bophelo bo seng bo fetuhile
1: yeah,
0: re kopana ha mmoho bosibong ba letsatsi la kajeno climate ya bophelo le yona e fetuhile re kopana ha mmoho change e fihla ba bang ba rona re sa kenya application sebakeng sa yona re kopana le dintho di batla dikopakopane empa re na le modimo le mong o ona ka mehla e senang go fela e le modimo o kekeng wa tsoa o le confused o kekeng wa tsoa dintho di fetuhile le ha batho ba ka re fetuhela le ha dintho di ka fetuha le ha climate ya bophelo e ka fetuha le ha dipokotho tsa rona di ka fetuha le ha maemo a bophelo ao re leng ka hare ho ona a ka fetuha empa nthutlwe hle mamedi wa letsatsing la kajeno wa PCFM modimo wa rona ha fetuhe
1: yes
0: ha re qala tshebeletso ya letsatsi la kajeno ha re kope modimo ha re rapele mo mamedi e motle
1: Jesus
0: re le basotho re qala selemo se secha
1: my mind
0: modimo wa rona ba bang ba rona re kala di season tsencha
1: all right
0: ba bang ba rona re tshwana le dinongyana tse chopo healing mo di ne di seditswewe re kala season e ka matswalo
1: my mind
0: ba bang ba rona mo halaledi wa Israele
1: yeah
0: re kala le rona morena Jesu o bane re ne re karile ka borona maobane ya ba dinthoding ka tsela iseng bosibong ba letsatsi la kajeno re bitsa ho wena wena ye e reng ha karile le rona e be ga gona taba gore na re tlo kopana le tlelaemete ya mofuta ofeng qala le rona morena Jesu wena ye e leng ha karile le rona e be ga go tsatselle gore re lo kopana le bomantsele qala le rona morena Jesu wena ye e reng ha karile le rona e be ga gona taba gore na re kopane le bomang maobane ba reng ka rona morena Jesu tle re mona
1: hey
0: go tla re morena re bitsa go wena
1: my man
0: monga dikarabo tohoka dikarabo tsa legodimo
1: mighty
0: pudimo tle ga o keke wa tsamaya le rona dintho di keke tsa tsamaya gante ka lebaka lena tle Jehova se re dumelle go kala ka borona dinako tseo re karileng ka borona modimo re ile ra iphumara re mathakaro le kwadiba morena la ditsietsi jale morena re tla re le fela
1: fei
0: re sena le tokelo re le monghadi hle re dumela go itshwarela ka wena
1: my mind
0: monga bophelo wena yana le tsone qala modimo wa rona le rona morena Jesu selemo sena qala le rona tshebeletso yena qala le rona modimo bophelo bona bo botsa qala le rona modimo di season tse re mama tie ra bula ngwana jo le modimo ha ke ha bulwe botemba ha qala ba ka lena modimo re kopa re honela tsohle ka Kriste morena wa rona ha o jwalo
1: amen
0: amen

0: ke rata hore hona jwale moruti machatsi retle re mohlomong re skera kena lengolong hang hang
1: yes moruti
0: retle re skera le sia tseleng empa retle re kene fela re bua le basadi kgweding ena yeo ka yona re reng re batla hore ba tle ba qale hantle le morena Jesu ke rata hore ho sengwa letsatsi la bosibu ma letsatsi la ka jeno mosadi o na le teng ye o ne o thuke rute mosadi enwa o ne e le mosadi fela ya ileng a inyallwa ka hare ho lelapa la Naomi mme ha ba se ba anyetswe ka hare ho lelapa lena ho na le dinako tseo ka tsona a ile a kang a iphumana ma Naomi a sa sena bana ba neng a ena le bona ba neng ba tlile ka bona ena le opa bophelo bo ne bo tsamaya hantle dintho tsohle di ne di tsamaya hantle ha modimo a santsane a so fetole season eo ba leng ka hare ho yona ha qeta ho nka balekane ba bona hwa qaleya season e ntjha season e ntjha ha e se e qalehile ya e ba ke moo jwale ba lokelang ho qalella ba sa botse Huntate, empa ba botsa ho bona hore na dijo le diaparo di tla hlaya hokae mme wa Naomi o nka qeto ya hore jwale ha ba etsetse meeting wa hore ha re beng le kopano ya hore jwale re tle re nke qeto ya hore le tle le kgutlele ha bo lona kopanong ya bona o ya ba kopa ka boikokobetso hobane a tseba hore ba na le tlhoko ya kekeng a hlotse a sa iphitlha e fitlhela ore ho bona Bishop leka kgutlela molekong ya lona leka kgutlela matlong a bontata lona leka ya kgutla ka nnete ga ona le thole ya nka kakarata gore ke fetole season gona jwale ke be le bara bao leka bang ba lekane go bona a leka kela kgona go ba emela o na le ntho ke ratang moruti machatsi ke ga go bonagala gore na e ka re modimo o na re sefe ya legodimo e tle go tlokola e ka re ore go bona ke batla gore le utlwisise gore go na le ba tla dula ba o gomarele go na le letho go na le ba tla dula ba o gomarele go sena letho e ka re ore o bona go na le ba tla dula ba eme ba tsue le wena letho le le teng le ga le le sie a ba le kaekae opa o ya tla ke batla re utlwisa go ga se motho wa mobe
1: yes
0: o tla a mo aka a bontsha o ka mo babaisa o ka mosadisa hantle a itsamaela a ikgutlelela ga gabo empa go na le mosadi a emang le yena a reng mo o tla wa teng ke tla wa teng e leng rute ore menaomi mo o wang teng ke le o wa teng setšhaba sa gago e tla ba setšhaba sa ka modimo wa gago e tla e ba modimo wa ka e ka re ore tlala le lenyora ga di oaparela di tla re aparela mmogo e ka re o tsietsi ga e ka ya oela lefeleleng lena nna le wena re tlabe re le ka gare o lona mmogo e ka re ore le ga dintho di ka fitlha di ga mapukupuku a lefatshe me ya e ka ya fitlha ya tlosa sotlhe se o aparetseng o tla itshwareletsa ka nna re tla ba ntho e le nngwe
1: ye batho
0: ke mo motle ka gore fa batho ba o reka emang le bona ya ba ga go letho le ka re sesene batho ba tloileng tate machatsi ga ba tloa o bane ba le bape bishop batho ba tloileng maphelong a rona ga ba tloa o bane ba le kgopo batho ba tloileng maphelong a rona ke gobane ka dinako tse di modimo na ba tlhoka ba tloile batho ba tloile bile maphelong a rona ka dina ko tseding le ba ka ke o bane modimo ona tseba hore ba lokela hore ba tlhuwe o bane mo o ya nteng ba ke ke ba gona o fetlama di seven ntsolo o kopana le tsona mona le batho ba modimo ba ba tlang hore ba suthe e seng hampe e se o bane ke batho ba khopo empa o bola ka le leng ke o re fela modimo o batla hore My.
1: Hey, yeah.
0: Ana le nna ko.
1: Hey.
0: Muruti waka.
1: Yes, Muruti.
0: Tsa o ka tsona.
1: Yes.
0: Modimo wa batlang se baka sa hae.
1: Mm.
0: Ka poka dina ko tseding.
1: Ha.
0: Ha re utlwisi bohloko ka po ho di tloelella bohloko.
1: Mm.
0: Go bane le modimo wa ho.
1: Ah.
0: Empa o batla re utlwisi se hantle. Gore sekele tsa rona di bolokile batho ba mofuta ofeng o batla gore re utlwisise gore sebakeng sa o fa modimo sebaka o lokela o fa batho tsela o lokela gore ga o batla gore modimo a be le sebaka ka gare o bophelo ba gago le mosadi o fe batho sebaka sa gore ga ebe ba batla o tloga ba tlowe
1: amen
0: amen
1: e re tukisetso ya ditabeng morate motle

Ditaba tse phethelang letsatsi PCFM o di balelwa ke Tebello Jane Momedi Dumela. Lekala la ditaba tsa lehae le thakgotse letsholo la matsatsi a 11 la ho ngodisa le ho tshwaya diphoofolo mapoteng le dibaka tse ding tsa Berea. Letsholo lena le qadileng ka Mantaha le eteletswe pele ke setsi sa temo sa Hahlajwane ka kopanelo le lefapha la sepolesa la thibelo le twantsho ya boshodu ba diphoofolo le marena. Ofisiri ya setsi sa temo sa Hahlajwane Mofumahadi Matshwaedi Ledimo o re letsholo lena le reretswe ho thusa hore ho be bonolo ho tseba le ho fumana diphoofolo nakong ena eo boshodu ba diphoofolo bo jeleng setsi. Ledimo o phethetse ka ho ipiletsa ho beng ba diphoofolo ho nka karolo letsholong lena ka ha ho tshwaya le ho ngodisa diphoofolo e le mahala. Letona la Matla le Merafo le John Mpotswane le thoholetsa tlhodisano ya ho peleta mantswe ya Afrika ka le reng e tshehetsa le ho matlafatsa thuto ya Lesotho. A bua le Mafeteng, Mpotswane o itse tlhodisano ena e thusa batjha ho aha boitshepo, ho ntlafatsa ditsebo tsa bona tsa puo le hore ba sebedise ditsebo tseo tsa bona sekolong. O boetse a re ditlhodisano tsa mofuta ona di thusa batjha ho ntsha ditalenta tseo ba nang le tsona le hore ba sebetse hantle sekolong. O phethetse ka ho ipiletsa ho batjha ho sebetsa ka thata dithutong tsa bona, a kgothaletsa batswadi ho nka thuto e le ntho ya bohlokwa. Ho tsa matjhaba, ke bonyane batho ba 27 ba hlokahetseng ka mora hore teraka e tjhaisane le koloi ka Boro ho motsemoholo wa Zimbabwe Harare ka Labohlano. Sepolesa se re teraka e tswang naheng e nngwe e ne e kgannwa ka lebelo ha e thula koloi e palamisitseng batho ba neng ba ya boikgutsong ba kereke. Sepolesa se boetse se re batho ba 7 ba tswile dikotsi. Masole a mangata a tshwerwe ha a mang a bolailwe motsemoholo wa Niger Niamey a kamora boipiletso ba sesole bo bileng maobane. Boipiletso bona bo batlileng bo nka letsatsi kaofela bo etsahetse diahelong tsa sesole tse ka hara boemafofane ba motsemoholo Niamey pela ntlo ya moporesidente. Ditsebi di re boipiletso bona bo ne bo hlophisitswe ke masole a tlase dilemong a utlwisitsweng bohloko ke hore mmuso ditulong o sotla sesole. Sesole sa Russia se Afrika se tlaleho se ile sa thusa ditsi tsa tshireletso ho kgutlisa botsitso. Hang ho ba boipiletso bo emise, magologolo a baahi ba Niamey ba ile ba kgobokana ho bontsha tshehetso ya bona ho molaodi wa sesole General Abdu Ramahani Tiani eo e saleng a busa Niger ka mora ho ketola mmuso ka 2023. Ha re diphethela, matswalla Algeria a bolailweng ke mollo wa hlaha o bileng profenseng ya Tjitjela ka labo ya botjhabela ho naha eo a bolokilwe ka Labohlano. Ditlaleho di re ho hlokahetse batho ba 12 ha ba 40 a metso kapa ha ba 50 a metso e mene ba tswile dikotsi. Moporesidente wa Algeria Abdel Majid Tebboune o phatlaladitse matsatsi a 3 a tshiamo. Ho sa le jwalo, ba boholong ba re mello ya hlaha e tlwaelehile ka lebo ya ho naha eo hlabula, empa motjheso o mongata le komello ya nako e telele e bakilweng ke phetoho ya boemo ba lehodimo di mpefatsa mello ya hlaha. Ba boetse ba re ho tlalehilwe mello e ka bang 2,000 ho pharalla le naha kgweding e fetileng. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di fella mona. Mamela tsa Sesotho hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso 20.

0: ntate moruti machatsi
1: yeah
0: le khatlo le leng hape ha re le bohe hore modimo o sa re file mongetla wa ho utlwa hore ba re sileng re le basadi ha se hampe ba ne ba lokela ba re siye re tle re bale o hlomong temana e le nngwe ka hare ho buka ya rute
1: yeah
0: e leng temana ya leshome le metswe mmedi ya kgaolo ya bobedi me yona ha re fumane e baleha ka tsela ke ena sehloho sa ditaba ka lebaka la nako re tle re se fete re re yona e re Jehova a putse mesebetsi ya hao me moputso o phethehileng wa hao o tswe ho Jehova modimo wa Israele ya tlileng e o tlileng ho tshabela ka tlasa dipheo tsa hae me ha re tshelela hanyane ka hare ho temana ya leshome le metso e meraro ruthe a re anke ke bone mohau pela hao mantsibueng a letsatsi la kajeno ntate moruti machatsi re tle re re ho bomme kapo ho basadi mantsibuengana sehloho sa rona se re Jehova a kopane le wena le feleng la hao Jehova a tle a kopane le wena ka hara lefela la hao ebe lefela la ruthe e ne e le hore manang a ile a iswa ke lerato tse neng di ka fanwa ke lerato ha di sa leyo tseo a neng a ile ka tsona e leng molekane wa hae modimo o se a mo phuthile mme o se o setse mosadi ya bitswang Naomi ka hare ho leeto la lefella ba etsa qeto ha ba se ba ruane le opa gore ba tla kgutlela ntlong ya Jehova ba tla kgutlela moo Naomi a neng a tswalwa teng ba tla kgutlela naheng ya baiseraele ha ba le tseleng e le bang teng e ka re ba iputsa gore na re tlo jang teng re tlo phela jwang gobane Naomi a tseba gore o tswile ka tsotlhe tse e neng e le tsa hae mme a kgutla o kgutla a sa sena tseo a neng a na le tsona ha ne a tswa bitswa e le mosadi ya gabane ya nang le dintho tsotlhe ya ratwang ya bileng a hlokomelwang ke molekane wa hae o kgutla sebakeng se jwalo a se a sena tsotlhe taba e ka ba gore ga o se o kgutla o sena tseo lefatshe e ne le o bitsa ka tsona o na le mabitso o la bitlabitswa ka ona ga o se o kena jalo ka mosadi ya seng a le guilty amuruti ya modimo a o fumane le feleng la gago ha ba kgutlela teng ha re mathela pelenyana moruti machatsi o e fihlela ka gare o sebatulo le sebaka ha tla le mane banna le basadi kapa basadi ba mo tsebang ba mo tlotlang ba o tsebang gore ke mosadi wa boleng bofeng ba mo mathela e ka re ba mathela boleng e se nna home ka sebele a fihla ho bona moruti machatsi o re ho bona sempitse Naomi empa le mpitse mara gobane modimo nkentse ka ho baba o re sempitse Naomi ha ba soka ba ya baba ya ba mo botsa dipotso ha ba soka ba re ho yena o kgutla o na leng ha ba soka ba re ho yena maemo a hao a bophelo ke a feng empa o re sa ntse a itlatlhata a re ho bona sempitseng
1: Empa le mpitse mara.
0: Le baka ke hobane modimo nkentse. Jwale nkentse ka ho baba. Empa season ena mtate machatsi. Ha yetse hore Naomi kapa rute a utlwe kare ke bofello
1: ha
0: wa tsama ha modimo a sa tloetse hore sezini ya bophelo entle e hlothe dintho ka hare ho wena e baba sadi re se re iphumana re se re ka ipitsa ka dintho tse sikora ipitsa bafutsana ra ipitsa bafumanehi ra ipitsa bahlolohadi ra ipitsa dintho tsohle tse re lahlehetse ebe krata hore mantsibeng a letsatsi la kajeno ha modimo a o fumana ka hare o lefella la hao a seka ba o fumana o phomotse a seka ba o fumana o tshwana le lefella a seka ba o fumana o le moputso wa balona empa ka hare o lefella le o leng ka hare o lona o iphumane modimo a o fumana ka hare o lona o ka phahama wa tshwana le rute ha bophelo bo ntse bo ya pele ba lokela ba fumana gore ba ka jang moruti matšhatsing a obe a ya le tsietsing ya gore o tlo fepa ngwaneno wa eng ngwaneno wa o a qalelela e leng rute o nka boikagabelelo ba gore a bone gore go ya jowa eya o nka boikarabelelo
1: Unka
0: initiative. Unka ora o kalela o ipolela gore tlala ya o re tlanka yona. Ha se tlala ya o re tlatsua ka yona o sane. Tsietsie re tlang re bona hala re le yona. Ha se tsietsie re tlatsua ka yona ho sane. O etsa qeto ya ho kena le tsholong la ho kena tsimong. Ya boase.
1: Ma.
0: Tsona ka dikopi kwapi seba ke nsa hore ba tle ba hloletlala anti ha qalella ho etsa jalo modimo o qalella ho bala ho ikgathatso le boikitlaetso ha tse ha qalella ho etsa jalo modimo o rata ho qala ho bala o qalella ho bala moriti matshatsi hore motho yena o na o qatla ho qala dintho ye ntjha ebe modimo wa qala hore e ka re o na tseba hantle hore o lokela ho bopa ntho ye ntjha ka mosadi enwa re bua ka mosadi ya tswang naheng e nngwe re bua ka mosadi wa moabe eo tumelo ya hae e sena mo ikopanang le bokreste teng anti modimo qala ntho e ntjha
1: aha
0: ho tseba ha ke bua ka ho qale ya ha ntho e ntjha ke hopola hantle mosadi ka re o buka ya Genesis ke khola ke chapter 16 moruti matshatsi kai kai ho verse 7 ho ya ho verse 11 ho na le mosadi o tshwenke ya gare Akhare ine ile mosadi fela ya neng a bitswa ka hore fela ke le ka bunyane o sena na ko ya neng a bitswa ka libitso la hai ke bemba hai una bitswa le ka bunyane le ha o ya tswa diqeto ka yena o na o tshekena le ka bunyane nga Abrahama o tlo nele mura empa ona na ko e modimo a etsa hore season ya akhare ya ho ba le tsohle ka hare ho ntlo ya Sara itlei fele
1: ha
0: jwale a tla iphumane a le ka hare ho le fella e ka re una nako ya neng a tsamaya e ba sara o satsa ba batla hore a lelekwe ka mora hore a moneng tho a ibatlang o ile ba fana ka taelo ya hore a hle ya moetsetse lesia jwale o ka le gabunyane na konyeno ya bebele moruti matshatsi hore o dumellehile hore a ka etsa jwalo
1: ha
0: a kata ho monea ntho ya ikupileng eba a khare o kopana le season ye ntsha ya hore Sara a qalelle ho ba le jealous
1: Jesus
0: a qalelle ho ba le kgubuelwa a qalelle ho utlwa e kare o lokela ho mo sotla ebe ha sa le jwalo wa monka o mo tloelela o mo kopela hore ba mo lahlele ntle a tsamaya a sute sebakeng se ha mo sutisi fela o mo sutisa le se ka maleng a hae sa wena a se kopile ha le kae kae bro di matsatsi o iphumana a le ka hara sebaka sa selfella le fellela le ngolona o iphumana a sena sohle a sena metsi a sena dijo ka ro le fellela le wa leng ka haru bolona o iphumana ana le tsietsi wehumana a kene ka hara tsietsi ka lebaka la hore o dumetse ho etsa seo monga a ya se hloka wehumana le ka hore ka hara tsietsi wa ne fela ha ntlentle ha ho le thole wa ka le etsang ha iso mamela taelo wehumana le ka hara le fela kopana le modimo sidibeng tseleng ya shule modimo a ke a kopane le wena Murimo ya matla ohle a ke ya kopane le wena
1: a ke ya kopane le wena
0: ka ra le fella la hao
1: ka ra le fella la
0: le fella le leng ka haru lona muriti machatsi e ka re hantle ntle o iphumana jwale ka le bakala o mamela tahelo ke ba tla re utlwisise hore hantle ka dina kotseding re ba ka hara tsietsi e se obane re ikentse ka hara tsietsi re kene ka hara tsietsi obane re hlomphile tahelo o na le basadi mantsibueng a letsatsi la kajeno ba re ndi mbofile ke le mofo ke hola le tsona obane ke ne ke hlomphile tahelo ka hara lefelela la leng ka hare o lona o iphumana a kopana le modimo ha a kopana le modimo ona modimo o mo fumana e kare o mo fumana a dutse mohlomong fatshe kae kae pela sediba e kare o mo fumana sediba sa teng le sona e ka nna ya ba sena le metsi
1: hei hai batho
0: ebe mobotsa batla ke go tlisisa moruti machatsi hore
1: yes
0: o na tlaetse go bitswa fela le gabunyana
1: le gabunyana
0: le bitso la gare le le sabitswe ka metla o na tsejwa ka ntho ya o ya etsa le bitso la gare le ne le sabitswe ka metla o na bitswa ka title ya ifuenya mosebetsi wa hae mme jwale modimo ha kopana le yena o kopana le yena a bua le yena ha bui le yena a mo bitsa le gabunyane o bua le yena a mo bitsa ka lebitso o re a gare o lela
1: ha
0: a gare o lela karoro ho yena o tswa kae o ya kae muruti machatsi una le basadi ba leng ka hara lefella le o ba ntse ba tsamaya ba sa tsebe mo ba tswang teng ba bile ba sa tsena na idea ya hore na ba ya kae ha o kopana le bona o kopana le bona ba tletse ka menyepetsi ka re ba kala mo ba tswang teng muri mo o fumane hle
1: hey
0: ara phetwa ya o bile nka hare o yona e wa getseng ka hara lefella modimo a ke ya o fumane ka hara lefella la hao a kopana le yena muruti machatsi ka re o re ho yena
1: hey
0: lefelleng la o leng ka hare ho yona
1: e batho
0: ela hloko hore ha o tsamaye o le moo o mo bitsa ka lebitso ha mo bitsa ka lebitso o bo botsa dipotso tse wena a sa kang a di botswa matswang ha ona motho a kile a kang a mo botsa ha etsa qeto ka yena hore na o ikutlwa jwang o na le maemo ya hore leng ka hare ho ona a ntseng a tswela pele o etsuwa ho di marona ha ona batho ba re botsang hore re ikutlwa jwang ka se etsahalang ho rona re le basadi
1: hey batho hey
0: katella
1: ah
0: o di mo are ho yena o tlela
1: e ya hle hey my ma
0: a mo botsa hore o ba letse o ge ke ba letse bohale ba sarai
1: hey
0: ke ba lehetse le bohale ba mo fuma hadi
1: bohale ba mo
0: wa
1: wa
0: Hare ke ba lehetse bi malu kharametswa ke o ke le ntlasa hae ke ba lehetse tsietsi le mahlomola tse o ke ditlisetswang ke o ke mosebeletsang ke ba lehetse mahlomola o ke le nka haru ona o ke a bakelwang ke ba o ba leng haufi le nna
1: mai ma
2: boemong bona bono e be o ke moo re kopanang le go sebe fe ga modimo go yena a gare temaneng ya borobong ore go yena gotlela go mofumagadi wa
1: gago
2: o seka gotla fela o ikokobetse tlasa letsogo la gae lona leo leo tsileng ka gare o lona o tswa dikomang le motšheso wa o buisiwa ka tsela ye botlhoko ya o etswa dinthontho o lokela o gotlele teng empa ke rata modimo ga mo gotlise a sa mo lokisa e ka re o mo gotlisa a mo kokobeditse e ka re o mo gotlisa a mo tlatsitse ka maaka e ka re o mo gotlisa a mo file dintho tse tla etsa gore a tseba o setlela le ga dimemeo ya iphuka e ka re o mo gotlisa a mo gopoditse gantle e purpose ya nang a le ka gare go lelapa leo ka yona
1: ei
2: ka dinako tse dingmatšhatsi go na le basadi ba reng ke ne ke tswile
1: yes
2: empa ke la ka lokela go gotlela go na le basadi ba reng ke ne ke tswile gobane ke utlwisisa gore ke lokela go tswa empa ke gotletse moruti
1: yes
2: walaya wa kgalemela oa phedisa o ya timetsa modimo ona o etsa ka moora a tanka teng ga na taba le gore na go etsagalang ka rona empa o na le taba le gore re utlwisise gore ke ena fela ya nang le maatla a o re fetolela di-season ke ena fela ya nang le maatla a o bula didiba nageng e tshetlha ke ena fela ya nang le maatla a o re tlolela tsietsie re leng ga ke tse gore a re ka garaweng ga ke tsebe season tse re tsamayang ka gare o tsona re le basadi moruti matšhatsi empa ke a tseba gore molopoli wa rona o ya phela mme ga phele fela qetellong le ga re ka ba raba dipetlane re tlo kopana le ena go na le nako ya tla re o ile wa tshepagala le ga maemo a o tshepagala a ne a sa bonagale sengwe ba letsatsi la ka jenotlhe ema
1: yes
2: o itlhotlhore
1: eya batho
2: o ntle gato
1: ya
2: ya ore seasoneng eo leng ka gare go yona ga o tlo felela ka gare go
1: yona
2: le ga banna le basadi ba ka bua le ga batlankana le marwetsana ba ka supa ka menwana ga o tlo felela ka gare go seasone eno gobane modimo o na le lebaka la gore ga ba ka o ganna ba o garametsa ba o suthumeletsa ka gare o lefelela ke gona ba o atlang go o fumana teng a modimo wa gago a o fumane ka gare o lefelela le
1: jwane
2: ebe mosadi e mose ya re moruti ga o utlwisise gore lefelela le le keleng ka re o lona le basadi ba se ba mpitsa ka lona lefelela leo ke ntse ke garameletswa ke dipolelo tsa batho ke garameletswa ke molekane wa ka ke garameletswa ke metswalle ke garameletswa ke lelapa leso ka gare go lona moruti ga o utlwisise gore go nna go bonolo gore nka se kona nka kgona go setlela modimo o motle sebakeng sa rona modimo o motle sebakeng sa botlhe modimo o motle sebakeng sa rona basadi modimo o motle sebakeng sa gore re tle re iphumane ka letsatsi le leng re utlwisisa gantle gore ke ena fela ya nang le maatla e tla feta tse re tshwenyang e sita le lefu change e teng bophelong ba rona moruti matšhatsi ga ya lokela gore lebatsa gore ya re tshepiseng o ya tshepagala change ya season e re leng ka gare go yona ga ya lokela gore lebatsa gore jalo ka ruthe re ka ema ranka ranka monyetla re ka ema ranka gato ya go fetola dintho tsotlhe molemo go rona change e leng ka re leng ka gare go yona e etsang gore re utlwa e kare maemo a bophelo a rona a re garameletsa osheng tseo tse re garametsa etsang re di suthule re swire di re suthumeletsa ka ara le fella le o lilo re kopanya le modimo a tsiba modimo moruti machatsi ona le kana go yo ha re mo ge mo experiencea re batlang hore a etse dintho ka mo re rapetseng ka teng. Ona le basadi ba kenang kereke ba

0: le leng le leng empa di lokela ho tla ka nako ya teng.
1: Ha
0: modimo a fumane.
1: Karole fella la ha.
0: O re wena o le modimo o modimo a thaela roe.
1: Mighty.
0: O tlisisa hantle. Hore wena modimo wa mpona. Modimo le yena ha moge ha re o tla re ngwana ha ile bitso. O re le bitso la ngwana ha o tla ba Ishmaele. Sena se bula ura Jehova o mametse ho hloriswa ha hao. Ho se mo maletsa tsela ka jeno ba sadi modimo o mametse ho hlore ha halona. Ho se mo maletsa tsela ka jeno ba sadi modimo o mametse e bile o utlwa tshore o ye le nka haru ho yona. Modimo wa bona mayamo a o le nka haru ho ona. Ho na le nako ya o ka yona. Tsohle e le yena modimo ka sebele o fetola tsohle molemo ho wena. Hang in there o bane modimo ka sebele o atla ho tla fetola tsohle molemo ho wena. E be ke se kutlwa mina se fila se a re a phakisa a ntlhibila a ntshwara ka pele. Go na le basadi ba reng a modimo o tla mphumana ke ntse ke phela ka gare season e ke leng ka gare go yona. Go na le ba reng ke phela tlasa tsietsi seasoning eo ke sensha gore na ke tlo tswa ka gare go yona ke ntse ke phela. Decision tseo ke di etsang kapo diqeto tseo ke di etsang ka gare season e ke leng ka gare go yona di sebile di affectile lelapa leo ke le phelang le lona. Ga ke tsebe gore na modimo e tla re a fitlha Muruti machatsi ke tla be ke le kae ha ke tsebe na modimo e tla re a araba e tla re a mpona e tla re a mphumana ke tla be ke le hukae
1: ya
0: modimo wa utlwa o se a bone ibile o sa tseba sadila tsebile ibile o tsebisisa tloro ya a meletsa tsinla ka jeno mo fese baka a tle a fihle ka hara le fella la hao ha hona taba gore na o garameditswe ke eng ho kena ka hara le fella ha hona taba gore na maemo a bophelo ibile a fing seasoning yena empatisa o tshware ka thata ka re o lona le fella leo modimo o atla go tla etsa ntw e ntšha matlhonolofatse moruti
1: matkatsi
0: modimo a etse gantle
1: ya
0: modimo a baballe a boloke
1: ee yahe
0: modimo a sireletse modimo a ame basadi ka mokgwa oo ba kekeng ba angwa ke lefatshe modimo a etsa gore disekele tsa rona tsa bophelo e tle be ena ya re dumelelang gore re tle re nke sefe mme re sesefe re ntshetse sa lokelang go ba teng a ke re o na le mo re ya moruti matšatsi mo re batlang gore ga re fitlha teng re be re na le basadi ba e kareng ga maemo a bophelo a seasone tsa maphelo a rona di tšhintšha ba be ba ka ema le rona ba ka rapela le rona ba ka bitsa mole modimo bakeng sa rona ba ka bitsa mabitso a rona le ga re le siko boteng ba modimo o na le basadi ba re ba bolokileng ka re o maphelo a rona ba o re tsebang gantle tseo ba di buang ka rona
1: ya
0: go na le basadi bao re ba bolokileng kgweding ena ya qalego ya basotho bao re ba bolokileng ka re o maphelo a rona moruti matšhatsi bao keteng ya re ga difako di re nela ya ba batla ka diumbrela ba ya re kwalela
1: maema
0: Hola le

0: basadi ba hore ba bolokileng re le basadi ba hore sibung ba letsatsi la ka jeno season ye le leng ka ro yona ha di ntsho di ka tsa fetoha ha change ya ka ba ya teng ha maemo a ka fetoha ha di ntsho di ka tsa re fetohela ha di patches tsa rona di ka tsa oma ha tlala le lenyora di ka tsa ya re wela ha season ya bohloko e ka ya re wela jolo ka ile ya wela Naomi ebe ba tla kopa tsela go bana ha ba bopelwa ho ya male rona botshumba tsietsi
1: maema
0: Sumba le tsatsi la ka jeno hle.
1: Eya hle.
0: Modimo a ke a le ba balle.
1: Eya.
0: Modimo a ke a re etse hantle.
1: Eya hle.
0: Se di ba se maphodi se monate. Se tle se koliswe ka hara season ye leng ka ho yona.
1: Mm.
0: Ba tsama modimo ha re re a tlose moruti ma chatsi.
1: Eh.
0: A re re a tlose bi ma bo re leng ka hara ho bona.
1: Eh.
0: Ho bane ka nna ya ba ke incubator.
1: Aha.
0: Re santsane re phewa. Are re a tlose di season tsena re mpa re re mong a di ya lokileng ka hara season yena ya lefella re matlafatse re ka hara season yena ya lefella ka la botsha le rona o re fe matla ho ka jara hore re tleretse bo hudisa bana hore re tleretse bo ho etsa dintho ka nepo hore re tsebe ho hudisa dikereke hore re tsebe ho yema le ba seba ba semba wile hore re tleretse bo ho ba le matla a ho ka jara dintho tse re inetseng
1: Kalibitola Jesus. Yes. Amen.
0: Amen.

ke tlo mema morati e motla o tlile lentswe o tsaba mafuta wa le fella lo khasang ka ralo na tsa le fella du jile du keti o fella tswe ke pono o fella tswe ke matla o bona mahau wa lika ha o khone wa la katsa ha o fuma Pupuletsa sefahlo sa hai ka o motholi ke mo sumona le feleng don't tama ya karalo o temo nga bo pelo o tenya tshepe ha ya re ka ke na le wena ke tlo tsama ya le wena ke tlo bua ka wena Ke tlo phetha ka wena, ke tlo itsebatsa ka wena.

mo tshepileng. Wa fetwa. Ha mo tshepileng. O tla ema. Ha mo tshepileng. Le fele la hao. O tlo bona. Ka mo wa leng ka teng. Ha mo tshepileng. O tlo phamisa. Le tsoho la hae. Ha mo tshepileng. Go khutlisa tshepo e ne la hlile.

0: Moruti Matjatsi.
1: Ha.
0: Bishopo, gona le basadi.
1: Hey.
0: Ba re le fella le killing ka haru lona.
1: Ha.
0: Ling qetile mmele. Gona le basadi ba re le fella. Leo killing ka haru lona.
1: Ha.
0: Ha o sa bua mantsi a swana le mantsi a tshepo.
1: Hey.
0: Le fella le killing ka haru lona. Ke se ke bonela le fu ha o finyane. Gona le basadi ba re le fella leo killing ka haru lona. Eo ke garametswang ka gare o yona e bophelo ba ka bokatsiwa bofedileo lebalo empa bona ge jang se o re go lona o sengwa letsatsi modimo o ya o bona ka gare o mofuta wao o leng go ona wa lefelela e be motho mo gore lefelele mo ke tsamayang go latlhega ba bangata empa nna yang tsamaisang re bua ka motho a o tlwisisang gore o sa itshwareletse ka gare ama ka mang ka gara lefelela la leng ka gare o lona o re lefelele mo ke tsamayang o latlhega ba bangata empa nna yang tsamaisang ke jeswa ke monga tsela le anka ka lemala le anka ka hulanya lo
1: My man,
0: Impati Sore Letzi, Kaya Kicking at Amaya, Yabahang Hupu.
1: Hey,
0: the Waka Tyler Roy,
1: Mighty
0: Mudimu Yaubona,
1: Mighty
0: the Waka Tyler Roy, Mudimu Yena Yaubutua, the Waka Tyler Roy,
1: Hey,
0: Mudimu Yena Yaubona.
1: Aha
0: atswa ona le basadi ba reng ha re bonwe ye re tsa tshohle ka mo re ka ra khono empa ya ntlentle ga ke sheba dintho e ka re ha ke bonwe le tsatsina ka tseno ni felle le na le re le ngulona le ona ho le tselenye ya nshu
1: eh
0: e fuma na mo sena le yena a bonwa empa sa bonwe ke motho fela
1: my mind
0: a bonwa ke murimo e ya wa bonwa
1: yes nice
0: Mudimu wa bona.
1: Karane fel.
0: Bishop Mudimu wa bona.
1: Dimo wa bona.
0: Mudimu wa utwa.
1: Ha ha.
0: Bishop Mudimu ala di ntwa di katae tsala.
1: Hey.
0: Yaba we phumana o le sebakeng. Sa una na u batho ba bang ha ba ri letho.
1: Ha.
0: Ye forte tsa hao.
1: Mudimu
0: wa bona.
1: Wa bona.
0: Mudimu wa utwa.
1: Ehe.
0: Mudimu wa etsa hao.
1: My.
0: Hallelujah.
1: Hey. Hey. Ke na mo mamedi ke tsama ile wena le felle la ha khotso
2: le viso la ntate mujimu le bo
1: me mapoka mile no
2: haleluya ntate
1: amen
2: ke mpile le na wani a khare o lona le tsepo ya Jehova mujimu o re magating a re uswa ka utlwa le ntse le reng When I am your event, Tomasi. Ahare ababu apulelo. Atini mona mujimu wampona. Ahare hakaba eta. Inchotem bidi sidi si. Obulu gini moresa na bahayi. Imba kare unagata mujimu ahuru. Amanele epang sidi angkumutara. Amustala murau. Kimo ya wapua mwana. Ahare ato ubata mwana. Kanita sileli ingu. Una watutu.
1: Memruti mapoka mile ra
2: le bona ke mo ya bang di tsara tena o tlo ha mo ya ka ha go e ka nka nne ka bua tshwana ka tsela o sa mo tshwana le tsari mosadi wa mosadi motlhang a kopaneng le tiesi o setse ke monna empa ba na le sekoloto motho motho ene ore ke tlo nka bara ba gao ba babedi ke le o ba etsa magoba a matlhela ka monna wa modimo o motsa dipotso e ka kgona ke etse jang monna wa modimo o motsa potso le ena e ka ba ka gagaona lengare ke na le tloganangyana tsetsetse dinyana a re nka tlogana seo o jebe gagantho o kadime dipisa moseng o nyolose o those o kope tse ngatangata o ditlhatse ntlo ya gago e leikgutse go wena ore batshanyana ba gago ba babedi ba nne ba o neeletse dipisa e atlala dipisa tsotlhe ga ba fitlha mo gare neeletse piseng yare dipisa di feletse neoleraka lereng kake ya ba monna wa modimo ore reka tšhelete ka oli o lefe melato yotlhe yo o nang le yona e tla sala o phele le baga ba gago ka yona ka tlete morena
1: ke a leboa mme moruti mapoka mmile ke a leba maaka
2: Hallelujah.
1: Amen. Amen. Hallelujah, Amen. Amen. Hey.

0: tie motle metsotso e mashume a mararo ka morao ra ya bosupa ere ke modumelle moratie motle a ke a re fele ngolo le legolo ere ka morao go mo ke tlo dumela e tla re a fetile ka metsotso e leshome le metso mehlano ke tlo dumela le wena o fete one is Sumurini. Amen. Amen.
1: Maruti Machatsi.
0: Yes, Nes.
1: Harelebo he, mudimu lekhetlo le leng hape.
0: Hey!
1: Lekhetlo lena, rekopana le yena, bukeng ya mareka. Rekopana le yena, mareka chapter 5.
0: Yes.
1: Rekopana le yena, temaneng. Mohlomong ya ho tloa ka temana ya leshome le mashome a mabedi a motsomong ho theoa ho le batlase empa re tle re kopane fela le yena re buisane ha mmoho ka temana e le nngwe e leng temana ya le ya mashome a mabedi a metso e meraro
0: mai mai
1: sehloho sa ditaba sona se re tsoso ya mosadi ya moradi wa Jairusi. Podiso ya mosadi ya nange pallo ya madi.
0: Mai.
1: Haya temaneng ena ya 23 ere a morapela haholo. Are ngwanana waka o se
0: eh
1: o se ale magateng a ho shwa.
0: Hey.
1: A kotle o mehe matsogo.
0: Ma.
1: A tle a fole me o tla phela.
0: Hey.
1: Hare re siye hona mono muruti matsatsi.
0: Amen. Amen.
1: Re tle re kopane le yona ditabentsa modimo.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Re tle re re modimo wa rona.
0: Aha.
1: Ha o e ka tshobotsi.
0: He ba tungo.
1: Re tle re re Jesu sena tla sa le godimo.
0: Eh.
1: Ha a bale di fahlewo. Re kopana hantle.
0: Jesus
1: tapa mengena enhle moroti machatsi re kopana le Jairusi ka mora hore re iphumane re le ka haru ho lefella ka mora hore re fumane tshepiso ka haru ho lefella le ha re se re le maputswa ke se re tantetseng tsa lefella le hore leng ka haru lona. Re kopana le monna ya neng ana le matla a ho ka reka tsohle. Re kopana le Jairusi monna ya ene le musisi wa nako eo. Re kopana le Jairusi monna ya neng ana le monyetla wa hore a ka reka dingaka tsohle ho reka bophelo ba ngwana hae ha e ne ba bo a rekwa.
0: Kgodinyena.
1: Ya re re re matlafatsa mbasadi ka yona.
0: Eh.
1: Re kopana le monna ya nan letsohle. Re kopana le monna ya tse o tsohle tsa nan letsona, di sa gone ngo fetola bophelo ba hae. A ka re ka dijo a fetpa motsi wohle.
0: Ha.
1: Empa a ka keng a iphumana.
0: Eh.
1: A ka fodisa moradi wa hae.
0: Mm.
1: Bebele sa iru huruna re tla re utlwisisa hore Jairusi ine ile mong wa basebeletsi ba sina goge
0: ha
1: me ho yena ho ne ho tshepetse hore ho tla salwa morao taba yenwe ya ene nge salwa morao kana ko yo ke hore ona lokela ho etsa bonnete ba hore batho ba ya utlwisisa hore ha ba lokela ho sala Jesu morao empa o iphumana ana le leqeba le wa utlileng hore hona le monna ya feta
0: aha
1: e ka re ona utlile hantle hore ma tsama ileng hona ho ena le difofu tsene ndi sabone o ile a boela ri ne ha pono o ditse matsatsi
0: yes
1: akere ha o le ya katileng o le morena
0: eh
1: o katile ho bona hore botsa borena di a phetwa o lokela hore tsa borena tse phetwang di bona o phetahatswa ke wena.
0: All right.
1: Jale Jairusi yena o na le boemo mo o ka nnete dalema ya bophelo ba hae e neng e le tsietsing ka lebaka la gobane jwale seo a nang le tsona le maemo a nang le ona le borena ba a nang le bona ga bokake ba fetola seemo sa ngwana wa
0: gago.
1: Go na le basadi ba reng moruti ke na le tsotlhe. Go na le basadi ba reng moruti nka phamisa letsogo dintho tsa etsagala. Empa hona le senhlabang. Hona le dislihlabi. Hona le tsietsi. Ya o kikeng ka ntshakaro yona.
0: Gamai.
1: Hore tsi matsatsi hona le basadi ba reng. Hona jwale le hanka karata. Hore o fetula maemo a o kileng ka haru ho ona. Anka ke ka tseba ho a fetula. Ditjhelete tse o kenang le tsona. Ika ke tsa seke tsa ntsha. Ka hara tsietsi e kileng ho yona. Jairusi e ka re o utlwisisa gantle gore jwale o lokela gore jalo ka motho ya etsa a bonang gore o molao wa phethagatswa yena ka bo yena o lokela go o tlola ga o tlole fela molao o tlola lebaka e le gobane tswala ya gae kapa o lobe a leng teng ka gare o ntlo ya gae o lokela go fola o tswetse wa tseba ga o utlwetse gantle gore go na le ngaka o kaekae o etsa tsotlhe tse matleng a gago o ka fitlhela seo go na le basadi ba reng ke na le letswalo la gore na batho ba tla reng ga nka ka tloga ke se ke fetoela ntho eo ke leng ka gare o yona yeo bophethagatsi ba yona bo lokelang go etsiwa ke nna go na le basadi ntate matšhatsi ba reng ntho e ke leng ka gare go yona e lokela go etsagatswa empa jale go na le leqeba leo ke lokelang go bona gore le ya fodiswa moruti matšhatsi bishop a tseba Jairusi o na na le tsotlhe a tseba Jairusi o na ka iketsetsa tsotlhe empa re kopana le yena boemong ba bophelo ba gae moo dintho di senyegileng re kopana le yena boemong ba gae moradi wa gae a ena le bokulo bo isang lefung ga a mosheba e ka re gore ga ona seo nka se etsang ke patetse dingaka ga di a nthusa ka letho oruti matšhatsi o na le dintho tsa ore di patetseng tse sa re fetolelang bophelo go na le dintho tse ore di entseng tse sa fetolang bolegadimo le re leng tlasa lona go na le dintho oruti matšhatsi tse sa re dirang le batameng le re reng ka gare go lona tse ore dintsheditseng ka gotlhe ka moo re ka kgonang ka teng kopana le Jairusi bosibong ba letsatsi la ka jeno momamedi e motla wa PCFM a qakehile empa e kare o ya utlwela gore go na le monna ya fetang ya fapana le banna bo
0: kekesaleselaka
1: go bona e ka re wa utlwa gore go na le Jesu ya fetang yeo e leng gore ena a fetile ba re dintho di a etsagala e ka re gore go na le Jesu ya fetang yeo e leng yena ga a fitlhile maemo a ya fetoa e ka re o ya utlwa gantle go na le banna le basadi ba kilekeng ba ya phela gae ba e na le dipetlane ya ba mmele ya bona e tlala ka pholo
0: ema
1: ga tseba
0: ema
1: ga o fitlhile sebakeng sa Jesu ya mogau empa o tseba gore go na le batho ba e kareng ga o ka phamisa letsogo wa kopa mogau oo go o tšhabela ba ka botsang gore na wena o reng modimo ga se modimo wena eo diketso tsa gao digeng tse le tse gobane go na le batho moruti matšhatsi ba naganang gore ba tseba modimo go feta ba bangwe go na le batho ba naganang gore ba gaufi le modimo go feta ba bangwe go na le batho beo re dumelang gore re gaufi kapo re tseba modimo go feta batho ba bangwe jale Jairusi o iphumana a le ka gara tsietsi moruti matšhatsi go na o na le batho ka dinako tseno ba neng ba le teng nageng ena yo a neng a le go yona bao ba neng ba tseba gantle gore o lokela go bona gore go a phethagatswa go latela ka moo molao wa bajuda o leng ka teng o na tseba gantle gore hona le bana le basadi ba yemeng ho sheba gore na ba fosang ho latela molao ke ba feng.
0: Yes sir.
1: Empa o iphumana a le ka haro nako e wa lokelang hore a tlole tsohle.
0: Yes.
1: A batlana le mohau le bophelo.
0: Yes.
1: Sa ke sa le siala ha. E kare o na le ka haro nako e telele.
0: Heba.
1: Ka se ka ra season yena ya tsietsi. Jwale a utlwa gore go na le ya fetang ya ka fetolang bophelo ba lesea laka ebe e kare gore ke batla go arogana le dintho tse ntantetseng tse nsitisang go kaya ke le letho ka molao o ke lokelang go phethagatsa wa sebaka seo ke se dutseng go na le ditulo tsa gore le dutse moruti matšhatsi tseo e leng gore ga re le dutse ka tsela yena ga re na mokgwa wa o ka arogana le dilekane tseo re di entseng le ditulo tseo re di dutseng. Empa wa tloa o ya go Jesu go thwe ga a fitlha go Jesu o a mo rapela ga a mo rapele fela o itia maotong a Jesu o mo bolelela ka tsietsi ya lesea la gae o mo bolella ka maemo a lesea la gae o mo bolella ka se etsagalang ka gare go yena go na le basadi bosimo ma letsatsi la ka jeno ba lokelang gore ba kgaogane le maemo a etsagalang ka morago go bona ba bolelele modimo ka dintho tse etsagalang ka gare go maphelo wa bona go na le dintho tse re entseng di lekane le tsona tsa o ka lebaka la tsona re setwang go ka kopana le modimo ka tsona bosimo ba letsatsi la ka jeno ga ona taba gore na tsietsi e se le kae ga ona taba gore na lefule se le lenkontsa ga o le o kae o kaya maotong a Jesu wa mo bolelela ditsietsi tsa o kgathatsang tsa lefatshe wa tseba morena Jesu ha se a mametse taba ya Jairusi. Jairusi ka re wa hlalosa moruti matšhatsi.
0: Yes, no.
1: O re, morena, ha o ke ke waya.
0: Aha.
1: E ka re, wa utlwisisa hantle gore yena ba itsele ha ka fana ka taelo.
0: Ha o ke ke waya.
1: Ya ka lahlela polelo.
0: Ha.
1: Ba itsele ha na a buile fela. A laela matimona a le hule. A sa tshwara motho. A nnile a tswa.
0: Hey!
1: Ore!
0: Maima!
1: Ngwana wa ka o sele magatheng a go shwa.
0: Ha!
1: Ore morena Jesu a kotle! Morena Jesu a kotle!
0: Go morena Jesu!
1: O tlo mo beya matso! O a le kutlwisiswa ya Jesu yenwa. Yo wa sebeletsang hore a ska Salomo.
0: Ya.
1: Wa le kutlwisiso ya hore.
0: Ya.
1: Wena ha o ka wa mobega matsoko.
0: Eh.
1: O tla phela.
0: Mama.
1: Ha. O tla fola.
0: Eh.
1: Bo phela bo hlabela bo be ho yena. Siki tla boela e mo balehela. Ebe. O fihla Jesu.
0: Ha. Ah, jo.
1: A fihla ndade matshatsi o batseleng e yang le yena sebakeng a ke re buile ka motho ya magatheng uruti matshatsi re buile ka motho ya magatheng a hoswa uruti matshatsi re buile ka motho ya bophelo ba ha ibo ka number fela uruti matshatsi re buile ka motho ya senga hemela tsha
0: yes uruti
1: buile ka motho ya ntata ya hetswe ke tshepo gore motsotsi o mong le o mong o bohlokwa motsotsi o mong le o mong o ka senyegang ke go fela ga lesea la gae Jesu a sa ntse a boleleletswe jwalo gore o magatheng a go swa o tsamaya le Jairusi mme ga a le kae-kae o etsa stop
0: aha
2: Samuel
0: Aha. Sisa.
1: O re di machatse?
0: Yeah.
1: Ola lina ko tse o ka tsona. O ka bona nyi ka re modimo. Jwale ka re wa sebetsa.
0: Sisa.
1: Ola lina ko ye o bona ngo ba le tshepo. Ya o re ka re modimo o fetola ditaba tsena, o ntsa tla hanyane hanyane ho di fetola.
0: Ehe.
1: Ile o le mosadi ha o le kae kae o bona jwale o nona ana hore modimo wa etsa ibe ntho ngwe le ngwe ya yema modimo ka dinako tse ding o testa our faith o testa le tumelo ya rona e ka re o na testa hore na tumelo ya Jairusi e hlile e tiile na ga e na utlwisisitse gantle e ka re Jairusi o ne a ka re morenanyempa ke itse go wena ga o kake wa ema gobane jwale gantlentle ngwana a le o sana le metsotso e se mekae e tla fumana a gaohile empa ga le kaekae morutimatšhatsee bishop wa ema
0: wa ema
1: o ba le mosadi wa phallo ya madi
0: mai
1: eo a neng a se a bitswa ka se e tsagalang go yena go na le mosadi ya emisang jesu leeto la o yang tung ya Jairusi o mo emisa tseleng oa mogoa oa goa motlhomong e ka nna yaba o ema tseleng a ipotsa gore na ka ba ke tla mo fitlhela gobane o pele mane wa banna le basadi ba mo kwagetseng teng
0: Tlhalutse
1: ka dilemo.
0: Yes.
1: Ke le shume le metso e mmedi.
0: Mhm.
1: A dutse ka bohloko ba phallo ya madi.
0: Mighty.
1: Re tla utlwisisa hantle ha re bua ka bosadi.
0: Mhm.
1: Re na ke nako e kae?
0: Yes.
1: Ha re bua hantle re ka re bosadi yo o na lokela ebe bophelo ba hae bo fedile. Empa e ka re modimo o nana le morero. Wa re ho tlo o tseba hale hore a se daba ya hore na tsietsi o kene ka hare ho yona ka nako e kae e ka re o no tshwanela ho tseba hale hore tsietsi ena ya o leng ka hare ho yona season ena ya o leng ka hare ho yona le a ka ya le fala ho le ho kae ha ya etsetswa ho qeta ka bophelo ba hao
0: hey
1: o ya tamela mosadi yenwa
0: wa tamela
1: ka lebaka la ho tseba hore sena se motshwereng di se hlotse dingaka
0: yes
1: ichelete tsa ha di fedile
0: yes ma
1: ya mo bophelo ba hae a ntse a mphefala
0: eh
1: o potile ho batho bohle ba ka mone ha mbophelo bohle ba ne ba ka gona ba lekile ba hlotswe mme jwale boemo bona o sa fumane hore hona le stopo sa o qetela senka ka pota ho tsona jwale ha o ile banna bo Jairusi ba se ba setso morao ke Jesu ka sebele o utlisisa hantle ya mo ba Jairusi hore le a ka mosala morao ya ba uye misaje soka sa ya makapela hai e ka nna ya ba muruti ba chatsu u tlisisa
0: hai ke
1: bo ya mo ba hai a bo ntumelle hore nka ya misa Jairusi
0: go
1: ba ne bophelo ba ka boka fe
0: ay ay ay ay
1: u ipolella
0: ha
1: antle muruti ma chatsi hore
0: yes
1: ke tlo phuphuleng
0: yes muruti
1: ke mo mpona ba ditaba mosadi
0: all right
1: o hlokomo o leng go bona
0: all right
1: phopoletsa modimo wa ha
0: aha
1: mosadi bo ime go
0: bona mosadi bo hlokomo
1: phopoletsa monghadi
0: ba mama
1: re di botsatsi muruti matshatsi ona le nako le ba sadi ba lokelang o tshwela hore na ba thuba reng ona le nako ya ba sadi re tshwela
0: my mama
1: o tshwela hore na o tla tshwing empa re phopoletse botemba modimo
0: phopoletsa botemba modimo
1: e kare hona le batho ba ne ba ka botsa hore na o batla o ya ka ya thotla sila fatsa monghadi wa rona a tlela o tlisisa mosadi ya neng ana le phallo kana kwena na nkuwa ile mosadi ya sa hlwekang
0: e ya ke
1: matsatsi wona o bolela hore ho ya ho yena a ile o tshwara ja so pepenene ba nna le basadi ba mo shebile ine ka nna ya ba offense
0: ehe ehe
1: o ya a phopuletsa
0: maima
1: pelo nya hae ka re ontsa re he
0: eh
1: ha nka ka tshwara kula ya kubo ya hae fela ke na ditumelo ye le kaneng ye felletse
0: all right
1: ya o re le nna ke tla boela ke fole
0: all right
1: e ka re o re mona mo keteng le gae ba
0: ketsise
1: eng kapere o fitlha o isa lefung ke a tseba gore montswe la boikanyo le teng le ka fitlhang la phakisa la ntlhwebila o ya phopoletsa moruti o phopoletsa gona jesu a ka fumanega jang e ka re ke ya mone gantse a sedistrišela batho batho ba tsebang gantle sa leng o sona e ka nna ba ona le badi bane ba ege ga a ne a tamela ebe ba chercha ka lebaka la ditshila tsa tsietsi ya gae e ka nna ba ona le ba ene re ga a ba thula ba be ba mo bitsa ka gore ke mosadi e mona wa phallo ya
0: madiona
1: le basadi bao ba setwang go ka fumana o o batla modimo gobane ba na le letswalo la gore ba tlabitswa ka seo ba leng sona a kere wa tseba gantle gore lefatsheng la gore leng go lona go na le batho ba na le maikutlo a bona
0: kao
1: empa e lelotlhe batho ba na le maikutlo ka wena ga o karolo ya maikutlo a
0: bone
1: empa o lokela wena o nke kgato
0: ya
1: o batla go tshwara jesu ka letsogo ya o batla go fihla pholong ya o batla o atamela mongadi wa go phela jairusi ka rontsa eme ka borena ba gae o
0: eme jairu
1: lesea la gae le ntse le le magateng a go tswa e ka nna ya bamaateng o a balabala go na le banna le basadi mo ba emeng teng ba ntseng ba balabala gore e ka re modimo o ntloetse jwale tseotletsa ka diatlwa e ka re modimo jwale o sa eme o tloeleletse banna le basadi go bapala ka nna e ka re modimo jwale o tloetse gore batho ba basadi ba mathang le molekano wa ka
0: baetse
1: ka moo ba
0: ratang
1: oba le nako eo mosadi eno a yana le phallo ya madi a fumanang letlhogonolo la go kopana le tlola ya kobo ya jesu ga ke tsena basadi re itshwareleditse kang ga ke tsena basadi re fera mashutishuti ya ka pele go rona re batla go itshwarelela ka eng ga ke tsena basadi re sutisa ditshita tsotlhe tse ka pele ga rona gobane re batla go itshwarelela ka eng ga ke tsebe rona re entse setshabelo sa rona dintho di feng empa lesibosimo ba letsatsi la ka jeno mosadi eno ya na le phallo ya madi ntho a e batlang ke go tshwara qola ya jesu o iphumana ruti matatsi a e tshwere le godimo le lokile jale ga a sa re ke mang a mo tshwereng go tshwa gore le gae ba bane ba sa tlhokomela gore o mo tshwere go tlo tsebagala gore o tshwere jesu mme ga o tshwere jesu ga go tsebagala o tlosa botlhokong bo o leng go bona kore ga o keta go tshwara jesu ga a keta go tshwara tlola ya kobo ya gae ya batumelo ya gae e ya mo fodisa ya ba maatla a tswileng go jesu a fodisa mosadi enwa tloelela dintho tse le itshwareletseng ka tsona basadi a re tloeleng dintho tse o re itshwareletseng ka tsona gobane jesu o ya feta o batla banna le basadi ba ka itshwarelelang ka yena a ba fetolele maemo a ba fetolele diphallo tsa madi a ba hule ka gare a disesene tsa bona tsa bophelo a ba hule ka gare o mafelela a leng ka gare o
0: bona
1: a tseba ga a fitlhile tse šwang di ba le bophelo ga a fitlhile tse latlhetsweng ke tshepo di tlala ka tshepo le maatla a tseba ga jesu a fitlhileng tate matšhatsi e ba basadi ba llang meogo ya bona ba se ba lla ba tletse ka maatla le ha ba ke ke a tlosa hang hang tsietsie mo sari ya leng ka haru ho yona mo sari ya itshwareletseng ka Jesu o tlala ka matla ke ka le ba ka lena e tla re le a maemo a bophelo a etsa hala mo wa leng hona te moruti matshatsi ebe ona le dina ka tsoka tsona moruti matshatsi
0: yes
1: ka le ba sadi ke o pula hantle hona le nako eo ka yona seasoning ya bophelo ya ka ya leba lefella ka gare o sehlaba sa thuate go na le dinako tse ileng tsa ga dintho di etsagala ebe ga ke ne ke lokela ebe ke tla lwana ga ke ne ke lokela obe ke tla hweleletsa ebe jale ke tla lwana ke bontshe bosadi ba ka ke lwane le lelapa laka modimo o ile a nkokobetsa a etsa gore ka letsatsi le leng ke dule mono maemo a ntsa le jalo empa ke kokobetse wa tseba go na le dinako tseo ka tsona mosadi a sa tsebeng gore na gantle moo ke fetile jwang ke kokobetse obane ga ke mosadi a ka tholang go na le dinako tseo ka tsona go na le dintho tse ka buang ka wena tse ka etsang o ikutlwa e kare ga e ne e le wena gantle o ne o ka ikagabelela bajele o fumane modimo a o kokobeditse dumela o kokobetswa ke modimo and-e o batle jeso fela o tshware kola ya kobo ya gae o maatlafale ke gona ka kreste morena amen
0: boratemo tle ngwane so morene jeso wa o bitsa o re tlo go nna o fale matswalo bina sefela jalo ka mmina sefela ante jeso na mpona ga ke lela jalo a mpitsa re tlo go nna o fale matswalo ke a tumetse mo bua polelo leha o ka bua fela polelo o tla foo taba e ne tlhokala ke polelo ya gore o tla fola ga lekanya nako ya polelo e tswileng ka yona a utlwa gore ke nako ya polelo eo e ne e atamela ya nang le tsietsi a utlwa gore ke nako yao polelo e ne tla o yena e mo tshwara e hlaisa bophelo karo yena maneso o tla phela tlhophela ore bisopo jwa dintlamile tse ke re ka robala ke kgone jwa maemo a nfetoetse ga ke re ketsa tse e be ke a hloleya ka lebaka la polelo e tlang wena bosing bona dintho tsotlhe di tlo etsagala o tlo boela gape tsene di o latlhetse di tlo gotlela go wena tsene di fedile gatile.

ela ke a tsama no sa dumele no sa utlwe gore ka phela no sa utlwe gore moradi wa gago a ka phela ke bosong bona ga dintho di fetoga boemong ba bophelo ba bophelo ba gago ke bosong bona ga maemo a fetoga bophelong ba gago.

Paneso, Modimo la ka fumana dintsin tsa silo aka o tshwara ba phela aka o tshwara ba phela ya ka fumana ho fedile ka wena aka o tshwara ba phela la ka fumana ho sena setsala mahareng a bophelo kena kena ko ya hao mo mamerike kena ko ya hao khang ke o rutwa phela khang ke o re ditlwa ba teng tsene di lahlele di a gutla khang ke o re matla matlana fedile a gutla khang ke o re tshepo yene fedile ya gutla ga dintho di fela ka gara bophelo o tlo phela. Hey! Get on my baby.

0: Tlophe. Moradi wa Tlophe. Khotso e bete. Khotso ones. Ke na moyeng wa mme o solete. Khutla hape. Khutla khotso e bete.
1: Lan ate mudimo le bogwe.
0: Me mapoka mile.
1: Ke mame tinta, ke tsai ru si unta ka go ga Jesu. Ka le ba kala tie, ti ya le tsela ha bona mo ra go hai a le magateng a go swa. Ke mo se a ma a huru, o fihla itiela mautung wa Jesu. Ke so ha tama. O tsho go ha huru ke tla tsi.

0: Hola, Gugwali, Tatin,
1: Amen.

0: so everything.
1: Kgotso e be le wena ntate Bishop. Anke ke kene ka ha go le thatsa letsatsi la ka jeno. Ke utlwile palo hantle ntate wa ka.
0: Now ka bua pula
1: lo fe. Ke palo ka ta mona mo ring fela o tla phela.
0: Yes.
1: Ka utlwa hantle gore monna modimo o na le matshwenyeong. E ka re o na ntsa sebina se fela mo se ring fela. Ha o ntse o tla ba bang o kutlwe le nna. Ebe o tla re ha o kaka ka re jalo o sa lahlile tshepo gore modimo ha o ipata a na ke sa mo sa nthata. Ebe o re tsietseng tsa letswalo ke bitsa go wena o mamele thapelo. Ka gona ke re letsatsing la kajeno e ka re pidisi ene re ntseng re ipua mona ke bana ba bo rona re tshepe morena o tla re tshedisa. Gobane ha ke re ntate Matshatsi mahao o tswa go yena ke yena ya tla re phedisa o ntse re fela hangata o tla phela e ka re ka ba le tumelo gobane ntumelo ke tshepiswe e tlileng ya dintho tse boleletseng gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala empa ka matsatsi ohle ha motho o kopana le bothata e ka re ka tia mamatla
0: ga tsana
1: le ntate ja o husi e le re ntse re fela ka Christ ya mpha mamatla ha nke ke ka swa ke tla phela ya ke mo di mwale se hantle ba bohle le wena ntate wa ka ka mehla le matsatsi o pompa mabidi a rona gore re nne re phele modimo a re bolokele wena tsotlhe tse o re rutang tsona tse o re fepang tsona ke dingwale ya dikelelong tsa rona ka enke ya legodimo e kekeng ya tlhakoa modimo a o etse gantle mkate
0: wakaecilia majara
1: kealeae
0: Kotso. Ntate.
2: Morena o ntse hantle.
0: Ha.
2: Tsimane ya le tsatsi. Hobane o moradi ya ntatang ya itseng ke motswalle.
0: Maima.
2: Ya tshepe hana.
0: Eh.
2: Ho le thata ho le boima la di sefo di go thuta.
0: Me.
2: Thata ma tsatsi. Ha re a re lebile. Ka botimo ka go le re mosadi
0: yes
2: mosadi a ntlhonyata a tsien tholo
0: yes
2: kana go etilele
0: eh
2: bo mme ba sa itsebe
0: yes
2: ba ne le ga le se ye ba sa tsire mo ma tla bona le mo ke
0: eh
2: empa mo di nka go ba le wa tsapa ha la ntate ma tshe
0: eh
2: wa le sa tsire mo ita jamuno abon tsamo tsebe ya hore basadi ba itsire mo rateng
0: yeah
2: ya hola le ba ntse ba tshutule ka thaila ba sa tsebe le tsa tsile mona ke ka hona mo tswa monna ya di sa ntlotlo le tlolo go nne ya ke bomme le bogopa
0: eh
2: le sal go qadella tsa botshelo di di masege tsege go fitlhela le latlhegelwa ke matlha a lona gobane le botlhokwa taba tsa modimo ka mokgodiseng ka teng ga ona mmae ya ka setšhelang kapo a ene o rakalela gore modimo wa fobosa gobane modimo ga o fobose ka metlha re phela ka boiketlo diatleng tsa morena matleng le mogaoeng o ya matla otlhe ke re le ntho e le nngwe go ena ya re shelana ka mesito ka matlho ka go fapakana empa go modimo ge ntho e le nngwe re a tshwana go mogola modimo bo mme ba botlhokwa ba re setile ka nako e telele ga tsena lekokotlo e sethage mesuthu ke bo mma rona e le mosadi
0: amen amen
2: bo mme letsatsi la kajeno ke re
0: amen
2: ke tlo re tlotla e be go lona morena modimo o le ekeletse le ba neng ba sa itse letsatsi le na le itsebe go le botlhokwa ke mogalegogo ke ya gotlhe
0: ke a leboa mogalegogo e re keng ke molaetsa o gatisitsweng kgotso kgotso kgotso
3: bishopo lengolo le qeta go ntsisimosa le ka taung sisimo sa bishopo.
0: Yes.
3: Hobane mantsiwe nga letsatsi re tlo bua le mosadi. Mosadi ya reng ke ke mosadi a pele bohloko. Bo bo bona wena ngwana Yesu. Ha ka ama fela. Ha ka ama tolo fela. Ya ba udumela dipolelo.
0: Yes.
3: Tete buang. Bishopo e ka ke hopola. Momo monemo a jetsa bo mphato a re ka ra khohlo ya morutwa lefu haudulu mosadi wa fetwa e ka ke bua le mosadi ya reng ke khalekelela lesia ka dilemo lemo empa elelwa hore bibele ya bua mantsiwe nga letsatsi e re mamela polelo fela.
0: Yes.
3: Mme ka yona o tla fumana tsotlhe e ka ke bua le mosadi ya re ka ba bana ha ba tsoa ba ya sekolong ba tloya ba jeleng empa taba ke hore bebele ya bua e re mamela hobane tutumelo ya hao e ka o pholosa e ka o bina sefela se re nkanya ka nyorolo botle ka tswatswa ke batla ka tsielwa ke ntho tsohle ka felwa ke matla ya ba ha se tswela pele se re antije spona mpona ha ke lela jalo ampitsa re tlona o fole matswalo ka ntho le ke ne ke gole ka mehla momo hawa morimo bane mosadi ya bohlale bishopo o ha ntlo ya hae empa ya sena nkutlo o ekaka ka matso a hae taba ke gobane mosadi a sefatlo se setle o tshwana le selela gauta nkong ya kolobe ga fela a sa itshwara gantle bishopo wa ka taba fela ke gore mamela polelo gore dintho tsa gago di tsebe go buleya mosadi popelo e le o buleya mosadi bana ba tloya ba jele ga ba ya ditlhopheng ka o se legatomphuthe ka so
0: ke a leboa ngwaneso ke a leboa ka sodi ke a leboa ke a leboa ke a leboa kgotso
4: kgotsong bomme le bontatetle bana beso kgotsong ntate bishopo masetsatsi le nna letsatsing la kajeno ntate ke utlwile lengwalo gantle le buang ka tae kosi le moradi wa gae le go se latlhe tshepo le ga dintho di dithata tae kosi o ya a sa ntse a bona gore ditaba di mo senekeng go moradi wa gae wa tamela jesu ka tshepo ebile ore le ga o ka tloela go ya le ga o ka ntsha polelo fela moradi wa ka o tla fola a ya le ena e le a ga santsana tsa matseleng gwa tlhaga mosadi wa phalelo ya madi le ena o ne a re ga nka thetsa fela ka gobane ke thetsa monga bophelo tsotlhe di tloloka kobane tselanne ke tsela nnete le bophelo ga o ka yang go ntate ga e se ka ena jesu kreste ke monamodi
0: mme
4: go sasa o tla gotle sedi moatlhodi
0: jesu
4: mokana le ga o ka bua polelo fela
0: yes
4: tse ntantileng ke se re di maatla gobane jesu o tlile o thubile mamati
0: jesu
4: ka kreste morena
0: amen
4: mema moratu ya ka mamenwaneng
0: mema moratu ya ka le bamme re ke bolate mong o ba o salte re ke late mong kgotso
5: ntate machasi kgotso o sumba letsatsi
0: ha
5: re kopana le lengolo e ka re lengolo le buang le mosadi a tshwenyehile
0: baiti
5: jwane mosadi wa phalo ya madi o fohla letshwele
0: maiti
5: e ka re ke a mmona ntate matšhatsi
0: ga
5: fohla letshwele e ka o na le sefela seo a se bina ngaka ya lefu la dibe ke tlile setlhageng gale ke tshwenyega ke pabo e ntshwereng le wena mosadi wa modimo le bosing bona o ka fohla matshwele ya ba o batla go amakola ya gae gobane mosadi enwa e ka gona setselela fela gore le ganka e ama dintho ditlolong gobane modimo yo ke buang ka ena ke modimo ya re tshepisitseng o dutse ditshepiso tsa gae ore ke tla le bontsha tse golo e sita le tse patilwe bosimong ba letsatsi ntate matšhatsi gona basadi e ka re re ka tlo utlwa polelo ya mosadi ya fohlang matšhele ya ba go kopana le tla letlola ya morena jesu ya ba dintho di a loka ka kreste morena
0: amen ka leba mme ya amakola ya kobo ya gae ya dintho tsa loka hei kgotso kgotso kgotso kgotso
6: ntate matšhatsi
0: mme
6: motho
0: eyama
6: ya betanang le lenyoroi a re nka se o betana le lenyoroi o re nka seo le se nka seo le se pele
0: yes
6: fela re tlo kopana re tlo kopana le mosadi wa phalo ya madi mosadi ya fohlang letshele a sa tsotelele maemo a phopholetsa fela a re le ganka ka thetsa kobo
0: aka
6: thetsa kobo ya gae tate matšhatsi ke tlo leboga kala jesu morena amen
0: a baoko morena jesu amen amen.

0: Kotswa e belowe. Kotswa.
1: Kotswa e belowe nantate.
0: Kotswa mme.
1: Ntate Bishopo, kimane nya letsatsi.
0: Eh ya.
1: Ho kopana le letsatsi. La kgwedi e ntle.
0: Eh.
1: Kgwedi ya basadi.
0: Yes.
1: Ke kopana le lengolo. Sonta e nsena ntate. Ho tshwetsa letsatsi le leng. Mosadi e mongwa mosolo hadi.
0: Yes.
1: A ba shwetswe ke mo ke ngwana.
0: Eh.
1: Ho tshe ngwana a le mo sela. Ho tshwetsa ka letsatsi le leng. E be lo ngwana e no wa tinela.
0: Eh.
1: Ha se a tinetse. Ho tshwetse ha se tshabele se misa malitseng. Ho thubana ba mo isegi. O tsa khogo nya motse. Ho kopana le mokana Jesu.
0: Eh.
1: Mokana Jesu wa na maya ngwana a kere ke tshame o kho. O go hiena o o go sen le mosadi. O wa ma mo ja ona o je o je o tshetse le ke se na le tshetseng ngwana wa hai. Ha batho ba mo nkile ba mo be a fatshe. Mokana Jesu go mo shankana tsuwa.
0: Yes.
1: Ngwana wa tsuwa ntate Bishopo. Mgana yeso mwenye amai. Kete bishopo mgana yeso. Uwe ta misolo. Uwe ta se misolo. Kili basadi. Uwe ta se wana kate saboni.
0: Kate saboni.
1: Kuba ni musadi ya na wana wahai. Mwana wahai ule wa kuta. Kali batasela. Kuba mgana yeso ya mutemi hela.
0: Mighty.
1: Amute la busuku. Ndete bishopo ringata sako na zesfileni. Ha ba mba shwetse ke di kgwebo. Ha ba mba shwetse ke le gatwala ba le kane. Ha ba mba shwetse ke di tshotse ngata ngata ntate di shopo. Ke ne ke ka tsa ho ga tsiri tsiri mane nyo na ena.
0: Yes.
1: Sem ja se la sa o ketela sa kgwedi ya ba sadi. Mo di ma tlo tso sa se fileng ka ha go go.
0: Yes.
1: Ha ba mba shwetse di popelo ha ba sa isa bana.
0: Eh.
1: Ka le ba ka la ho ba ne sa popelo tsa bana ha di tsana. Mokhwa o sebetsa.
0: Yes.
1: Nge tebe shopa mokana nge swa tota tsa di ntotsene ndi file. A tota phani sa batho. Ba nge ba se ba khatetse mo se ba khatetse mo se
0: tswa mo di.
1: Ba tota tswa tumelo sa bana di tsopila. Ka le ba tla sonta e sema se se.
0: Eh.
1: Nge tebe shopa ka le se se le ni. Mo mo sa di mo u go pana le mokana ya so. Wana haya tshwere ke moya wa motho mona o be mogana mogana yo tsana bia sa batlo go tsiwa o na ipatile ka go mogupi mosali wa mogwasolla o be mogadi a ka wa pula o tshwere ke motho mona o be nja den thuse
0: o ka na
1: ke so go hiena nje ke ka tswela o fa wana go hola a go tsela dintsa mosali o go hiena nje ke den ha o le rwalo ke jaile re tsana ke ma kubana wa la ntapule
0: ya
1: le matsona nge te ha ke tsholo ke na ke le ha modimo se ka modimo ka ge ke tsa matla ke le ba stadia ge ke tsa matla matla
0: go
1: ba ne se ntse ke no na le na ke tsen chat no ta go ntrata ya o tsena mo se se ngwa ntate modimo modimo a tloge tsa ha ntate ke ya le bua amen
0: amen amen
1: ke mkhono mama bote mona le ribe
0: ga le bang khulma o tele ribe
1: tsang ntate
0: ke le ba mara.

0: 고쪼아베떼.
1: 그러면서 올라가는 예수 그리스도를 보고
0: 아멘, 아멘입니다.
1: ntateng shopo gona le ntho yo ke ratang ka mosadi wa phallo ya madi
0: ha
1: mosadi ya neng a pego ke dihlong gobane go teng mafu a swabisang
0: ya
1: ha fa sa le tshwele o le pota ka morao ke ka re hoja o tshaba o tadimana le bona o tlhomong ka lebaka la lefule mo jang o dihlong go ba tadima ka mahlong.
0: Yes.
1: Kula tela se wa se fa. O se sala jolo ka molotsana. Tela hona le ntwe wa ilonela. O lanela bophilo ba hai. O hanga ma sala kona. Ya go ya hai mo somo ka tswala. Ka le ka la tumelo nda te bi sopo. O tsani ya na wa ma kona ya go bo. Ha ha ma ka mo ga le ya se ka se ko la o tewa. Ya ba ke ba tumela ya mo sadi ena. Ke ba ke mo pulo sise. Ba la ya sa ya ba sa bo sa. Ba na ke ba ya ka mile. Ba na ka le ba ka la bo ra ka ba ba ka lo ka lo. E ka ba ka bo tsira ba. Ba sa ya ka ka ke wa ka ka ke le tsolo. Sa la o ka ba ne ba ya ba sise. Ke
0: sa.
1: Wa ka ka la wi pula la. Wa ke na.
0: Amen.
1: Yeah.
0: Yes.
1: That's
0: yes.
1: Shop
0: Mama.

0: Khotso, khotso, khotso, khotso.
1: Ndaba bishopo.
0: Khotso nda.
1: Ke ntse ke ke metse ka mo ka mona.
0: Na riso.
1: Ha ke ke ne go ha.
0: Ah ntate wa. He ba.
1: Ka ta ho ntse se nya ha bua mantsi a se se la seng teng tse di na ka sa lentse la ho mo.
0: Ha.
1: Ba o re it is well.
0: Yeah. Yeah.
1: It is well.
0: Yes.
1: It is my soul.
0: My soul. Yes.
1: How to delay my emo?
0: Ke khotso.
1: Ba ke ke khotso.
0: Ha.
1: How to delay palo ya madi empa ke khotso.
0: Ntse le kho.
1: How to delay boemo o le ka ga ona empa ke khotso. How to delay so se nang sona bana ba o shebile ka mahlong
0: a ka.
1: Ntse le khotso.
0: Tsisa.
1: Ha o tsotelle hore na ho sasa ba ya sekolong ka empa it is well.
0: Yes sir.
1: Motho o mong ka bishop o re ina ga ha tsena ka tlung.
0: Mighty.
1: Ba ha fihla ka tamela. Ke tsa fumana pitse e tsetsi metsi. E bile na le makhokho tlase.
0: Ha.
1: Ba ne ba tswa kireke ngwana le ngwana. E ba ngwana wa mo botsa hore na jona ka tlo jang ka e ka ri. Ho tsetsi metsi ha ona papa ka mona.
0: Yes.
1: Yaba o shema kwa na hotla mantsa sefina sema. It is well with my soul. Wena Jehova, it is well. Hotso yo re fang yona le bae mo ngwanana. Ke setso la dintho tse tsana nne tsona tsena. Le ha ke sena le tlo empa hotso yona.
0: Jesa.
1: Ke seta le kutlo ya motho.
0: Yaha.
1: Le ha ka ka tsama ya hotso nya moriti wa lefu. Empa hotso ke seta le kutlo.
0: Dare bishop khabo ah oh kosia kosia

re ke no thapelo ngone somorene tate wa rona ya mahodimo ka tamela ho ena sena ka sahulu ke mo ya lukileng re fetse ba ya bona tse so hlae re fetse ba ya din thotse klang tse klang ye tsagala re fetse ba ka o re famatla re fetse ba ka o re tisa re fetse ba ka o re keletsa tate o mosa o mohau tse tsebe hao yelo Jehova ya ka wena ke mamabaledi ga yo ya tshwana le wena ya etsa mesebetsi ke etswang ke wena tsoneng ya hao e rategang tate ya lokileng ja wena gona jale ka nako yona ena maemong ngwanaka ao ngwana gao a phelang ka ra wona tate ya mosa ya na le matla otlhe sa tlempabal le bophelong bo mme ke tla tlhola ka metlha ka tlong ya morena tate ya lokileng ba re ke ka thaka ya leitlho le nao yena ke mo ya lokileng a tamela mo mamedi ya sa boneng a bao ya sena matlabe le matla tate tisa tate ya mosa morago ba dipetlele ke nao lo phunyeletsa o teka wote modimo o lo phunyeletsa le magaeng mo bana ba gao ba phelang ka mahloko a bona tse ba otlolola letsogo la gao le tshepagalang le tla bonagala ka metlha gane ke maatla le megaoyelo ke maatla ebile ke poloko ke maatla ebile ke kganya ke maatla ebile ke tshepo bagalalela Jehova wa magotla lefatshe lotlhe le ketsekganya ya gago tate o lokile maemong otlhe bano mohau o lokile maemong otlhe bane maatla le polokego di tswa ho wena ke beya phisi mabalelo a kgotso mo sera se hlathileng lekubu ga e roba wena tate ya mosa ke a ilo etsa gono sa etsagale tate ya matla otlhe tlo morena le modimo bana ba tla dikolong o sasa re fe matla modimo ya re lokileng jana le matla otlhe a o re ba ye dikolong tlaisa lesedi le kekeng la fela le ka motlhao le mo ka Jesu wa rena.

0: Minowaha.
1: Mamedi Naragahan Nakunyena.

là qui ne quitte. Je kebe kasi signe ha. Ne kamwa sa ou de mou.

matawlemo batemba thu nalo wena ngwaneso ba du tsimfela ba sara tu tsitsinye ba tsibe ka Jesu mudimu ya phila nalo wena ngwaneso are ba bolelle mantswana abuanje putafita are uitetle ngaka ke be ka sitsinyea le ka mohlaole mo ba teng batho ba sa tsitsinyeng me ba dutsing teng le ka letsatsi le le leng ka re o leeto re kopana le molaetsa ona na le wena ngwaneso Jeremiah ka letsatsi le leng

modimo mo re tlo fihlala teng ngwana Yesu ka fita ana bua mantswana bone hona le batho ba ditsintla sa moriti wa sefate sa tebalo ba dutse fela ba sa rate o sebeletsa modimo ba bangele le ba gaperi empa nakong ya kgolo ya jwale.

haba batlu tsitsinye kana ko yo mme waka ntate waka motho ya dutsing ka ro se petlele a sa tsitsinye go bane bophelo ba hai.

pelo na le wana ngwanese a re eme mo re neng ri ke tile ke sa ba tutsi tinyea le ka mo taule mo jole na konya jwale re tlameha ho

Giovanni, buona luena. Bileng ra kena ka ra leeto. Ka fita o ibile a bua mantswana. Are we ketle ngaka? Ke fela ke ne ke itse. Ke ke be ka sisinyea.

kobane modimo yenwa le re mo sebeletsa o pheletse nna le wena na go nyetelele o shwetse nna le wena mantswana re wi ke tlengaka ke fela ke ne kitse ke kebe ka sisinyea le ka mohlao le mo empa na ke re ho tsitsinyea go bane Jesu yenwa le re mo sebeletsang ha o tsene ha robale go bane ke modimo ya phela ya phelela nna le wena ebile ke modimo ya dulang a re alosa ka letsoho la hae ka mehla le matsatsi gobane modimo yenwa ke modimo ya phelang nna le wena ngwaneso ka re o leeto lena leeto le thata leo ba nna le basadi ba sitwa molenka ga re tlo tsamaya fela mona.

bana le basadi ba pelang ka tsona empa wena o le modimo wa di apesa ka letsola moya bo wane la nama di dula le sila fetse ka mehlale matsatsi. Hello. Wo re tsamayang ho bona jwale

inkosi lokungani emthandazweni yami ungenza uhlanya olukhuluma lodwa ngoba ngiyazi wathi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho kungani uma ngikhuluma nawe wathi ugogo kimi uma ngikhuluma nawe ngikumemeza wena uzongizwa ngiphendule ngegama likagogo lokuthi wena ukhona ngamkholwa ukuthi wena ukhona ngakholwa ukuthi izinyembezi ezintantane nabafelokazi wena ngiphendule kwesinye isikhathi